وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق

فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا

نرى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى.

فروقي بلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عين

0: ay safaanitam noonu la ko ab murid war a wattandikoo. Moo tax Cheikhul Khadim bi muy wax xeex ak bakkan daf ne xeexkat ba dëgg-dëgg mooy ko xeex ak bakkanam. Ndax bakkan noonu la boo xam ne soo ko daaneelee tey bu jógee songaat la, soo ko manee tey bus bàggee ma ngay wut num la mane, waxtu wu nekk mi ngi wut num la bette. Kon jihaat jooju mooy xeex ak bakkan, mooy xeex bu dul jeex. Sab noonu nag bu ngeen xeexoon genn ngoon nga duma ko dootu ñëwati, soo ko rayee dootoo ko gisati. Kon xeex ak ab noon moo gën a yomb xeex ak bakkan. Bakkan moomu nag naqaree xeexal lool, dafa bokk ci li ko nit mën a note mooy fexe ba bàyyi tere yàlla yi. Al mujahidu man jahada nafsahu, xeex ka dëgg mooy koo xam ne xeex naag bakkanam teg ko ca ndigal ya, waaye xeex naag bakkanam gàddaay loo ko lobon. Moo tax ñaareelu xadis ba ne al muhaajiru man haajara manaahiyallahi, kii gàddaay gàddaay mooy nga tuxoo cib dëkk dem cib dëkk. Gàddaay ki koy def dëgg mooy koo xam ne fekk na lu bon mu yenu ay bagaasam gàddaay ko, sori ko fa lu baax nekk mu dem fa te di ko topp. Xeexkatu bakkan bi mooy koo xam ne jël na bakkan bi xiital ko ci topp, miinal ko yàlla, soppaloo ko yàlla, kooku mooy ki nga xam ne mooy jihaatkat bi. Kon ndénkaaneel tey li mi ngi aju ci lu tuuti lu mën a yóbbu nit aljanna, waaye na fekk pas-pas akuk sellal laltaay ko seen mbokk seen xarit Mukhtar Kébeem Cheikh Salihu Mbacke. Mi ngi leen di dig daje ba beneen yoon. Wassalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Yéen ñii di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV, waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
2: Salaamaaleykum, ñu ngi nuyu ñëpp. Man la docteur Ahmadou Fall Cissé, nekk endocrinologue diabétologue nutritionniste. Tey ñu bëggoon ñëw waxtaan ci benn mbir mi nga xamante ni dinañu yitteel ñun ñëpp. Xam ni ñu ngi jëm ci fête Tabaski, nekk benn fête boo xamante ni dafa particulier ci côté dundinu doomu aadama bi. Li taxoon ñu bëgg def vidéo bi mooy xam nañ ni fête Tabaski dafa nekk benn fête boo xamante ni sunu mode de vie dina xaw a soppeeku ci benn fan bu gàtt. Dañ ci jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi. Moo taxoon ñu ni nañu jéem a def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mun see jëriñu ci ni mu gënee incha allah. Comme feetu Tabaski ni ñu ko xamee, feet la boo xamante ni dañuy ray ay xar, lakk ay yàpp, lekk des fois jëfandikoo ay jus, maanaam xeetu lekkin yu bare bari dinañ ko wàccee ci benn bis. Ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci Tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi, ñu fexe ba mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu sell la, bërëb bu set la. Ñu bañ a fàtte ni tout ce qui est lay infection mën na jugee ci bërëb rek bi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar mi, te bu fekkee ni infecté na mën na indi ay jeexital ci biir yi, indi ay biir yu ndaw ak yu mel noonu. Donc ñu fexe ba bërëb bi ñu leen di defaree dèjà mu nekk bërëb bu sell. Beneen affaire bi nga xamante ni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi mooy bépp ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo, mu mel ni res wala yàpp xonk bi itam nañ ko saytu, xool ko bu baax a baax, inspecté ko xool ndax qualité bi baax na. Léeg-léeg mën nga ñàkk xam ray benn xar boo xamante ni du ñàkk am na benn taw bu nekkoon ci moom mu mën a feeñ ci res bi. Donc ñu inspecté bu baax, xool bu baax couleuru res bi, xool consistance bi, lamb ko, xool nekk la bindoo ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nekk, yu mel noonu ci res bi nañ ko bàyyi xel. Loolu moom lu am a am solo la. Bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a jëfandikoo ndawal bi ci bisu Tabaski bi. Dèjà bisu Tabaski nekk na bis boo xam ne dañuy bëgg di lakk ndawal yi, te bu ñu sañoon bu ñuy lakk ndawal ñu fàttaliku ni ndawal bu ñu koy lakk tàngoor mooy ñoral, waaye du safara, du flamme yi mooy ñoral. Léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante dañuy bëgg flamme bi di nekk en contact ak yàpp bi, te loolu dafay indi ay substance yoo xamante ni gënul. Ñenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact boobu muy am mën na jur ay ferñeent yoo xamante ni baaxul ci doomu aadama yi, mën na dem ba yegg ci joxe ay mel ay cancer ak yooyu. donc ñu xam ni tangor moy ñoral waye du ay flamme donc ñu éviter contact flamme bi ci ndawal bi nga xamanteni ñu ngi koy lak li nga xamanteni moy population yu particulière mak yi ñi am diabète ñi am hypertension ñoñu faw ñu leen di baye xel te xam ni conseil yi nga xamanteni ñom leen di jox ci sen lekin conseil yoy dafa di li nga xamanteni mom lañuy jox kep ko xamanteni bëgg na am wër gu yaram moy une alimentation bu équilibrée yap bu xonk xamnañ ni gënul ci alimentation waye bisu tabassi dafa nek bisu particulier donc buñuy défar yap bi nañ fexé ba lepp li nga xamanteni moy gras visible graisse bi nga xamanteni mën nañ ko gis ni ci yap bi ñu jëm ko dindi tank possible ci buñ koy défar buñuy lak yap bi tamit utiliser tangor pour lak amna ño xamanteni dinañ mussel yap bi mettre ko au four technique bobu baxna ñi xam dañu bëgg lak c'est bon mën nañ ko def ñu éviter saaf bi nga xamanteni mom lañuy def pour mëna wañi tank ko ci graisse bi nga xamanteni wala diw bi nga xamanteni dina mëna nekk ci yap bi bu ñu défaré yap bi ba nopi tam war ko jëfëndiko ñu xamni jëfëndiko yap bi mën na nekk waye nañ fexé ba buñ koy consommer ñu fexé défar ay crudité yo xamanteni dina am solo toujours ñu fatéliko ni lekk bi gën bu ko nit ki bëggé il faut mu am vraiment ay légumes yu bari yo xamanteni dina ko apporter ci limuy lekk bu fekke dañuy wax ci assiette santé bobu non dañuy wax ni genn walu plat wu nit ki dafa wara nek ay légumes benen genn walu bi ñu xajaat ko ñaar benn partie bi moy 25% bi nek ay protéines fini moy nek yap bi benen partie bi nek ay féculents mën na nek pomme de terre mën na nek pain mën na nek lepp luy féculent ciép ciéré fuñoo ay pat yoyep mën nañ ko def mu nek 25% té ñu xam ni ci fête de tabaski bi ni ci ëpp dinañ défar ay crudité mais ñu fexé ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yo xamanteni crudité dina indi ay jeextal yu bari dina tax fibre yi nga xamanteni mo ci nekk mëna facilité digestion bi nga xamanteni mom lañ ci lañ jëm ba paré dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamanteni dañuy am diabète di mëna yéegal seeni sucre cholestérol bi dañ koy bayyi xel motax ñu doon wax ci jël bëmm bi dañ dindi lepp luy graisse bu ñu mëna gis té éviter diw bi nga xamanteni mom lañ koy bolé yoyu dafa di ay mbir yo xamanteni jafewul te lu am solo la lu meuna tax nit ki meuna baña am ay yenn lorangé yi ci bis bu melni bisu tabaski quantité xorom bi nga xamanteni ñu ngi koy def ci lekk bi dañ ko bayyi xel dañuy utiliser li ci ëpp xorom bu bari te bari wul ñëriñ xorom bu bari bi on a beaucoup d'épices yo xamanteni meun nañ ko def ci suñu lekk mu am bu mu wara am te du indi ay lorangé ci suñu wërgu yaram donc loolu itam dafa nekk lo xamanteni buñ ko mëne bayyi xel dafa di lu baax après nak buñuy jëfëndiko ndawal yi nañuy éviter lepp luy boisson gazeuse dañuy faral di wax ni ci bisu tabaski bo nané boisson gazeuse day tax nga digérer ay lorang dong lay jour boisson gazeuse ke mu nek ku diabète ku tension ku am wër gu yaram ku yaakar ni dara jot ko gënul ci mom donc lolu nuñ ko mëna éviter mo gën li favoriser di nan ndox bu bari buñ mëna défar ay thé ñu défar ko bu fekke dañuy défar ay jus ñu défar ay jus locaux éviter les jus de conserve yi nga xamanteni ñu ngi koy jaay nga défaral sa bop ces jus sucre bi nuñ ko mëna éviter tant que possible ñu éviter ko donc yoyu dafa di ay conseil yi nga xamanteni am nañ yaakar ni nit ki bu ci nekké lolu dana ko mëna dimbali ci wër gu yaramam ñu éviter lek yap bu bari bi ci bis bi yap bi dina bari ci bëti mais ñu xam ni nit ki mom bo lekke ba sour rek sour nga c'est pas parce que yap bu bari nak dang ci wara lek lo xamanteni après mën na la indi ay lorangé donc yi do non ay conseil yu ndaw ñu baña fatani lepp lo xamanteni activité physique lu am solo lo buñ ko xép doxon ko sax buñ ko ci xép bo xew lo wa nopi da jema yëngatu ngir yombal digérer bi nga xamanteni mom la yaram bi wara mëna def ci bis bobu non donc ñu ngi sant ñep di gëreem ñep té ñaanal ñep une bonne fête de tabaski
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok yi nga xamanteni bi ñoy safo télé bi di télévision Assamadia TV ñoo ngi nuyu auditeur yi ak auditrice yi waye di nuyu Serigne Abdou Samad Bakay seen mbok Alhaji Malikey mo andat ak yeen tay ci yobul tabaski tay nak dañuy ñew ci jur gi am lu leen leral ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax ba ci ñëk moy da nga gis ko xamanteni da fay jënd am xar bi mu accès yalla dogal mu rend ko fess dek xarmi dafa febar nan lay xamé na xarmi dafa tawat moy baq gi ak bouti di ak res bi lu ci nek da fay détecter tawat bude baq gi bu defé ay bouton ba fess del dem ci bouti di tamit mo def ay bouton ba fess del lolé xamal na kon xarmi nga jënd dafa tawat lolou moy misal mi su ko defé noy def nak da ngay daldi jël baq gi ak bouti di yépp gas ba mu xoot nga sul ko te bañ ko lek su ko defé nak bu len dawal gi mom bu yalla até nga jëfëndiko ko na ngay def ba mucc ci toké ga da ngay out dakar dom ya nga xoj ko ci am ndox te bañ ko jambu bañ ko baxal xojal rek la yabbi boy nan nga nan ja bu dé kër la man nan def sa bu lekke bon ap rek ku ciek nan ci digg kaas bi nga xamanteni moy kaas bi ni ndeké wa ila kenn ku ci nek xelli ku dug lam daldi match lolou di buñ ko defé dina tax ñu mucc ci galankor gog nga xamanteni mom la xarmi am kon lolou ben ngogu ben bi ci top moy tebeski dañuy gis na ndawal yi day bari ñi nga xamanteni xamuñu ne nes di denté dencé ndawal dañuy tok te yap bi rek daldi koy sol ci am bouse daal koy duggal ci frigo bi congeler ko nga xamne ñom buñu dematé ba soxla wat dañuy genné wat mbousma déconseler ko dagga ci lañ soxla wat daal di duggalat ci frigo bi moy congeler wat ko nga gis né kon day dugg di genn lolé yoon woowu baaxut képp ko xamne yang koy def nga bayyi xel né lolu da fay indi tawat nan nga wara def moy dang koy wara def ay dag dag yo xamanteni lepp lo genn rek day fekk na lolu day yamok la nga soxla waaw day yamok la nga soxla waye do ko def ci mbous mu mat su ko defé bo déconseler ba nopi fa ba conseler wat so so la waté defat non lolé baxut da fay andi virus ci ndawal gi day andi ak wéré di kon li gën moy ndawal gu bu bare da ngay out say mbous yu sel la ngay yitté wo ci agn ba yow dang ko xam la ngay yitté wo ci réba dang ko xam lu ci ne nga tak nga xam sa bo génné lolou du dugat kon lolou aw yona gogo ben bi stop moy boutit ak ndawal kenn du len jaxassé boutit boutitu xar ak ndawal kenn du len jaxassé di len denc ci frigo dedet da ngay ber boutit bu ñeukkan boutit dañ ko daan wër bam wow gis nga ko mag ñu yalla may leen hikma dañ daan jël boutit wër ko bam wow gres gi ñu wër gis nga ko mbaq gi ñu wër bay fi jëmantol da ngay gis ko xam day boole boutit gi ak ndawal li lepp mu duggu ci frigo tax li xam xam jangale sax ñom ñaar waru ñoo fekkante ci frigo yi nga xam xam jangale da am virus yo xamne ci bir bax gi la nek waaw da am virus yo xamne ci bir bax gi la nek su ko defé manam bax gi ak boutitu nit ci lay créé wo mi ngi melne nga tek sam ndox ba yag nga fekk fa ay walax ndian walax ndiani fekk suul ndox mi de ndox mi mo jur walax ndiani gis nga kon boutit day créer ay bactère boutit day créer li nga xamne mo lay wax bactère bactère yoy nak dem ba créer ay virus yoy nak day dadi rester ci boutit ya ci ko defé nak problème commencé am kon lolu ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax tax bo xolé suñu borom nimu béré boutit ci biir xarmi béré ko ndawal li ci xarmi gis nga ko kon da ngay gis ni ñom mënu ñoo and fu ci nek rek amna fam lam wara nek lolé nak mo lay misal né ñom ñaar bo leen denc bo leen bolé denc leen rek ayib mëna ci am kon boutit des koy wër mok baq ndawal ñu bér ko duggu ko ci firgo
4: mbokk yi ma ngi leen di nuyu xamna dama len alerte rek ci ben affaire bo xamant bi ngeen bayiko xel ñi nga xamant yu dañuy jënd li ñu woyé xaru ciogal nak ko ci jënd nga rendi gis mbakk gi ak gouti di fess del ak ay bouton bouton yoyu moy lay wan la xal mi dafa febar su ko defé da nga jël ko nak gas bu mu xoot nga suul bouton bu fekké né bakh gi ak bouti di dafa am ay bouton lolou dafa lay wan la xal mi dafa febar da bañ ko lek te gas suul mbakh gi donte yap yu mom sax bo ci mané moytu ko nga moytu ko waye bu fekké né yap yu la solution bi mëna ni jox boko lekké ba paré da nga out jiw da xaar bu ngaché nan ko ci beccëk bi wa ila ñu jël kuddu lem sa bo lekké rek ba paré nga jël kuddu lem nan dina tax toké ji dula japp lolu alerte la kon ñi tebeuski dañ baye xel ñi jënd xaru ciogal bu fekké dañ ko rendi fess ubi biir bi gis bouti di am ay bouton ba fess del nga dem ci mbax nga gis lolu da nga jël lolu gas bu mu xoot nga suul ko so togué yapp bam ñor nak ba lek ko nga jëfëndiko jiw da xaar ci jour bobu ko ila nga jël kudulem natt bam fess nga macc lolu mëna la mussal ci li nga xamanti moy toké joonu ben bi stop moy xar boko jëndé té bëgg mucc ci tawatam comme ñu bari jëri la ni tebeuski bu ko yalla dogalé bo jëndé sa xar bo démé ba 17h comme suba le mercredi à 17h da ngay fexé xar mi nga woral xar mi woral ko wor gi moy dang koy éliminer ci lek diko jox muy nan rek lool dina tax jangoro ji boko rendé tawat yim la meuna attaquer dañ ci muccu tawat yi nga xamanteni manam mom la meuna attaquer yow nit ki dañ ci muccu kon lool alerte la bo xamanteni bi ko man nga def ko wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
5: barakatuh
1: as-samadiyya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
6: alhamdulillahi rabbil alamin kon jere jef mu ngog rek jang mom mo jitu lepp señ bi woné nako nam gënalé borom ndax mom dafa melne borom ci sañam ci coobareem daf ko wajal bin ko gisugul kon dafa melne dafa ñew andale ndigal loolu niru ndax bi mu ñewé ñi ko doon gis xamuñu woon lu mu doon gis nañ le ni dengi ni waye nak amna lu xamul an ak lu xamul ne ci lola bam ag ci fara wara jang wara dal bassine kon dafa melne wa taywa da ko tek ne ñew tamblé fi yam ñi wara tamblé nako suñu borom bëgge nam leen ko digël tek ne wa taywa dal bassine nako ñepp li défé jang di jang di jang ba nopp ci alquran xam ko nañ ko wara xamé ba nopp ci xam xamu diiné xam ko nam ko wara xamé ag ci fañ fa wara ag kon jang ngok noné ko sidina jibril noné ko boromam yabalé won yoni ko ci yonent bi wax ko ne ko ikra na jang kon jang ngok señ bi mom xamna luy jang be tax wata wagn ko borom wajalon ngi xir ci boromam mu tak ko ne dem jangi ba jang lam wara jang lepp lolou da fay woné rek man dagam jang jang moy lepp té war na ñepp amul ku jang war ñepp dañu wara jang ndax jang moy tax xam borom bi moy tax xam yoonentam bi moy tax xam serigne bi rawat na ci ni ko serigne bi xamlé wajjo na ba jek ci lepp waye dafa wacc ba tek fe lepp denc ko dem jangi ba jang la wara jang lepp kon lolu moy jang jang ci lañu mëna xamé yalla suñu borom ci lañu mëna xamé daraaje yoonentu bi ci lañu mëna xamé serigne bi mi nga xamné lu ñu xam moonu ko xamal fu ñu ag ci diiné moonu fa yo kon ñu xam daraaje jang nañ xam jang lu mu doon jang mu lañ ñak ni ñepp jangi waaw jang la ñepp jangi jang lepp ñeñ la rawt na ci nak gi nga xamne mo lay tax xam sa borom mo lay tax xam yent bi ak yeeku ñeek yent yeeku jitu ñepp mo lay tax xam señ bi señ bi mi nga xamne lu ñu xam mo ñu ko xamal fu ñu ag mo ñu bag na ñu gor gor lu bu baax xamne jang mu la ñak nako ñepp degg jang jombul kenn ñepp wara jang ñepp ñoo wara jang kon jang mo waral señ bi doxé waré ko nonu bu ko defé dafa jang ba jang li jam wara jang lepp ñoko borom bëgg mu wëlbeuti ko nak dooro soow yoonu boromam liggéey ci liggéey ci liggéey bu reuy bi mu ci liggéey jaamu borom ak liggéey yoonu bi ba andil ko ñaari tour yoyu abdoullahi wa khadijatu yoyu ci mom jaamu yalla la gis ko kon nan jangi na ñepp jangi jang mu la ñak jufte jango ko sun do rek ko man ayobou te ñu moy lepp wax ji bi wax ni mesure lolu ci jotaay bi ma ngi soñu sama bop ngir ñebal gi lima ci defé ak lima wara gannaaw di sante jabo di ni jabooté nañu gurlu delu ci xamna jang mën la ñak nañ jog ci jabot gi taxawu len def seen yi te yeb bay jang yi lene luñ duggal luñ len di sagul lul jang sank nañ len luñ ci amati rek di meul yalla giir ma lay suuram waye jang mën la ñak kon nañ yeb jang ñepp jang lolu mo andi li mo andi mo jangukay bi ndax serign bi dang non moko def jëmum ne ko jitté ci lepp kon alhamdullahi rabbil alamin ban bokké ci pagoutif ay pagoutifam ndax mu jamma bi ñaan jangou bi ñaan wax waxal nako bopam bil mustafa li banal qudus wa sallam bi ayzul adha wal jafar wal kabr wa bu yag lolu wap wala bu yag da nga am tawfiq rek ñu jaarale ko ci ñu ñepp ko fiq ñu ñepp ñu ko bokk ñu ñepp ñu ko am ñepp ñu ci do bokku jog taxawal jang bu tawfiq suñu borom jim defal serigne bi muy tawfiq serigne bi gatandu ñu ci deug la seigne ahmadou diko wax legi mo man do do wax fi ñet témir ad do tap ñu jëk ñi waye dafa melni katam lañ ñu ci ñet af yo xamne man nañ ci am yaakaari lolé ma waxon né du luy am la yaakaar da bu aggé fofu da yaakaar na ñepp aduna bëpp lañ dëgg aduna bëpp tay xam señ tuwa ñepp lañ dëgg tuwa man ñeta témir la wax non la dëgg ñettal lan amagul waaw kon li ci dess mom sey ahmadou leral nako te do gëna leral lool rek kaddu yoy rek la bëggoon yëkëti dama ko waxal bu jëk rek waaw nekkal loxo yépp jëm ko te baña dafa genn katam yëkëti ko rek yalla wa kalimatillahi al-ulya waaw baax yalla bi na jog ba pisit lolu xam xam mo ci meuna dimbali jam ni ñepp jang jey geen def
7: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi was salatu was salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in mbokk yi ginaaw bi ñu santé yalla julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ñëwaat ak yeen ci seen dars ibnu asir ñu tolloon itam ci buntu aj waye tolloon itam ci miqad yi nga xamne fi la wuté nit ñi nga xamne ñoy dikkal makka di armalé té ñu waxon né ñi nga xamanteni bi ñom ñoo dëkke al madinatul munawwara ñom ñoy armalé sulh hulayfa ak kep ko xamne fofu nga jaaré waye tam waxon né ñi nga xamanteni bi tam ñoo dëkke sam ak misra ñom ñi ngi armalé al juhfa ñi nga xamanteni bi ñoo dëkke najj ñi ngi armalé qarn ñi dëkke iraq satoyq ñi dëkke yaman ak ñafay rombu yelemlem waxon nit ne ki acc dana rafle wu ci lepp lu ñaw budé gor waye tam and ak di wax labbay ka waye tam watu ak sanni jamra yoyep dafa bok ci acc gi xamna dañu gëna léral motax ibnu asir waxne wa in turid dem namunga tartiba hajjika taftalis ak acc isma'an deggal bayanahu ak leralam wastajma'a ta nga sakko dajale adh-dhihn qalma min ka ci yow ibnu asir neena bu fekke sak acc dal da nga bëgg toftale ko ba xam fi ngay tambule la ca top la ca top la ca top ba fa mu yam neena su boba leral gi ñu lay leral nang ko deg bu baakha baakha baax waye nak and nak nga tewul ko ak sam xel japp ko bu baax ba luñu la wax rek nga bayiko xel dañu la wax fi lañu tambulé li mo ca top li mo ca top te mom itam noni la koy defé ba fa mu yam kon na nga ca sakko dajalé lepp luñ la ci wax rek nga tak ko ci sam xel motax mun indi tandem dikkel nga rabikhan rabikh ta barab lay tam bo xamne fa lañi armalé mu joxali ci misal ndax dafa bok ci miqa min miqati al ihram dafa bok ci am miqati miqadi ihram melni luñu ne sol xolay fa rek comme ñi nga xamne xeyna ñoo jugge senegal te jaar medina fofu lañi armalé kon lool motax mu ne bu fekke dikkel nga rabikh manam barab bi ngay armalé dal su boba tanazzaf nanga set nak moy kon bala nga sangu nanga wat sakarawi nak waye khuf say khop say poktan wat sakarawi poktan naka non lelli say we lolou bala nga sangu ngokoy def am na nga djublo setal say yaram mom ba nopi so nopé nak waqtasil ta nga sangu ka wajibin nek aji war waya tassil dana jokkalo nak bisru'i ca tambuli ga kon yaangi djublu nak fimne ngeur wara duggu ci aj kon la ngay ñeuka def moy bo ñewé fa ngay armal la ngay ñeuka def moy na nga set ci yaram ba nopi bokku na ca nga wat sa karaw nak dempu say mustas naka non itam xof say poktan nak dadi sangu lori dal boko defé jappane yaangi dugg ci bir yaangi bëgg dugg ci bir armal gi kon walbas na nga sol ridan lambay wo usrat ak taraxlay nalayn ak ñaari dalli tarax wastas hib da nga andale ak al hadyu hadyuma wa rak'ataini ak ñaar raka huma ñaar raka yoy nak bil kafiruna ci suratul kafirun sumal ikhlas top suratul ikhlas kon bo sango ba nopi comme yoy ñu la wax nga sol ay dal dal yi nak na nek dal li tarax nga sol lambay nga sol lambay moy budé gor kon du sol lu ñaw day lambayu ak itam tarax layu solid ñaari dal li tarax kon yoyu sangu gi ak yoyu ñuy wax sunna la ndax dañuy bañ dal li bot bo amé dal li tarax mo gën waye nga andalekum hadyu to ko na xam na né budé sunu jamono légui xayna am nañuy top to walu gogou suba lool rek dana doy sa boko soxla ñom ñom ngay jokkol ñu lijeenti lako naka non itam julli ñaar raka bu ci waxtu yo xamni nak dagan na nga nafila man waxtu yi nga xam nafila dagan na suba fofu nga julli ñaar raka ndax dañ ko bëgg nga seseli ko ci ihram tayit ihram buñ ko waxe moy bo julle ñaar raka par na nga yene yene ne ci sa xol yow yalla fassiyene na ma acc sa neeg bi ma ngi ñaan tam nga yombal mako waye tam ta nangul ma aj gi tam boko xasse wax nak ne yene te yene ji di mana nek ci ñetti anam ben bu fekke dang ko yene muy aj rek lolou ñi tuddi ifrat bura dang ko yene boole muy aj ak humra nga boole ko muy ben lolou ñi tuddi qiran bude nak da nga yene umra ba nopi bu aj gi dikke nga yene aj lolou ñi tuddé at tamattu kon ñet façon yene mo am waye bude wa malike bañ ci gëna tamu moy ifrat moy aj ba nopi moy yene aj kesse kesse ala kulli hal fayin rakib tan dem war nga nak aw masayta wala nga dox ihraman ihrama ihram nga binet andak yene wala ahriman nga ihram binet andak yene tashab jo xamne dana andak khawlan wax wa amalan ak jef kama si naka dox aw talbiyatin wala wax labayka mimma ci la nga xamne ittasara jokuna jokalon bu fekke da nga julli ñaar rakaay ba nopi nak su boba ñaar rakaay yoy ci nga yene yene joju ñu wax ci waxtu wo xamne nak dagan nga nafile yene ji nak andak wax te moy wax ga labayka wala jëf moy dox ngir jëm ci wurkaaba ga wa yene ji rek mom moy dogu ci li ñu la waxon legi moy yene aj neegu yalla bi ñaan yalla mu yombalal lako te nangul lako boko xasse wax rek yene ja matna ihram ga la ci dess nak xeyna day jokkolo ak ihram ga waye lolou boko xasse def mu jappal ni ihram ga kon nak ihram ja xeyna lay and ak mom moy di wax labbaik allahumma labbaik waye lay and ak mom itam moy jëf moy dox nak dal di jëm dem wari ka bu gala kulli hal kon lolou la jublo leral wax ne kon ihram moy rek bo julé ñaar rakka nga yéne ci sa xol yéne joju nak kon ñatt yoy ñu la waxoon ben nga yéne aj kessé kessé moy ifrat wala nga yéne boole aj ak umra moy qiran wala nga yéne umra bo noppé bu aj gi ñëwé nga yéne haj loolu lañu tuddé tamattu kon xamna dañu yamalé fofu dars bi di nuyu wat ñepp leen siar di ñaan yalla itam mo mayenu jamm ak salam may ñu tawfiq ba ñu dem ay yoon yoon ci neegu bobu di neegu sun borom tabaarak wa ta'ala waye dal ku ko bëgg tak noni ñu ko waxe tambalé ko ko fexel ba lu la ci romb rek nga karmat ko xamne dal li ci ñëk moy ki armal dal bala armal kon dana setal yaram bi waye dana sangu dana solid lambay ak taraxlay waye dana lambayu ak taraxlayu waye sol ñaari dal charax nako non itam julli ñaar raka yene dugg ci ay yene bu ko defé nak tambali wax labbaik allahumma labbaik tambali dox itam jëm ci kaaba ko kon fofu li ñu yamati di nuyu wat ñepp leen xiyar dox assalamu alaykum wa rahmatullah
8: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw biñu sante yalla julli ci yonti bi alayhi salatu wa salam ñoo ngi leen di nuyu waye di ñewaat ak yeen ci seen dars ibn asir te borom ibn asir wax la ne bu fekke da nga bëgg toftale sax ak muy tambalé fa nga wara tambalé ba ag fa nga wara yam te do ci am ben jafé jafé neena nga deglu li mu lay wax te bayiko xel te lo rombu itam nga karmat ko bayyi xel ne bo xasse armal ba daldi jëm ci barabu sall ba tambule wax itam labbaik allahumma labbaik fofu la tollu ne waye nak wajaddidan ha nang ko yesal kullama tajaddada sa bo xame ne yesna halun bir wa in sallaita ak donte julinga da bëgg wax ne labbaik allahumma labbaik do ko bayyi ba kérok ngay dem arafa waye waxtu jot itam de ko yeesal moy luy te nga wax ko sa bu dikke bu lola jeexé nang ko wax mu jox la ci misal melni tay nga don julli xam nga bo de julli do meuna wax labbaik allahumma waye bo julle ba faré rek dang koy continuer wat kon labbaik allahumma dañu bëgg nga koy wax xeyna do koy wax waxtu jot sa sa manam heure per manam minute per minute wala seconde par seconde ngir xeyna bañ mu sappi la way dal na nga xamé tini bi itam nang koy wax fo tollu waye itam bul ko wax mu kawé lol ba tax ngay xexet waye bum soufé lol bu féké gor nga budé jigen nak comme batam da fay haram mu yëkëtiku suwa mom lu mi wax da koy daldi wax ndank waye budé gor dal ta mëna wax mom man nga wax wax jo xamné xeyna man la baña sonal lol moy man na baña kawé lol waye man na baña soufé lol itam ba kenn duko dégg waye lu mëna xew rek sa bu le mbir garé dal batay la wax la bay ko lu melni julli wala yu mel nonu bo nopi nang ko yassalat te tambali wax la bay ko ala kulli hal waye suma in danat bu fekke je nga itam makkatu makka fahtasil nanga sangu bisi tuwan ci si tuwan bila dalkin ci luddul rag bu fekke ne da ngay ñew ba jege makka nga xamne mom yaangi bëgg aksi makka xeyna da waxe ne rek si tuwan da xeyna mom fofu lay jaar waye bu de yow da nga jaare feneen it lim ci djublu rek moy bo djubé makka rek bu boba na nga daldi sangu sangu mo xamanteni bi nak dang koy xepp rek ci sa yaram waye do ko rag te moy do ko bombu waye wad khul na nga tabbi itam min kada thaniyata kada thaniya bo le dug makka itam nak dañuy bëgg nga jaare ci kada uthaniya ci mbedd mu ñuy tuddé kada uthaniya donte bo jaare ci menen mbedd yi baxna waye dal tamu nañ boy duggé makka nga duggé ca mbedd mom ala kulli hal isa wasal tandem ag nga nak lil bu yoti ñel neegi makka fatruka nga bayyi nak wala fatruka nga bayyi talbiyatan wa labayka wa kull sukhlin ak bepp soxla wasluka tega sobu lil bayti ca neeg ba min babu salam waye nak bu wa nga dugge babu salam wastaslim te nga fol al hajara dajwal aswad bay aji ñul kabbir nga wax allahu akbar wa atim ta nga motli itam sabhata aswatin juroom ñaari wër bi ci mom waxat yasar ta fek na mu fete la chamoy naka non itam nak wa kabbiran ta nga kabbar muqabbilan ngay aji fon muqabbilan ngay aji fon saka al hajar wo wala doj kagn matatu hasihi sabo tollo mom da bëgg wax ne bo jube makka ba sangu te moy bañ ko bombu na nga xep non rek ndox way boy dugg itam tam nañ ko dugg ca mbeddum kada faniya way itam bo akse ba ca kaaba ga itam na nga baye wax la bayka ak lepp lo xamne soxalol na la rek ta nga dugg ci bir kaaba ga bo fay dugg itam na nga dugg ci buntu babu salam bo fa duggé itam na nga daldi jawali al ajrul aswad bo demé nga fon ko bo demé nga fon ko xayna bu te bokay fonin nga wax allahu akbar bu fekke nak mënoko fon ngir xataay ba gimel nonu su boba na nga jakarlo melne ku jakarlo ak mom rek daldi fon ko fonu dir sa loxo melni kuko fon fonu junju ba xamne dal fon ngoko ala kulli hal ndax xayna xataay ba leg leg do ci mëna ag waye dalu mëna xew na nga jël sa loxo kon wone ni fota ko seug bi wala ni fon ngoko fonu junju su boba nak bo defé lol ba nopi nak nga daldi wër juroom ñaari wër ya nak bokay def itam na nga xamne su boba neeg bi daf lay fété chamoy bu ko defé nak bo wéré ba aksi fi nga néwon la nga japp lolu moy ben wër bu ñëk bob sa bo boy wër nak na nga fon na hajarul aswad bu ñëk bob nak moy bi nga xamné sunna la waye nak benen fon boko defaat itam bu boba dañ ko sop waye fon bu ñëk mom xala kulli xaan te moy wër gu ñëk gi fon buñ koy ñëk fon lolu mom sunna la yanani ci res nak yépp xayn dañ ko sop waye dal bokoy wër na nga xamné kaaba gi dalé fété chamoy nek bi dalé fété chamoy sa bo wéré itam bo démé ba aksi waat fi nga tollon wañu né am nga ben nga démat jugé fi nga jugé won démat wëral ba aksi fi nga tollon jappal né am na ñaar def ko non rek la kulli hal ba mat juroom ñaar naka non itam boy fon doj wi itam na nga ci bolé kabbar wax allahu akbar ala kulli hal tamoy sa bo tollok mom rek nga fon ko waye bo xate bu mëno ko fon nit nak ala kulli hal na nga mebu ba melne ñu wax fon nga ko ci junju wala yu mel nonu yo xamni dal ala kulli hal la lay ko te dem foni ko dal xataay la wala yu mel nonu naka non itam kasa naka non al yamani rukun al yamani ci biir itam amna fuñ nan rukun al yamani itam sa bo tolek mom nang ko fon wala lakin naza waye nak lol nak bi yedd ci loxo xus jappal bayati sama ak leer bu de rukun al yamani mom loxo lañ koy foné manam loxo lañ koy foné liñ djublo wax moy boko djubé bo démé ba ag ci mom da ngay jël sa loxo ray ko dal koy tek ci sa gimiñ waye boko tege sa gimiñ mom doko moccu lol mom rukun al yamani mom doko moccu bu boba da ngay jël sa loxo rek tek ko ci manam rukun al yamani boko fa tege nak ba paré djel sa loxo tek ko ci sa gimiñ ta bañ ko moccu nga xani fofu day tektale na rek tay bo demone ba man ko laal itam ak sa gimiñ bu wa du tax nga fon ko ak sa gimiñ ala kulli hal kon lolu moy darsu tay bi nga xamne kon man nañu japp ne ginaaw bi nga tambali wax la bayka sa bu dagge la ko dag dang ko yeesalat waxat ko lu melni ki julli man nako dag bo julle ba nopi wala lolu def rek lu meuna xew nga xane waxu ko dal bo nopi na nga wax la bayka bokoy wax itam comme non lok misale won jeurul wax ta kaw kaw bam lay sonal way jeurul wax dank nakit bamuy soufey kon ala kulli hal na dig doomu waye boy duggu makka itam nang ko dugge ci bokoy bo jage makka ba nga ko duggu na nga sangu ta sangu mom itam mom da wax ne rek surtout wan comme mom fa lay jare waye fo meuna jare rek boy duggu makka mom na nga sangu ba nga duggu naka non itam boy sangu itam na nga xepoo non rek ta baña rag sa yaram waye naka non itam boy duggu na nga dugge ci mbedd mu ñaan kadafaniya bo ñewé ba ci kaaba gi nak na nga bayyi wax la bayka ak lepp lo soxla won ta nga dugge itam ci bir kaaba gi babu salam buntu bobu ñu naan babu salam nga dugge fofu ta bo dugge itam na nga dem fon dojwa boko mën ta fon ngir xataay na nga mebatu mebu melna fon nga ko jël sa loxo wané na dal fon nga ko xala kulli hal boko fon nga boko fon itam na nga waxal nang ko bolé kabar gi wax allahu akbar bo noppé nak dal di wër juroom ñaari wër te boy wër itam na la wër ni neeg bi daf lay fété chamoñ bokoy wër itam juroom ñaari wër yoyu sa bo dé ba tolok mom rek dang koy fon mo xam nga ñew jégé ko fon ko mo xam jégé woko nga wané ni fon nga ko ala kulli hal naka non itam te lool moy sa boko tolok mom rek ba wané na dal mi ngi ni nga nek ni nga koy def naka non itam rukunul yamani itam bo tolok mom itam momit nang ko fon waye mom itam fon nga moy na nga jël sa loxo tek ko ca rukunul yamani dal di jël sa loxo tek ko ci gimin gi waye nak bul ko moccu ala kulli hal kon lool dal moy diga xamne moy dars bi nga xamne fofu lañ tollu tay kon dal tay ji ñi ngi ci biñi wër fonale dojwi biñi wër itam fonale arukul yamani leen wutale ñom ñaar al ajrul aswad ni ñu koy foné xawna wuté ni ñi foné arukunul yamani kon ñu tek fofu sun loxo ba ñëwaat inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوكي غيناو بي نو سانت يالا جولي تي يونت بي عليه الصلاة والسلام ني نيوات غين سي سين درس ابن عاصر نيو تولو نيتام تي بونتوب اج waye tollon fi nga xamanteni bi itam moy ki aji aj fi demé bay wër kaaba gi tan waxon né bu koy wër daf koy wër ci wattu chamoñ mahna kaaba gi ci cham da koy chamoñu waye itam ñu sunnal ca wër gu ñëk ga mu fon al ajrul aswad waye yenen fon yi ci res yep agul ci sunna naka non itam bu tollek fi nan arukunul yamani mu fon ko waye nak ak loxom waye baña mu ci itam loxo bi man nako
8: tag rek ci arukunul yamani daan koy tag ci gimiñ gi waye mu bañ ko muccu mu bañ ko muccu ala kulli hal nga xamne day melni da koy tag ci kaw non rek waye nak in lam tasil dem yegul nak lil hajari ca dojwa il mas nako lal bil yadi ca loxo ba bu fekke meunta dem bag ca dojwa nak bu ko lalé ak loxom rek suba dana doy waye wadax nako tag nak alal fami ci gimiñ ga wa kabbir tam kabbar taqtadi kon dana roy mu takko ci gimiñ gi rek ta baña bañ ko mojo kon bu meunta ag ca dojwa na ca tag loxom rek bu ca tagay loxom lal ko ak loxo bi tak ko ci gimiñ gi ta bañ ko mojo waye warmul na nga lag te moy na nga cial waye na bu de ci misalum cial sax ci fas lañ ko gëna xamé waye lag moy na nga ñuk moy bul daw waye bul dox itam kon lolu xeyna ma ñuko tuddé lag na nga lag kon salasan ñett yoon waye wam ci na nga dox baadu ginaaw ba arbahan ñent yoon day wax né boy wër kaaba gi ñatt yu ñëk yi mom boko mané ñukk mo gën manam ñatt yu ñëk yi nang ko ñukk bu dé nak ñent yi nga dox ko kon ñatt yi nang ko ñukk ñent yi nga dox ko yoy nak

يا ربي صلِّ بتسليم على وزري، من اكتفيت به في طاعة الله.

له شكوري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله.

الله دعا لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كل طاعة الله.

0: تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم بوكي سافو اك باي خال سين شين بي دي اسماديا تي في اندل نال لين خبار بو نيه غيناو ني كو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo dougué ci google bi nga bind اسماديا تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسماديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
2: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
3: ci barabam ta waxe ci ab jotayam muy serigne Abdou Samad Mbak ibn serigne Shuaib di ñaan yalla suñu borom mu yagal ko fi ba motali ab naram ci liggey serigne bi di ndokkel julit ñi yépp ci bis yi nga xamné mom lañ nekk té moy fukki fan yi ñëk ci tabaski dawal ci na bis bi nga xamné mom lañu nekk té moy bisu arafa ñu ci ndokkel julit ñi yépp ci ndigalu sëriñ bi nak ñu bëggoon indi ab waxtaan wo xamné ñu koy and ak docteur Khadim Bousso ak borom xam xam yi nga xamné ñom ñofi nekk ginaaw bi docteur nak li ñu bëgg indil tay moy bisu mag bi nga xamné mom lañu nekk té moy bisu arafa li nga xamni mom mo ci nek ci ay ngeenel ak khutba bu mag bo nga xamni mom la ci yantabi sallallahu alayhi wasallam mudduna def waye rawatina li nga xamni borom xam xam yu bari yag nañ ci wax ay wute yu bari am ci moy koor gi nga xamni moy am ci bisu arafa nga xamni lepp wute bob mi ngi delu ci ikhtilaful matali ak ittifaqul matali lol lepp xamna docteur dinañ tuy dikkel xamna ne bu soobe yalla to lol buñ ko waxe ci olof rek moy ñi nga xamne dañu japp ni fu wër feñ rek ñepp dañu wara bok warando ak ñi nga xamne dañu japp ni fu way nek rek ci gox ngay sukkandiko kon lol lepp xamna ni mom lañu docteur bëgg indil tay kon xamna buñ ci gudda dañ koy jox kaddu gi rek mu dikkal ñu ci bismillah
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخادمه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجب سين جلس لي نيوباه دزيار وعيد جيتل تنيوبي الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه وأيده ونصره ديجيتك rakam xaritam serigne abdou samad mbak shoaib borom barab bi ñu nek penc mi ñu nek diko ndokel diko nuyu diko ziar way diko ndokel la tamit ci mission bu reuy bimu doxé won bay soga ñew ni menen na guddii nek ni guddii yu tedd yu mag la wala bok beccëg yi sax lay wax beccëg yu tedd yu mag la yo xam tane ni moy beccëg yi gëna mag ci kaw suuf motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu wacce wax ni wal fajri wal layalin ashrin wash shaf'i wal watri mu wax ni ma ngi wat ci fajaru bisub eid ci lay wat al gogu al ta'rif al ta'rif la du al istighraq kon ma ngi wat ci guddi gi nga xamanteni fajar nga xam moy fajaru eid moy fajaru eid wal layalin ashrin di wat ci guddi yi nga xamanteni ni fukki guddi la fukki guddi nak suñ ko waxé arab day wax guddi lay tudde ko beccëk day am comme ni mi waxé wajur tudde ko bay wala dom lélé kon mu wax guddi djublu ci beccëk waye wala yalina ashriki fofu li gëna wër ci waxé borox moy beccëk yi lañ ci djublu motax ñu wax ni beccëk yi gën ci beccëk yi ci kaw suuf moy fukki fan yi waye guddi yi gën ci guddi yi moy fukki fan yi mujj ci wéru koor non la waxane bolé ñaari wax yi kon ay beccëk yu magga mag la amna sax ci borox xam ni wax ni bisu arafa guddé moy guddi giko guddi gi ci tégué amna wax ni moy guddem lool nga xawlun chaise la ci lén ci waxi borox xam waye li am solo moy gep jaamu yalla gu jambi def ci beccëk yi ni jaamu yalla gi dañ koy reeyal reeyal nak bokut ak ful ab sew sew bu reeyé nek fofu moy ni jaamu yalla dañ koy ful yoyentou bi isa am neena al hasanatu bi ashri amsalha jef ben bo jef la koy fay fukku man na dem ba ci ila sab'ati adaf ba ci sabama yati adaf ba ci jurom ñaat temeri ba fu amut fu mi yam bu fekke nak jaamu yalla ci beccëk yi mom duñ ko ful waye dañ koy reeyal takal gi moy ful moy ben ñi def ko ñaar def ko ñett wala ñent wala jurom wala nangam reeyal nak moy dañ koy reeyal rek ben bi ci boxom lañ jël reeyal ko waye dis ko ful ñaawte fit ñu bar dañuy siwal ni bo defé ñaawteef dañ koy ful dedet ñaawteef kenn duko ful motax fala yusa illa mislaha ala alquran wax manam ku def ñaawteef lu toll ni mom rek lañ lay fay ndax suñu borom yermane mu yes na ngay def ñaawteef mu koy ful diko gëna bari ndax mom neena du togn kenn inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman kun fala tazalamu ay fala tazalamu bu len toñante lolu ab sew sew la bax bu ci meta leral la jambi nak leleg mu def ak moy yalla ci ma manu suñu borom fi ñi feñe fofu moy jambi leleg mu def ak moy yalla ci barab bu tedd wala jamono ju tedd su boba desu ko ful waye manes nako reyal motax alquran wax ni fatas limu fihi na anfusakum bu len ci togn sen bop waxani wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim ku fa def ak togn teef waxu nit nako ful waye nako duma yu met la wax nako duma yu met yalla ko xarañ la ci waxin ay waxinam du bayyi ben place mu melni nak guddi yoy beccegi jaamu ci yalla manam amul lu ko gëna reey ci kaw suuf mo gëna sax mag guddi yi nga xamanteni moy yi mujj ci koor kon li gëna wër ci wax ibrahim moy beccëk yi mo gëna mag fukki fan yi fukki guddi yi mujj ci koor beccëk yi mo gëna mag motax ku ci jaamu yalla gogu li tax mu gëna assiré moy jaamu yalla guñ assiré lay doon ndax jambi man lay jaamu yalla jamono mu nek du xam ndax nangoo nañ ko mdeet waye gi mom suñu borom da koy nangu bu muccé ci ngistal rek suñu borom da koy nangu subhanahu wa ta'ala motax yoyante bay sa am wax ni ñi aj nañ am ay ngeenel yu bare bare bari waye nak ñi ajut nañ ko bokk ñom bu yalla waxé ni suma li yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baytil atiq ay wal yatawafu bil baytil atiq na ngeen bu bisba na ngeen fexé ba yeleb salté yi na ci yeen suma li yaqdu tafasahum xet gu naqari ga yeepp ngeen dindi ko ndax la won parfum sango won ak sabu am parfum say wedd goko won say sa karaw de goko won yoy yeepp nak bu ngeen démé ba ci bis bobu nak na ngeen dindi yoy yeepp wal yufu nuzurahum la ngeen mebeton la ngeen nesseron ci ray ak jur bu fekke da ngeen khiran wala ngeen tamatto wala ngeen defon len lo xamanteni man na tax ngeen war ray na ngeen ko matal ba mat seuk waye nak wal yatawafu bil baytil atiq ngeen wër wëru bëbb ga ci kër gi nga xamanteni ni kenn mësu ko coloniser al atiq liñu déggé fofu kon moy ñi aji wut ndekete ñoomit dañuy solidarité ak ñi aj ndax ñi aj dafa haram ci ñoom ñu def yenn jëf yi lu melni wat seen karaw wala dag ca wala dag seeni wé wala dag seen bop der wala yu mel nonu dañ ko aramal ci ñom ñun nak ñaari ben riwaya bi ci ñew amna ño xamna ño wax dañ ko sip am ñu wax ni dañ ko aramal malik yoni riwaya bi ci gëna wër moy dañ ko sip ñom ala kulli hal moytu ko mo gën diko jëfé mo tax ñanta sa wax ni idha dakhala al ashru min dhil hijja wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa wala falyumsik ci benen riwaya fala yamassa shay'an min sha'rihi wala min azfarihi bu ashru dhil hijja duge kenn ci yeen bëgg tabaski bëgg rendi bu neté wala bok bum laal dara ci karawam wala ay wëm téré gogou nak amna ñu ni téré aramal la am ñu téré sibla waye li wër dal moy moytu ko mo gën bu féké nak dafa dagg té téyoko koku mom jéggal ñu lako waye bu féké ci biir angal nga nek mom mu dagg téyoko bo wa da ngay rendi mu melni nak kon ngeeneel ya wa arafa neké yoonte bi sa dafa bëgg ñu bokk ko ak ñi nga xam tane ñi meekul arafa bokk ak ñom motax mo ni khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa ñaan gi gën ci ñaan yi moy ñaanu yawmi arafa motax gaay yu baax yi neen dañ da denc seeni ñaan ren ba diwen ba bisu arafa ñu do ko fa ñaan ngir suñu borom man ko nongu tax suñu borom ci bis bobu wax nañ ni day wacce ba ci asman ci gëna suufay suñu ne day wacce nak ñun ash-sha'ira yi dañuy wax ni yermane moy wacce wala ay malaaka lay wacce ay du jëmmi suñu borom jo xamanteni day nekk jëmmu di wacce ñun ash-sha'ira yi loolu lañ moy suñu pass pass bokku ñoo ñi nga xam dañuy wax ni yalla day nekk jëm jo xam tane ni day wacc comme ni ñi wacc ay escalier comme mi ngi ko laye borom ben borom mu waxe ko non daldi wax ni malaika yi sama jaam ñi ana luñu bëgg sama jaam ñi sédé leen ni li ñi def ni gëreem nako sédé leen tamit ni jéggal na leen motax ci ben riwaya bu ñoo yoonte bay sa wax ni iblis bis bimu ëpp ndaxar ci gaw suuf moy bisu arafa ngir bari gu ci suñu borom di jéggal bis bobu la upp aw naqari ci kaw suuf mom iblis ndax jéggel gu bari suñu borom jéggel gi muy jéggel motax kon bis la bo xamanteni ni bu mata bayyi xel la bis bu reey fa yalla li tax ñu tudde ko arafa nak amna ci borom xam ñu xam na wax ni arafa wala arafat ñaar yépp dañ koy wax comme ni ñu wax mina muna ak minan ni wax arafa di wax arafat fa iza afattum min arafat fazkurullah kon arafat moy lakku alquran way arafa moy lakku sunna li tax nak moy amna ñu wax ni sayyidina hawa ak sayyidina adama bañ sanéké end sanéké jidda wala hijaz fofu lañ dajewat xaba xamanté mo la ñu arafa barabu xamanté am ñu wax ni li anna nas yata'arafuna fiha nit ñi fa lañ xamanté man nga dem ko gëjë gis man ko gis lé nga gis nit japp ni dang ko mësa gis fek seeni arwah mo gisante won ci asal ngeen xamante won ci asal ngeen gisante fofa xarito fo ba faaw yoyep day am nit ñi ak jinne yep fa lañuy dajé di fa xamante mo tax ñu di ko arafat bis la bo xamni amul bis bu ko gëna reey kaw suuf yalla daal di wax malaika leen sédé leen ni jéggal na sama jaami yoyante bi nak xër gim xër ci xéet wi azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'mini raufur rahim dafa xir ci yeen lol ba lepp lum gis len di jagne rek day am mbecte am ak ciawarta ngir jotli len ko lepp len di lor aw naqar lay don ci mom ngir mas ci yeen maaytum hariya motax mun yeen ñi nga xam nekulen makka bu bisu arafa jote wala bu yawmu tasi' min dhil hijja jote bisu juroom ñentel ci dhil hijja na ngeen ci andal ak ñom na ngeen ci wor bu ngeen ko mané dal ni wor ci nak dana effacer bakari admi di wessu ak admin jëm mo cheikhna mohammed hassan dadou dafa wax ni day melni hadith bi yayi ta day garantel ki ci wor ni ko dewen dana la fek neena kon dañ ci degg ak guddu fan dañ ci degg ak guddu fan yayi ta mo ni dana ko jegal bakari admi di ñew mo neena kuko wor ñaari lu ci ëpp da nga fek at momo neena soko fekke wut tamit wax yayi ta bi dañut ndax bindal le tiyaba jo xamni fekke woko ndax nañ xol bakkar yi geure ci kaw suuf xamni fekke wako ñu jël bakkar yoya wané ni man na man mel bay melni defal nga ko ñu jéggal lako maam da ngay melni kuñ jéggal bakkar yi geure ci kaw suuf bu fekke wako kon bis la bo xamanteni wor ko bis bu mag la légui na ciol yi bari na ci jamono mu nek at mu jot nit ñi day melni wa khuliqal insanu da'ifan nit day mel dafa gaaw fatte ndax at mu jël borom xam yi leral ci waye borom xam xam yi comme ni ko ñen ñi waxe dafa bari ay waxkat yu melni man yo xamanteni fuñ toll rek jaxase xel do ma day moy indi itel rawat na bu fekke jaamu yalla gu mag la gu melni da ngay gis tam ki lu melni letu khadr ak bis bi ciowli bari ci lol ci ay borom xam rek ñoo ci wax di jaxase la tax moy shaytané mo ci laxasu ngir bëgg nit ñi jaxasu bu far ko bay ngay gis ko xamanteni dafa nara wor mbam wor ba ci diñu niko dogal ndax bisu eid la wala ñu ko li yomu tarwiya la suba la ki bi yoy yep ak jaxas wala nga xamanteni lu upp ci borom xam ni amnañ ci ay responsabilité ngir ñokoy lendeemal nit ñi ngir ñokoy lendeemal ñoy ay sa waxon nako neena inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an min sudur al-ulama walakin yaqbiduhu biqabd al-ulama hatta idha lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasaluhum fa aftaw bighayri 'ilmin fa dallu wa adallu neena yalla bu jël xam xam du ko jël ci dëndi gaayam go téralé won ndax téral nañ ci ba paré waye bu koy jël seeni roole fi jëlé ñu dem ba nit ñi dootu amal ci koñ laaj ñu jël ay juhal di leen laaj ñu laaj leen ñu tontu ci lul xam xam réeral leen na na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha al-bayhaqi neena moy mawtul ulama yalla dañi suuf ci dama koy gën di wañi rek mu am ci degginu sori mu ni moy fatu borom xam xam yi fatu borom xam tax gaay yu bax yi sa yu borom xam Moussa Fato dañuy tiit lol ngir xamni suñu borom am na lu nar ci jamm ni bisu arab bisu yawmu tasi' min dhil-hijja nak la ci gëna la ci dimbali rek nga xam ci mucc ci wax ji moy juroom ñentel bu fan ci dhil-hijja amon na amañu faratal acc ndax acc mom xam ngeen ni adum juroom ñentel nga faratal yaante bi acc ben yoon ñibbi bayiko fi kon ben yoon la acc muy hajjatul wida te avant lolu bisu juroom ñentel arti bisu juroom ñentel bi amon na donte yow ma'rafa amon na fil mala'il ahla ndax malaika yi dan nañ acc ci baytul mahmur buñ dan acc ci baytul mahmur amon nañ seen bisu arafa muy bisu bobu non muy bisu bobu non bokku na sax li wax ni motax ñu tuddu ko arafa moy laytu khadr ken xamuko waxtu wi ñu nangu ñaan ci aljuma ken xamuko waye arafa mo gëna reey yoy yeb ba pare ñu xam ko motax ñu ne kon bis buñu xam bis bu xam bi kon dañu xam kañ la ñu xam kañ la su ko defé kon day melni kon wor juroom ñentel bi fan bi moy li effacer ki bakkar yi jitu won ak bakkar yi ñew borom xam xam dañuy wax faral di wax ni ñu ci bari ci ñom bu yenté ay saam né aljuma ba aljuma aj ba aj umra ba umra yalla da ci jéggelé bakkar yi bu fekké jamm bi moytuna bakkar yu magi ñu ni kon lolu bakkar yu magi rek yu ndaw yi rek lañ ci jéggelé waye arafa mom istisna la xom bakkar yu ndaw yi yu magi yépp dañ ko ci jéggelé bam dess ak jo xam dafa dess sa digënté ak jamm bi wala bakkar bo xamanteni ni dañ jé tek ab hadd maam kuñu wara door yoon ba paré nga nek ci réew mo xamanteni l'islam akoy atté waye même bu dé kuñu wara door yoon nga nek ci réew mo xam l'islam atté wuko bo jéggelo suñu borom ci bisu bobu suñu borom la jéggal donte ci bisu maam bo téwé ci bisu bobu def li suñu borom wax muy koor ga suñu borom man la ko jéggal lolou ci yermandem la aju mom yalla borom subhanahu wa ta'ala kon wor juroom ñentel bi fan la légi nak ci misal buñ né ñu ngi ci wéru dhil-qa'dah kat fan wéri fan la wala ñaar fuk juroom ñent ndax yeen ay sam néna won nahnu ummatun ummiya la naktubu wala nahsib aw xéer lañ bo xamanteni ay illettré lañ janguñ duñ mëna ñoo kalkin mëna ñoo bind kon ash-shahru hakaza wa hakaza wér mom day nekk 29 jours wala 30 jours waye duko wéssu muko légi bu ñëwé ba dhil-qa'dah wér wi nek 30 jours imam nek ñett mbir rek manam mu nek 29 yu leer nañ ñu xamni kon suba le premier commencé wañi ba juroom ñentel ba mba mu nek 30 yu leer nañ ñu xamni suba le premier ñu wañi ba juroom ñentel ba mba gisuñu wér wi mu lendam fa in ghumma alaykum gisuñu ben wér niyas yi nek fi ba gisuñ ko su boba sakkuñ ci ñun ñi wut ay radar ñi wan wér wi sakkuñ ko ndax saxna ci xam xam ni radar yi man na fekk wéro fam nek genné ko taw wéro juddogut lolou luma da baye xel la radar yi man na fekk wéro fam nek genné ko taw wéro juddogut motax yoni rasul sallam ar-ru'yal basari ya lañu wax mam gisuk beut lañu wax bu xiné fa in ghumma rek leral nako bu lendeme amul ñu responsabilité ndax néna ñew su lendeme mot leen kon ciow amul kon buñ toppon li rek ciow dul amal ci wéro légui nak kon yow wor juroom ñentelu fan lañ la wax wéro yu feñ na tay kon wagnel ba juroom ñentel ba nga wor ko donte nak
5: ba wéri feñay bo xeyon commencé wor ba juroom ñentel ya yow am nga arafa am nga yépp kon ciowli jeexna bu féké mënoko nak nga wor yow mu tarwiya ak yow mu arafa mu jeex yow mu semaine zélé hija yow mu tarwiya gi señ touba tud an yow mu tarwiya tin go ngir maggu mag ndax li tax ñu yow mu tarwiya moy arab yi ci ñu da mandal li ñu jox ñuy naan ir al irtiwa comme birul irtiwa bo dekk bo bokal heure rek dekk bo bokal dara ci heure rek yena bokku toftani faqiya da ngay deg fiqh ba pare xam usul xam qawaid fiqhiya xam maqasidu sharia surtout maqasidu sharia ma am ibn abbas bim yonne wadja ca dekk ibn abbas de ñu ñu and ci lool dafa wuté ak jité won julit yi boba ndax lam gëm moy ikhtilaful matali' bu fekke atay wuté na kon rew mo bokul ab até wurulena bokku manan ndax li tax moy maqasidu sharia bi li taxone malik waxone ni rew yi bokku ab heure bokku amirul mu'minin ñep nañ bokku ay nañ dogono di worando bañon ak wuté digënd julit yi tax ku jang mazhabu malik da nga xamni malik toujours rek ay samonté ak wuté ak njit motax mo ni buñ julé mbolo ba paré bu mbolo ñëwaaté bu dëj jaxé ju am imam ratib la buñ and wa julé won mbolo yoy yep ay maqasidu sharia la ci jublu won leena bo sét lool lam ci jublu won bu fekke do nga fi legi dem and ak ñom kon legi kon bu fi malik nekkon kon lumuy wax kon lamuy wax moy andal ak sa rew ma nga xamni fa nga nek don li fek ay julit nga fa wala li fek njit lo xam tane doyna ci l'islam abroyu kay ma nga fa tay kana senegal ñun am nañ ay njit yo xam tane doyna ci l'islam seuk kon ki nek ci rew mi bëgg and ak wa makka koku maqasidu sharia da ko bañ maqasidu sharia ci bohom da ko bañ te bu fekkon l'islam fi nek tay dañ koy jappé ko tay ci misal dañuy wax ni bu fekke jamono yi fi abou jahfar al mansour nekke wala muawiya ne fi wala yazid ne won fi ndax ab julit ñime won na dekk bir makka nan dama and ak ñi dekk misra du ko don diko ñime muko ndax jamono yi dawla osmaniya nekke deug deug ndax ab julit ñime won na dekk bir turki wala turkmenistan wala yi mel non nan dama xaar wa makka abadan do ko ñime kon dafa melni ñi nekk fi lañ ñime motax ñi def lool motax waye kon li wër dal moy ittihadul matalih biñ ko bëgge wax dañ ko wara leral bu baakha baakha baax nga gis wax dana la yeen ay malik yoon ngeen par na ngulene and ak makka fek mom mo degul waxi malik mo degul deug deug usul mazhab al maliki kon lolu ci mata baye xel la su ko defé kon wor juroom ñentel bi fan amna ben iskal am ñoo xam dañuy wax ni deug na sax da doom waxu kérok muni ku wor aljuma muni wor alkhamis mo gën baña wor aljuma ndax bo woré aljuma amna julit yo xamni eid la ci ñoom ta wor bisu eid dafa aram waye nak ndax mu nek eid ti len ci julit day tax mu nek eid in general muk ci aduna parce que julit yi wax ni eid la ci ñoom tay gisuñ ko senegal ñoom fayal lañ ko gisé and ak ñoña ndax ñoy ndoy seen diine ñene kon taxul mu nek eid kon bu yene sama ne bis seen bisu eid moy bis bi julit yi dok wala bis bi julit yi rendi moy sa julit rew te al ghalibiyatul usma maam senegal li fi not deug deug moy tasawuf moy turu tasawuf ñofi ëpp kon bu yante bi ne and leena julit seen julit rew kon moy ngeen and ak nit tasawuf ya xeyna sax ñak ñu ci waxan parce que dama tasawuf la mo tax mu wax lool waye li ci usulu sharia nga koy delo wat rek moy ni imaginer tay yante bi sa am nekkon fi tasawuf ne fi leer nañ ni am bayen groupe bu ñew ni ñun duñ and ak ñoom te ñofi ëpp ci mbolam te yante bi sa waxon na ni ku am hikma la wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseeran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin mahdiyyin dani 'addu 'alayha bin nawajis ku ci guddu fan ci gen da na gis wote gu mette waye jambu dekk ethiopie sax bu len jite won da ngeen ko top dani man mata wala yu baye faqad mata maytatan jahiliya ku fatte jayantewut na xamni deena deewu meddu jahil kefer meddu kefer la faatu kon jaayante moy lan moy ki fi nekkal julit yi nga and ak mom ci ak deg ak ci ak top li feek mi top yalla ak yu yante ay salam moy abou bakkar waxon ni ati'uni ma ata'tu allah fiikum fa in asa wa in asaytu allah fala ta'ata li alaykum li feek ma ngi top yalla top len ma suma top yalla nak amatu len droit top ma kon buñ waxe li rek mbir mi da na leer ci nit ñi moy ni yawmu tasi' min dhilhijja mom mo jitu arafa bisu juroom ñent dhilhijja mo jitu arafa ndax arafa ak yoyante mom ben yon la ci adina yoyante ben yon la acc ben yon lañu faral acc ci mom mu acc dem ñibi madina wattaqu yawman turja'una fihi ila llahi wacc mu baye ko fi alayhi salatu wassalam kon xamna ñi dem ci khutba bi wala yonente bi nak alayhi salam bim nekke bi yalla arab faratalé ci mom aj muni ayha nas qad faradallahu alaykum alhajj fahajju yalla faratalé ci yeen aj kon aj len yalla wax ni walillahi ala nas hajjul bayti wala hajjul bayti man istata'a ilayhi sabilan kon aj warna ci yeen ci kuko man yonente bi genn dem makka bayyi abu dujana madina ni ko togal ma fi togal ma madina kon da melni ñun ñoy wakkar abu dujana ñun ñi seigne touba bayiwon seigne mam touba ni ko xaar ma fi kep ku wara ak course ak na yam fofu kon mu bayyi abu dujana madina da dem makka and ak 100,000 personnes am ñu 124,000 am ñu 40,000 am na wuté way dal am na ño xam sax fofu lañ doone sahaba far fofu lañ ñew gis yoonte ben yoon rek bokki sahaba yi am ngeenel li da delu wat nga xam tane ni 100,000 sahaba amon na fofu ci makka yoonte bi isaam li gëna yéme ci mom moy okay li gëna yéme moy bis bobu 100,000 personnes dajalo ci ben barab ben nit di wax ñepp di deg kaddo lol ci muhajisaat yi la bok ben nit di wax ñepp deg kaddo te amul kuy jotli amul micro amul len ñepp di deg limi wax muy wax lu leer nañ gaay yi deg ko mokal ko fasaas ñom Abu Hurayra mokal ko fasaas da Abu Hurayra dañi won dañi yaa da fa wax ni kan moy ñew ma ñaanal ko mu meena mokal Abu Hurayra di ñew mu ñaanal ko mu daal di mokal fasaas nga xam tane neena may dugg ji marché bi sa may sax samay nopp ndax luma deg dama koy mokal motax mu riwaya ci hadith 5364 ci hadith Abu Hurayra mu la riwaya neena amna ci lo xam tane sax duma ko wax na suma wax ni rag sama bob bi li ma riwaya ci hadith kon motax ñu ni lam waxut moy al ilm ladunni biko suñu borom xamal ci liko yonente bi defone liko yonente ma moy tasawuf ak al ilm al batin ñi ni loolu bokku na ci li nga xam tane ni netli wuko won yonente bi mi khutba togut taxawut dafa war ci kaw naqabi ci kaw gilem gi la taxaw taxaw ci masjidun namira di wax wax ju yeme denk julit ndinkan lo xam ko deg da nga xam ni ki parena ci adina parena ci adina mi dem mi dem rek ci fan yoyu amuy dem Omar fim dëkk dëggé mbir mi moy dafa ñëw bénn bis fekk yoon dafa tedd ci ak basam gu melni saaru rombu jaan mu tedd ci mu jog bimu joggé mu gis fi baat dali xaw marqué Omar dali joy ni ko yow bu la neexon yalla wacce or tay nga melni mu ko Omar mali wali dunya sekhum ak adna dara dama melni ci adna ku doon kerlu ci ak garab rek bam yewoo dal demat non rek la mel ci adna xana Omar geuromo ñom ñu mom adina ñun ñu mom al-akhirah xana xamone adina bu tollon fa yalla comme la fu yo yalla duko jox yefer yi law kanati dunya tusawi inda allahi janaha ba'uda ma saqa minha li kafirin sharbata ma bu fekkon dafa tollo fa yalla ak la fu yo kep duko jox yefer yi ma bu baxon du len ko jox kon lim bon motax mu jox len ko motax suñu sang bu tedd bi wax ni aqbalat ila dunya qablu adina ñew wudal sima ma sanni ko adina wut ci ko ay yoon serigne bi waye musa ayu ñewé rek musa ne ko motax wote kat yi wara baye xel bu baaxa baax ak mbolo mu bari ni benn kilifa waxon ni maam kep ku jëm ci yalla kenn nit rek ëpp na la ndax ragal war nga xalat bu ëllëgé manam nga taxaw ñaan la diwum ya responsable lool kenn do nga la gis ko musa ñi me ci kaw suuf muy serigne bi radiyallahu anhu kon taxaw di bakku ak di wote di wax naan may diw lool ku jëm ci yalla duko wax muko ku jëm ci yalla day neub ay hasanatam comme ni jigen di neubé réglam non la gaay yu baax yi da neubé seen hasanat mo tan waaju baax jo xamanteni ndaysan dafa musa nek ci ab barab di ba and ak mbolo waye bi ne ba xaji guddi rek mu dem bérom ben way da ni xara dal diw mi na ko bet xol ba xam ci lum nek mu bet ko man ay yalla ñaan na la ñetti mbir de may nga ma ñaari waye ben may goom ko batay bimu gerso bimu degg ak noy gerso gis kian dan ko la ilaha inna lillahi wa inna ilayhi rajiun no def ba gis ma mën ko dama don top ba xam ci lo nek rek mën ko konde man toroxna ni ko mbadi ma sutural ba kenn du xam li ma don wax mën ko man na la sutural ci kaw nga wax ma ñaani lan la fek man ko yalla may nga ma ñaari way benn bi may goomako mën ko lan wax ma ñaani mën ko do ko netli mën ko li fek yaangi dund ci kaw sa du mo netli mën ko benn bi moy dama ñaanon yalla manam duma ragal kenn ci kaw suuf mo daf ne bur bi geuna soxor ci adina mo xarme la yamale ma ñaan ko yit ni ko mu dindi banexu jigen ci man jigen gi gëna rafet ci adde mo beuy wela yamale mo mir wela yamale ma ñaan ko tamit mu def ma doot ma nelawati guddii bobu nak mom mo dess batay nak ma ngi am lu may nelaw tut ci guddii gi waye sutural ma bëgg wax kenn mu ko li fek yaangi faatu duma wax kon gaay yu bax yi dañ daan neubatu amna kuñ daan wax Abou Bakar al-Miski waju bax lo ñu xamanteni Daoud nango to ci bir ni fum toll daan laqatu am benn bi sumu nekk toll ci kër rek benn way benn jigen fekku ci bir kërëm simi ko ba sey du wicc ni ko mo moyu yalla yow na yu xule yi wote ni da nga mënon sakku mën ko wa d'accord na dina moy yalla yow waye may ma tuti ma dugg ci toilette bi defaru dama xawa tak bim duggé toilette bi jël ginaaw kër yépp taxal ko ci kër ci yaram bi bam xéñ xun mu genn rek ndaw ci départ ndaw da dem bayiko fa mu duggat sangu salat ay yéram genn tedd ba guddi deg kaddu suñu borom di wote nako Abou Bakar ya def li ngir man waye na defal xétuk miski ci yaram bi fo toll nit ñi diko xéñ ci yow motax du Abou Bakar al-Miski miski lañ ko muy santalé kon gaay yu bax yi maqama yi ngeen di am rek lum gën di reuy ñu gën di nebeutu Allahu lu nak imtinan wa ma bi nimat rabbika fa hadis serigne bi buy def lolu manam nga gis man yalla defal nga ma nangam da ko ñaan yalla ba xamni yalla may nako paré wan ko ci azal ni ko may nako comme ni yalla bi ewu bi ñaan te bi ñaan te badar ni yalla wone Abou Bakar ne ko nangu na ñaan gi Abou Bakar jël kala gi takkan ku way demal doxi say soxla ñu sañaan gi nangu na yalla nangu nako bu yag yalla la toroxal mukk kon lool la waye di bakko ak di ndamu fi ci adina mom la seigne touba waxo ni bala ngeen namu ngeen dem bam leer leen dug ngeen aljana pare bis bobu nak yoyante bi alayhi salam ye ci kaw daaba gi di wax ak sahaba yi fekk amna ñum deewon alquran tagge won nako bu yag ndax bi izaja wacce ci la alquran taggo won izaja nasrullahi wal fath wa ra'aita nasi duhum bidin la afwajan fasabbih hamdahu wa sabbihu innahu kana tawwaba bi mbacce ñu bari comprendre ñu won waye ku melni abdullah ibn umar mom comprendre won na ku melni Abou Bakar comprendre na ni sar wi dafa ñew di tagge ci yoyante bi alayhi salam motax mom mu jëwacc alquran sar wi mu jëwacc wawula waye ay bi mu jëwacc nak wa taqu yawman la waye ay bi mu jëwacc ca makka al yawma akmaltu lakum dinakum la manam bi mi genn madina la isa jaa wacc mu commencé lisan yaram bi commencé bañ nga gis buy jog ñukoy japp mu commencé say lu mu def rek nan subhanallah astaghfirullah ndax fa sabbi bi am rek wastaghfiruhu gogo subhanallah astaghfirullah di jog am benn bis mu muni Aisha demali sa baye mu jité Aisha ni ko ah sama baye da faible de bu jité mba do am jafé jafé mu ko dé na jité rek mom rek mo meuna jité Abou Bakar commencé jité yayante bi dali benn bis ndaysan mu wacce rido bi di xol julidi len xol ronk ñi touru mu am yermane ci ñom lol azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim en Abou Bakar dé gis ko ñaari sahaba téyé ko ki téyé ci mbag mi ki téyé ci mbag mi ñukoy japp ngir mu mëna ñew Abou Bakar daal bëgg tag julli gi yanté mëfé dé def ñu loxam ñuko agalé julli gi mu agalé julli gi kon boba lañ ko commencé tag mu xamni mom mi bi di lélé sa nga bét ko mi way mu waxantu naan abdun khayyarahu Allah bayna dunya bayna ma inda Allah fakhtar ma inda Allah amna jam bo xam yalla dako wax ni ko tanal adina wala lo bëgg ndax yanté mom bu fi bayiko dañ koy tag mo tax tamal adna wala bo beugé nga dess fi néna ma tan dem ci yalla motax da na wax na balir rafiqal ahla di xol ci kaw nan ah man dal lima gënal moy ma dem rek na dem waye limi bëgg dem lepp téwut mi xaar xétam mi am bi sax mu joy sahaba yi niko loy joy muy dama sama soppé yi la nam ah ñun duñ say soppé muy den yeen sama andano ngeen sama soppé yi moy ñew ëlëk te duñ ma fi fekk am dañ may bëgg rek ngir dégg duñ ma dégg ñoy sama soppé ñoy la nam lool nak mu taxaw ci kaw mu tocc ci kaw daaba gi tuddu yalla dali wax ni inna dima'akum wa amwalakum bainakum haram ka hurmati yawmikum hadha fi bayrikum hadha fi shahrikum hadha sen alal ak sen deret dafa aramanti sen bir comme ni tay arame comme ni wer wi arame comme ni makka arame ndax arabi liñuy say d'accord nañ ci alamu makka bu mu xex musa jot bir makka duñ ko nango xex niki non yi duñ dawuñ nango xex ci ashurul hurum yi muy ñenti wer yoy nga xamne ashurul hurum la motax mën leen ni ngeen aramay lolu non la seen deret aramante ci seen bir ak seen alal bu ken jël alal ken bu ken jël deretu ken bu ken jël derut ken der moy barabu ngagne wala tag fiñu tagge ak fi nga ngagne fofu moy der muy lolu tamit dafa aramante seen digeen dafa aram ci yeen ba kero ngeen dajé seen borom sallallahu alayhi wasallam niko nak xam leen ni bu ngeen dajé seen borom da nga leen laaj de kon na ngeen préparé motax ben way dafa ñu ci Hassan Basri xawa sagantuti Hassan Basri niko wa yow ñaata an nga am niko amna juroom ñaar fuk de niko ah yaangi préparé faatu waaj niko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muko est ce xam nga mana lolu muko wax mako muko inna lillahi moy ci yalla lañ joge wa inna ilayhi rajiun ci mom lañ dem tamit boy jeme ci mom nga xamni da na laaj kon nga prepare lam lay laaj tontu ba nga prepare tontu ba su la laaj muko walé luy pexé muko pexé mi dal moy ahsin fi ma baqiya min umrika yaghfir lak allah kulluhu mam rafetal dal li dess ci dundu yalla jegal la li wess won ak li ñew waye bo ñaawale nak suñu borom jappel la li wess won ak li ñew kon motax mu wax yoonte way sa wax li tamit dan ni nak xam leen ni riba bi may ñeuk bayyi mam cancel ko canceler ko cancel moy ilga ko wax ni ko waxe ci wolof neenal ko neenal ko xam tan ni riba bi may ñeuk neel moy riba al abbas abbas mi nga xam sama baye la lu ngeen ko yore lon ci riba lepp canceler na ko bu fayi konté amanti sen bir na jël kiyam rek na jël rasumalam fa in tuntum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun na jël capitalam rek waye ci yep dinnako deret tamit deret di may ñëk neenal moy deret rabi'a mbokum yoonte bi lon ci quraysh la bok dañ ko rayon ku bok hoseyli mako rayon yoonte bi sam arab bi mer ci lool bëgg fayu yoonte dañ neenal na lool bis naka tay bu kenn fayoot nañ ne lepp mu jeex day wax lol dari waxat tamit ni seytane naguna ci yeen fi ni ci barab bi man ma len asiral seytane du len manal dara waye suma fi joge nak dana xemem dem ci yeen su boba nak yene kenn ku nek moy xol lum ko moyto dal ni nak nasi nen ko mok moyto nasi moy arab ni don def suñu adje ren bu dewe ne ñu ni ah admi dal admi dafa am gaf nañ baye après dewe ñu adjar ndoga adjar dal jëlal men at mota yalla wax ni innamal nasi'u ziyadatan fil kufri yudallu bihi allazina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman li yawatiu 'iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah manam nasi gogo nagn ko bayyi kon dal ni dhul hijja datenako bis naka tay du wessoti dat bi moy 12e mois ci anmi kon sa yu ñewete nagn ko bu len def li arab yi don def nan nagn baye ba diwen wala yu mel non arab demo nañ ba sax fukki wér ñet lañu am lewé ngir lu mel non dul hijja bu ñëw ñu ah ren dal luy aj ndax dëkk bi neexul nañ baye ba dé ñu do aj lool kon liñ ci déggé moy ki nga xam dafa yor al ba paré sa yu aj ñëwé mune ah na baye ba gëna am katan wala na baye ba diwen koku wax nañ ni amna ci wax nañ dañu wax ni al hajj muftaradun bil fawri manam dañ ko fartal ci ak gaawé sa yu ko amé rek dafa war nga dem def ko amna ñu wax lool amna ñu wax bi taraxi waye bi mo gëna lëng maam sa yu ko amé rek da nga war dem def ko num gëna gaawé mu wax len admi fukki wer la ak ñaar inna zamana qad istadara alaykum admi fukki wer la ak ñaar fukki wer ak ñaar amna ñent yo xamni arba'atun hurum la comme ni alquran waxe minha arba'atun hurum yoy nak bu akse fala tas lima fihi anfusakum bu len ci def moytu len ci bakkar bu baakha baakha baax ndax su ngeen ci defe bakkar duñ ko ful waye day gëna reey comme ni ko waxe won sank fala tas lima fihi anfusakum na ngeen ragal yalla yeen wa quraysh nak li ngeen fi nekk won moy di lor jigen ni bu jigen waré doon ngeen ni du dondu lu ngeen bu ngeen bëggé sax soxna légui ngeen dem wéccio jox ké soxna mu jox la ké ngeen wéccio ko ci du am cèn yoy yépp ngeen ko moytu motax mun wastawsu bin nisaa'i khayran ma ngi leen denk jigen ni ndax febul nañ lool té seen ndimbal lañ ci yentam ma ngi leen denk damay jël ci gëna fess rek dal ni waye nak jigen ni nañ moytu di indi ak katchor ci biir kër seeni soxna seeni borom kër suñ ko défé nak na ngeen leen yedd su ngeen leen yeddé ñu bañ na ngeen leen gaday ci lalba fu yéré ñu bañ na ngeen leen dooru yam dooru du metti dal waye dooru gatchel la ngir mu ay nawlem xamni ki kat def na lu nona waye du dooru wo xam dooru metti dal la dal ni yeen nit ñi nak ma ngi leen denk ngeen andakum xel te deg li may wax xam leen ni jotal na sahaba yi neñ bi ni allahumma qad ballaghtu makka gep dañ ko degano ñi nekkon seen bir ni dañ ko deg allahumma qad ballaghtu allahumma fashhad yalla jotal na yalla sédel na jotal na wax nañ ni fofu même malaaka yi dañoo wàcc ci yàlla ne ko jotal nga bu mat sëkk jotal nga bu mat sëkk in alayka illa al balagh yow jotali moo nekkoon sa mission moo tax jotali nga bu mat sëkk kon mu ni yàlla seedeel ni matal naa kon yàlla ma jotali naa seedeeleen yéen ñëpp ni matal naa ñëpp daal di koy seedeel ni ko matal nga bu mat sëkk li nga waroon def lépp def nga ko alayhi salaatu wasalaam daal ni yàlla jox na kenn ku nekk aqam ci mirage la wasiyata li waris kep kuy dondu buñ ko denkanel di wax nan sama domi kat mayna ki li mayna kele wala yu mel non men la wasiyata li waris manam ku wara dondu ngani mayna ko kergi wala mayna ko ki bi bu ko way donay weyelut du wey lolé bi ko dinkana arab lañ ko def motax muni ken tamit bu wasiya lu upp sulus dal ni wadu lil firash kep ko yor ak bumam dom jum indi rek jappal ni yay bayam li fek li han amut walil ahir al hajar ko xam dafa ndialo ci bir neegu sey nak mom aw xeer rek moy ap atem dal ni wamay daa ila ghayr abeehi kep ko xam tan ni dafa wax ni diw moy sama bay ta fek du bayam na xam ni yalla rebb nako malaika yi rebb nañ ko nit ñepp rebb nañ ko motax lu mata moytu la manam di askano ci fo bokut lu mata moytu la rawat na yi xew leg nga xam ni ki lay jël xol nit mu neex ko rek mu santale bo xam turu koka lool lu doy war la ndax bokay xol ci jamono ji man na ba nek lu graw waye li fi mi graw moy tay buñu dem ba téméri at buñu ne ci misal astu galas bamba xam da la sopp tax mu wax lool ci bokum koku man na yo dem ba ay jamono ñu japp ni galas mom moy mamam ndeysal galas bamba kon koku mo sa borom keur sa soxna la motax waye yu mel nonu buñu dem ba ci jamono jëm na maqasul sax da ngay xol li ñew man na yo dem ba japp ni koku ci askanu diw mom la bokkon ta man na yo dem ba soxla wat ab atté bo xam ci mbiru askan la jëm ñu joom ta ngir wax jojum waxon kon yoy yep motax mo ni kep ku wote woni diw moy sama bay te diw du bayam wala mo diw moy sama mam te du mam neena xamni yalla set na ci mom malaika yi rebb ko ñep and nañu rebb ko muy nak bokku na ci lim wax tamit mu wax ni li ngeen di wax lepp yeen seen bop suñu borom dana ko wud nañu koy sédé motax al bayhaqi neena manam raqib ak atit ñom ay malaaka lañu xamanteni lepp lu jaam bi def ci suba ba ngone dañ koy bind lu mu wax rek dañ koy bind bu ni won jox ma téré bi sa dañ koy bind maam ñom duñu xol jëf yi ñi am tiyaba ak yi du am tiyaba lepp lañuy bolé bind suñu parane yalla daal ñew daani kon jëf yi nga xamanteni jëf yi wax do nga la won mom sanni leen koy lay jëf yi ma soxla moy yi am tiyaba ak yi am ay nangam yoy la ci soxla mo dox kon muy lepp lu ngeen di wax neen ko xam ndax bu ëllëgé nañ leen ko laaj té buñuy laaj suñu borom bu laajé nopp day wax gemmañ day wax beut day wax kenn ku nek la nga defon dang koy wax ni ma wax muy na ngeen moytu tamit jël ali jambour ndax lo jël bu ëllëgé da ngay ñew yanuko and ak mom waman yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamati ku jël al jox ni momoko bu ëllëgé dang koy indalé boy ñew wax ni képp ku ray nit ci ag wëñ wala lum ko rayé bu ëllëgé wëñ goga lañuy jëlat reyel ko gën ko ñawal ray la ci yow bu ëllëgé nahiyasu billah danni li ngeen di wax na ngeen ko bayyi xel ndax dañ leen koy laaj mu jekki jekki daali xol ci asaman si jël aw yat di def ni di xawa xaji nit ñi di wax naan yalla sédel ñett yoon bim deppé bay ñibbi comme ni nga waxé won sank bim ak seen mat lim dik wax moy dafa dajal sahaba riwaya bam ñu ko ñu ci ñukoy taxn sax waye riwaya la bo xam tariikh saxal nako bim ñibbi sé liñ dik ko def dafa dajal sahaba yépp ba ñew mu ñe képp ko xamanteni yorel nako bor mbaama toñon ko na ñew ma jéggul ko mu balma yénté wa sa moy jéggul ko xétam dé na ñew ma jéggul ko mu balma sahaba yi ni ko yénté bu toñoo kenn difa dara ben way jogé féni ko man dé toñon nga ma mu ko man mi luma la defoon mu kéro ba ngay xaji nit ñi sa yaddu dama dalon té dama bëgg fay muy occasion mu ko ah mu ko wa bimu waxe lolou sayyidina ali jog niko na fayu ci man may saw xet yent bi dedet hasan ak husayn jog dal na fayu ci ñun dañoy aw xetam yent bi dedet mu ko ci na fayu ci man moy mu man ci yow la bëgg fay ndax yama toñ yent bi niko num deñe wam ko dag ma doron yad bi yad wi ci sama bir bi yent bi bismillah ñol fay mu ko ah ngay wax sama bum mi ndax man da fekkon sama bum bogo sahaba yi ñi di joy ñi leen way def oka sha da li taxaw yent bi jox ko yent ko bismillah kon bim xatché rek Abubakar tepp yuxu dan niko yoyante bi na ñew ci man fayu ci man bi min ko wayal way wogal sama bubu wax na sama bubu dafa wog won yante wog bubu rek oka sa song ko macca ba xolam sedd niko def nga ni mos kenn dana fayu ci yow dama bëggono mujjé lal sa yaram bi tay ci motax bim paré ni sahaba yépp ñoo di ndokkel occasion nan ko yow de am nga tawfiix niko ndokkel ñepp motax sabakha ka biha occasion amna ñu lam waxoni sabakha bi en okasha li ko maam li moy natija bi moy resultat bi moy bam waxe wa agal ñoo nga xamanteni kenn lu leen laaj ci bammel kenn lu leen laaj ëlëk okasha ni ko idullah an yajalni minhum an akuna minhum ñaama yalla ma bok ci ñom mu ko yow ci ñoom mo bok kene ñoom ko dey okasha jitu na la ci am ni sax ngeene li li ko yalla denc doon ci yoni tabay sallam moko waralon do sahaba yi ñom ño xamoon yoni tabay sallam ginaaw suñu sang ba motax ndaysan anas sahaba bo xam mi faatu dafa biñu dée bam lekkon day faatu anas dafa fexé ba way yoni tabay bimu dencion ak ay karawam ak yoy yi mu nokk ci biir bakkan bi yi mu def ci gemmañ gi yi mu def ci nopp yi dal ni ma dajé malaaka biñu gisé li xaar ni mëna moytu kon ñom xamoon waaw ñoo ay murid lañ amna soxna su nekkon madina so xamanteni mom sudan defar ciurayam day bayyi comme yoni da ma ñak lool day dem jël ñak wi dekk ko ci ab cop bu ñey def ci ciuray jigeeni madina yeb nañ ciurayam tax mu dakh suñ ciuray mom mu dañ secret nak bayyi non kon koku moy yoni tabi sallam bi nga xamanteni lool xewna moy delse madina xew yeb xew mu dem ci nega aisha ñaan sahaba yi ni len ñaan soxna yi ni len may len ma nekk nega aisha ndax mawduma nekk bi bagante ndax yaram yi dafa di mujjon 10 gan ndax dole ñeen fi goor yi ko joxon bimu deme ba jamono yoyu dañu rocci manam dañu dindi katan ga ba pare dole jeñu fa nga xamanteni du atan bopam lolou motax mu mënu won di julli ci wala yi mel non motax ñu won jappo motax ñu won jappo am fu mu joge rek ay sahaba kene day japp fi kene japp fi mu ñew tok waye fu julli di toge sax ngay gis leleg mu fexé ba ñew tok ci seen biir ñew genn tok ci seen bi nga yërem leen wala di leen denk wala yi mel non nga xamanteni dem nañ ba bam leer ni fi lay bayiko tamit maam li tax mo link ak waxtani moy hajjatul wida la aju tagol won sahaba yi nak am ñoo xam ñoom dafa meloon ni seen maam dafa meloon ni seen picc da rek seen bokk kawob bi ndax ñoom xamoon nañ ko mel Abubakar xamoon na ni yeen dawal mom dafi bayiko ndax mom min na yoyante bi te lim gis ni xamako won pourtant lam xamoon waye ku melni Omar mom xelam da dalon lool mom ndax mom japp na ni mom yoyante bi muy fejj motax kérok bi wama muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum boba Omar neena man dama jappone ay bi amul ci alquran man tay la xamni ay bi amna ci alquran ak ni ma jang lepp ay tay la xamni ay bi amna ci alquran motax bi nga xamanteni tagge nañ ko Omar dal di jog dal ni ku wax ni yoyante bi fatuna ma dag bopam da dem rek day ñewat comme Isa demé won da la ñewat yoyante bi munta fatu legi Abubakar wax ni Omar nekkal nit yoyante bi bayiko na fi ku don jaamu yoyante bi yante bi bayiko na fi ku don jamu yalla du fi jog mukk motax kero ba njaayante Omar niko yow mi yawar ni khalifa ndax kero ba mbir mi xewé ya ma upp katan motax xana fofu la ci yam ma ngi jeglu bu baax ba guddal nañu
3: jerejeuf docteur ci watan do am solo bo nga ñu indil ci ajatul wida ci aj gi nga xamne mo amon ci bisu arafa ak denkan bi nga xamne mo amon ci bisu arafa te moy lu amam solo yalla suñu borom defal tawfiq te defal ñu ngeene li nga xamne mo nekk ci bis bi bañ mang lepp kon xamna ni ba lañu jox señ basirou touré rek dañ jox señ mamballa bu ko defé mo ba bëgg mujjé señ basirou kon xamna ni ma jox señ mamballa rek bu ko defé mu commenter inshallah tout rek
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نيغي نيو باخ سي عبد الصمد كوم نيكو سيرن خادم نيو ليك اك سيارات يم ديف و داناكا حد يالا نيمو تريتي موضوع بي da man matay bo xamni señ galas bamba naka dañ bay señ bashir touré mu def commentaire bay ri xadim ñu wax danaka lepp wax di yalla matna matay bo xamni ma jall bu ñu rek wala jani bu ne min jawani mais ne ki istifada wu ñaan yalla gën ko dëgër gën ko sam baax baax di ñaanal ci yaw samat mu tam lim bëggoon ki waxtani ñepp jariñu señ xadim ni nako da kenn ku ne gën nga xamaat deug lar mo yow mu arafa daga dalika jemi sallallahu alayhi wasallam ne ko mission bi ñoré won ak yimu jankontel ba ci khutba bi yépp kenn ku nekk ak cofeel gi sahaba amoon ci moom yépp sëñ xaalim tanawul na ko ci ni mu den indee ta mawdoon bi waaye nga dalikaat géb mi ixtilaful mutaalihin wala wuute gi nga xam ni ni ñu ngi koy wuute ci géb mi weerwee fu muy sooyee ak ni muy fenkee indaat na ci maam laytaay boo xam ni kenn ku nekk nga xam ni li gën a wétt wér mooy dëkk bu nekk ak seenu weer ak seenu gisseenu bopp te loolu mooy li nga xam ni gadalikaat mooy li xam-xam nangu te mooy li lusik kon dama ba wax ni jaanib mun a jawaanib yépp suñ xaalib indi na ci waxtaan wax wax di yàlla en tant que ku bëgg a jariñu nga ko jariñoo ci niwo bi mu ko indee wàccee ko loolu ba kenn ku nekk mën a jariñu dañuy ñaan yàlla gën ko dëgër gën koo sàmm baax a baax gën koo dëgëral li cheikh bi bëggoon ci moom wax dëgg yàlla en tant que kuy gëstu gis nga ko ci kon dañuy jox sëñ kaso xam naa rek incha allahu taala yàlla dafay dégg ak topp ak cheikh Mouhadim daa daw yaram lool macha allah wax dëgg waxtaan ci xol la dem yan yàlla taxaw ko suñ xaalim baax àggale yéene suñ sawan mi yàlla gën ko yàggal dëgër ko suñ kaso kon incha allah
7: bakkay jërëjëf sëñ Mam Balla ñu ngi sant bu baax a baax ci taalix bu am solo boobu nga xam ne def nga ko waaye di sant bu baax docteur Serigne Khadim Bousso macha allah waxtaan bi am na solo yaakaar naa ne ñi doon teewlu ñëppit jariñu nañ ci bu baax a baax ci noonu nga xam ne noonu la indee yow ma arafa waaye ni nga xam ne noonu la indee xew-xew bu am solo boobu nga xam ne xew na fa te mooy discours boobu nga xam ne discours bu matale la waaye mu indi ci ay jàngale yoo xam ne jàngale yu ama am solo la rawatina noonu mu ko indi nga xam yonente bi salallahu sallam kenn la wan waaye bi muy wax mboole mbooloo ma nañ toll ñëpp ñoo ko doon dégg loolu di mojasa bu ama am solo waaye noonu mu ko indi nga xam ne ayat yi nga xam ne rotal na ko fa yépp keroog lu ci nekk mu faram fàcce ko mu daw yaram loolu da nga ci déggee ay jàngat yu yéeme yoo xam ne da nga gis ni yonente bi salallahu sallam suñ borom moo ko tànn macha allah seen galas ñu ngi sant bu baax ci ni nga conduire débat bi am na solo muy lu am am solo di ay jàngale boo xam ni mat na sëkk rek waaye mu indit yu am solo yi nga xam ni xëy na ay ixtilaafaat la ci borom xam-xam yi waaye mu indi ci

له شكوري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله.

يقود لله في الدارين مرتضيا عني مرادي قود الباسط الله.

لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كلي طاعة الله.

0: jital ci nuyo ak ziar ci maulana cheikh mohammed ibn muntaka di ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala doliko degeeral doliko wéral yok aw fanam ba boolem yene yi nga xamne amna ko ci liggéey l'islam ak ci liggéey yoonu murid mu motali ko ci nimuko bëgge mu dëgg ci ak ngeerumul serigne bi
1: amin amin bëgg
0: ci di toftal ci nuyo bobu it borom barab bi ni cheikh sawat di ko ñaanal suñu borom tabaarak wa ta'ala mbolem liggey yi nga xamne mi ngi koy def ci tolu serigne bi mu motali lepp rek ci nim ko bëgge ci lepp it mu dajje ci gërëmul serigne bi xamne motax uy liggey
1: amin bëgg ci duwa jërëjëf serigne mam tiernu ci nuyo bu matali bobu yalna yalla nangu ñaan yépp te bol ñuko yu bayyi serigne salih momit muy ni kaddu nuyom yu sogo dug ci waxtan wi
2: okay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: inshallah wa alaykum assalam wa rahmatullah inshallah
2: ñu ngeen di ciar bu baax ta di len ndokel di wax alhamdullilah rabbil alamin digital ci ciar bobu ak nuyo bobu sahibul fadila cheikh mohammedul muntaha diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol ta wëral ko ba nalim nal yépp mu yagale ko ta andugo ak talibé yépp barakat cheikhul khadim ci nonu ñi ngi lay nuyu serigne ali touré ak seigne tierno mi nga xam mom lañ bokkal jotaay bi ak mbolam ñi nga xam rek ñoo ñuy tewlu ak fu ñu mën di tewlo ci non nak ñuy nuyu borom barab bi mom buñ koy nuyu rek mën nañu wax mourid sadiq bi mom ñu ngoy nuyu bu baax ta diko ndokkel bu baaxa baax tay am mbekté bu baax ci mom ci taxaway yu rafet yi nga xam mi ngoy taxaw ci mourid gi ak lepp la lo xamni ci ay taxawayam mbolam kilifa yi yep ñu koy baye xel
1: inshallah
2: xamna dañuy gattal fofu nuyo bi rek bañ ak ci watti bir yota bi
1: inshallah jeu yeuf seigne chalew ñaar yoy nga jëmele ci suñu kilifa wu cheikh samad yalla nako yalla nangu barke cheikhul khadim non mu ko waxe ku yaatu yene la waye rawati na ligue seigne touba bi waye rawati na mbolo mi nga xamne ñom lañu dalal tay muqaddamatul khidma japp nañ ne membre la ci bir ligue bobu xamna ngir ñi nga xamne ñoo ñi soga dab ñu xamal ñi ci emission bi nga xamne ñu moy wax atu daayira yi diko amali fi ci Asamadiya TV ci daara ji nga xamne seigne samad mom seigne choy moko bi ngir liggeel seigne touba waye nak ñu dalal fi daayira muqaddamatul khidma ñu am ñaar ñun fi yebal ño xamne lenn ci commission yi nga xamne mo composé daayira muqaddamatul khidma ñu xol ñaari commission yi nga xamne muñtu ñak ci men mbolo mepp mo xamne ñi ngi dajje commission yoy am ca ngir liggeey bi nga xamne mom lañu bëgg liggeey mo di mëna sant bokku na ci commission culturelle yakana serigne mam tierno mo len fi téwal kene ko ñu dégg na nuyo bi nga xamne mom la ubé ak serigne salih bi nga xamne organisation mo len fi téwal di nuyu seen kilifa yi len fi yabal yépp di ñaan yaakaar di nga xamne am nañ ko seen jëm yi ba yabal len fi yaakaar joj yalla mu tax barke cheikhul khadim xamna serigne mam tierno giir jëkënte ak waxtu wi war nañu xam daair bi nga xamne moy muqaddamatul khidma ku bëggu na xam daair muqaddamatul khidma moy ban daair serigne mam tierno lan lañ koy wax ba lañu dug ci waxtaan yi ngir ñi nga xamni ñoo ñu top te di ñu deglu ñu xam daayira bi ñu dara tay te sa bu ñu leen tuddé tuddu jumaa Touba lan moko waral muy daayira muqaddamatul khidma
0: serigne bi xamna daayira muqaddamatul khidma buñ ko doon xam la rek dañ nan am mbolo la mo xamné li nga xamna ñu ñëpp ko bok muy jumaa serigne bi ta mo lo xamné mbolo mepp ku nekk amon na lo fa warona def ci ab liggéey lo xamné dang ko wara sa sof sa digënde ak serigne bi am mbolo la mo xamne nak dañu dikki wuti ci mourid yepp rek du jëm ci walu juma ji ci walu yepp nak ci walu yepp manam boné ci walu yepp rek dina yobul lepp dina yobale lepp mo xam ci walu organisation ak ci walu yeeni nga xamne ño fay ñew ak walu lepp lo xamne muñtu ñak rek ci fo xamne mbolo da fay dajé rawati na ci neegu yalla rawati na it juma ji nga xamne xamna mom ku nek xamna dayo bi mu am
1: jilu
0: ci xamna dayo bi mu am kon nak buñ ne mbolo la mo xamne daño wootu mourid yep rek ci taxaway biñu warona am ci juma ji defena lolu dina doy sek rek ci am ci ap xamle taxaway bobu nak ku nek bo xolé sababu nga xamne amna lo ko waron mëna taxawé du ci ben walu rek du walu organisation defal ay sapu na nga waye ci walu yep rek lepp lo xamne neegu bi yalla laaj nako rawati na ci barab bi ñom dañ koy taxawé ci juma ji
1: suñu mom tiernu jëre jëf ci laaj bobu xamna buñ bëgguna xam daayira muqaddamatul khidma kañ lay soso ci manat ndax bi daayira

0: bi nga xamanteni yalla dogal na jëmi jumaa ji nopi rek yaaka na suma jëm 1963 la ko señ fallu julé won ndax booba rek la daaira muqaddamatul khidma and ak jumaa ji ci liggéey wala ci khilafa yi ci ginnaw cheikh amadou fadal ci lañ sos daaira bi nga xamne moy daaira muqaddamatul khidma kañ la daaira muqaddamatul khidma sosu fekke man nañ ko xam ci ak teunt ak gan khilafa la fi dajel ci teunk rek ci sosu daaira muqaddamatul khidma wa
1: ok señ aliou ñu ngi lay delowat am nuyu bu baax ak siara
0: donc bu cheikh touré xamna
1: si cheikh touré wa bi ni cheikh wa ma ngi jéggal bu baax ñu ngi lay delo nuyu bu baax ak siara comme non ko waxé daaira muqaddamatul khidma mi ngi sos ci atum 1994 mois de mars mom la sosu ci jamono yi ba cheikh salihou mbake ci la liggéey bobu soso liko taxo sosu nak moy ku ne xam na ni jumaa ji bamu ubbe 1963 la señ fallu sakkon ay mag ñoo xam ni ñoom la fa yóbboon ngeen di ko saytu ci wàllu bale baag seetal gaag ak lu ñu demee ñu accès nag ci mars 1994 daaira bi nag am ay daan jànge ci kër Serigne Rafet Bousso al imam mbooloo mi fi daan jànge yëpp ñoom kat bari na ay doomi soxna yoo xam ñoo fi daan jànge gis jumaa ji xam na ni kat ña nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon xëy na léegi jëm nañ ak mag ba taxawaay yi nga xam ne moo waroon ci jumaa ji yëpp am na loo xam ne des na suñu jàpp ne ñoom ay murid lañu war a liggéey suñu tubaa kon war nañu ñëw ngir jàpp ca loola. ñu waxtaan seeg seen kilifa Serigne Rafet Bousso mi nga xam ne moom mooy kilifa ak daaira muqaddamatul khidma ñu ko ñaan suñu borom jàggal ko fi loolu
0: wéral
1: ko biñ ko waxee mu rafetlu ko lool neen kon kat damay ànd ak yéen ba ca ki fi nekkal sëriñ bi ngir ñu wax ko. bañ àndee ak Serigne Rafet Bousso mu àndee kilifa yooyu dem ca sëriñ bi mooy Serigne Salihou leeral ko liggéey bi fi mu ci toll mu jox leen ci ndigal wax leen ci ay taxawaay ci niñ ko war a taxawee ci setal ga ba noppi wax leen mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon ànd leen ak ñoom ngir jàppale leen ci ngir gën a dëgëral ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Mahamadou Fadel joxewoon ci noonu ci lañuy commencé àjjuma jot ñuy bale ak a fomp ak a setal ak a xayal ak a parfum mboolem jur jumaa ji ngir saytu ko ak tàqale nag góor ñi ak jigéen ñi ak ku ne xam ne ne jumaa ji bu njëkkoon sàpp da daan nekk ni nga gis góor ñi nekk ci jigéen ñi nekk ci loolu lépp nag ay taxawaay la yoo xam ni ay taxawaay la yoo xam ne nii yu mot a taxawee la nga xam ne biñ demee ci Serigne Salihou Mbake wax ko sax dana liggéey bi liggéey boo xam ne moom la bu leen fi suñu tubaab bàyyi loolu
0: allahu akbar
1: noonu la ko waxee moo tax sax xam na moo tax mu barkeel ba li mu tudd loolu moo tax daaira muqaddamatul khidma mbooleem taxawaay yi nga xam ne mi ngi am ci yoonu mu rek daaira muqaddamatul khidma mi ngi ci taxaw ci ndigalul ki nga xam ne moom moo fi nekkal sëñ bi waxtu wu ne ci taxawaay yu nga xam ne ñu ngi koy jéem a taxawee ngir am ci ngërëmul sëñ bi ak ni nga xam ne ku ne xam ne ni buñ ne jumaa tubaa mooy jumaa ji nga xam ne mooy jumaa ji gën a mag ci tubaa ca murid yëpp bokk te kon képp koo xam ne ñëw nga ak ku mën a doon boo ñëwee rek war nga fekk loo xam ne looy nawee ci wàllu diine la waaye dara loo xam ne lu woyof la war fee am loolu moo tax taxawaay yooyu yëpp am ci.
0: jërëjëf Serigne Salihou leer na lool wax dëgg yàlla ci bu ñu déggee li mu wax ci sosu gi ci 1994 suma juma ci jamono Serigne Salih Cheikh Salih Mbake yàlla na suñu borom dolli ay ngërëm ak leeram ak Cheikh Khadim suñu maam Thierno kon day mel ni Serigne Salih kon moo ko tuddee muqaddamatul khidma wala ñoom bi ñuy dem yóbbaali woon nañ turu muqaddamatul khidma.
2: waaw loolu de day mel ne Serigne Salih moo leen jox tur boobu di muqaddamatul khidma ku ko déggee xam ne aw tour la ci tour yi ci yenn tour yi nga xam ne sëriñ bi am na ay mbindam yu ko tuddee ku nekk xam na loolu muqaddamatul khidma moom ku nekk xam na ko ci xaside yi benn du ñaar di ay kii yu wute boo xoolee ci maanaam it maanaam muqaddamatul khidma di nga ci gis solo si lan moo tax ñu war ko mën a tuddee muqaddamatul khidma.
0: jërëjëf sëñ maam Thierno ci leeral bi ak tënk boobu jëmmi daaira muqaddamatul khidma ndax seenu liggéey ci jumaa ji rek la yam ci defar sàpp yi ni ko sëñ bi waxee sétal barab bi wala barab jëmmé barab yi nga xamné ñoo ëmbalé juma ji ci seen liggéey ci la bok wala jall na ba ci armélé wala seen liggéey mom ci juma ji rek ci la yam señor ci non
2: waaw liggéey mu xamna tax xidma dé comme niñ ko waxé won légui rek né bëpp taxaway bo xamné ab mouride waron nako am ci juma ji ñom lañuy tax mom lañuy taxawé bu démé non nak kon ku nekk xamna né juma ji yaatuna lool amna yo xamne it mok juma ji ñoo lekkulo don te duñ wax ne ci jëmmé juma ji la bok waye ñoo lekkulo comme ni ko waxe ci armélie ak lu mel nonu loolu it boba ku nekk day xamne kon képp ko xamne yor nga liggéey bi da ci andaré ak it juma yi ci dess juma yi mouride gi yi ci dess rek ak fuñu mënd nek ñoo bo xale ba diñ ci gis sen taxaway bu baaxa baax ku nekk gis na formation yi nga xamne ñu koy defal imam yi te lolou yemul ci juma ji imam mbolem imam yi ci
0: ah jëmmé daaira muhaddis yeneen imam yi nga xamné yeneen jakk yi ci biir dëkk bi dañ leen defal formation ngir doli seen xam xam ci walu imamat
2: ku nekk isa ci imam ak walu noddu kat yek yu mel non muy liggéey bu am solo bo xamné dal yemul rek ci jëmmé juma ji rek waye dafa yaatu na ba jëm ci mbolem buñ mané wax yoon yépp rek yaatu na baag ci yoon yépp rek lepp lo xamné dal jëm na ci walu juma wala jakka ak taxaway bi ci wara am rek ñom seen liggey agna fofu
0: seen taxaway ñom ci aljuma yi lay yam wala ci bisbi lay yam wala ci julli hidi ci lay yam wala ak magal tuwa ci lay yam wala ñom beut bu set ñom jëmi juma ji ñinga fa di saytu liggey juma ji
2: ñom seen liggey mom ci jamono yépp la amut duñ wax yenn jamono sama yenn bisi way bis yépp rek ku nekk xamna amna liggey yo xamne dina am bis yoy liggey ak yoy liggey
1: waye da naka man nga wax dal bepp bis ci atmi dal ñom seen liggéey dina ci ki bis bu nek dal ñi ngi ci liggéey bobu di ci xey di ci compte amuñ banen yité dudul liggéey bobu dal
0: day melni bu dé koor gi seen liggéey dina gëna yaatu
1: ndax gis nañ lu melni walu ndogu yi ak lu jëm ci walu nafilé gi ak lu jëm ci walu waxtaan yi ñi def it nga xamné waxtaan yu am solo lo xamné xam
0: ay yoy muhaddis mo tax ñokoy nos
1: ñokoy nos wa di waxtaan yu am solo yo xamne xam bare ci genn xam bare ci genn bo xamne ñu bare ay juni nit nañ ci jariñu kon melna ne koor gi dina gëna yaar waye ci wut koor ak wutul koor mo ci yam waxtu yépp rek seen liggéey dina ñepp ngoy gistal
0: jërëjëf señ mam cernu ci léral bi liggéey muhaddis mo xidma kon lu yaatu la ndax jëmmé juma ji mo tol nonu lim ko waxe legi téré bi liñ señ bi tuddé di muhaddimatul khidma di batu xelma bi ci nek rek day melni feñal na lu bari ci liggey yi nga xamne ñing koy am seigne saliw amna mbolo mu toll ni ak liggey min day mel lañ organisation bu baax ci jëmmi daayira bi naka lañ ko mëna nosé ak boñu léralé ndax jëmmi muhaddimatul khidma ndax ay goor rek ñoko sekk wala amal ni seen bir ay soxna yo xamne bokal nañ ci daayir ndax melni boudé julli ci juma wala siyar ak yu mel nonu goor ak jigen ñepp ñokoy bokkono diko defandoo ndax amna ci soxna yo xamne bokku nañ ci daayir muhaddis mo ñu tagal leen ba bëpp soxna ak no fo mëna joggé ak no mëna ñëwé da na soxna yoy ñu lay taxaw ci lulut goor ak jigen di jaxaso ci walu organisation aussi mam cherno
1: ok jërëjëf señ sax comme non nga waxé daayir bi dafa nasu ci ay banxas yo xamne mu lañ wax ay commission yo nak dafa amat ay sous commission ci bir nga xamni commission dafa amane ñeneen ño xamni ño leen di jappalé commission bi nga biñ nek di ci wax moy organisation man na amna yeneen lu tollu juroom ñaari sous commission yo xamni dafa nek ci ronam
0: ci bir organisation
1: ci bir organisation
0: goor way
1: bu fekkante ni comme walu liggéey bi dañ ko nos ci bis bu ne aljuma ba delsi bis bu nek amna ño xamni nos nañ len ngir ñuy ñew di bala juma ji bis bu set ay soxna yo xamni dañu ñew bis bu set nak amul benn bis bo xamni dañ koy jëlal lu ci melni alkhamis sax suñu mbokk nga xamni wa asamu jannati ñoo ngi di nuyu bax ta di len ziar ñom ñun ak ñom benn lañ ci liggey bi ñom bu rekke bisu alkhamis ñoo ñew ci walu bala ga ciet ga ak lepp bis bu ne nak amul benn bis bo xamni dess nako jëlal loolu dañ ko nos nosin bo xamni bisbu sen ñi nga xamni ñoo ñoy ñew amna ño xamni ñoo leen di jappalé ci walu lu ci ne ci lañ wara liggéey ngir and ci ak ñom ci walu gogo bu fekkante ni comme loolu ko laaj ci ay ndax ay goor lañ kess wala ay jigen daayira bi dafa am ay goor ak jigen waye loolu lepp nak dafa am lu ko jitu ci nga xamni mom lañu bindo ci daaira bi
0: ci daaira bi
1: ci daaira bi
0: ku bëgg bok ci daaira
1: ku ci bo ci bokké ba paré manam ndax jigen mom ak goor ñepp ci am daaira bi ni nga xamni non lay bindé ay membram nekkul ni da ngay ñëw rek né dama bëgg bind ci daaira bi rek ñom ñu bind la amna commission bo xamni ñom ñoy saytu loolu nga xamni képp ko xamni señ cheikh tay bu ñëw ni ka dama bëgg bind ci daaira mu xadamatu khidma danañ la yabal sa bureau ba nga xamni fa lañuy bindo waye bu agge ci bureau ba amna ay laaj yo xamni dess na la ko laaj laaj yoy bu fekkante ni matale nga yépp ci yi nga xamni mom la daaira bi soxla ñu ne la waaw jël sa numéro téléphone man nañ la joxat ay rendez-vous ndax saytu ba xam yow ñu ko li ngay wax ñor na la wala ne da nga ñew ni rek ngir gis ligéy bi ni rek waye dañ am taxaway ñu laaj ak itam buñ la bind sa adresse yoy ak fu mu mëni doon ndax daayib da fa yaatu ci biir ndax bu mu la biir tuba waye bu biir tuba daayib ñi ngi fi danañ xam ci koñ ba nga dëkk danañ jema saytu ndax amna ku la fa xam ko xam bokku nañ daayib bi laaj señ cheikh mom ndax mom moy kan ndax mom nek na ko xamni ku ñu wara bind ci daayib bi ndax ku wara ma nek jumaa ndax jumaa da fa nek jumaa mourid yep kon ku fi nek tat neef nga wara doon
0: ci luur ci luur
1: motax lepp daayib da koy bayiwal xel diko saytu waye nekkul ni nak da ngay ñew rek ñu bind ni ngi koy saytu nak ci goor ñi non nañ koy saytu ci jigeen ñi ba gi nga xam soxna yi nga xam soxna yu mag lañ sax nga xam ñom ñoy balé bisu set amna ñenn ño xam da nga leen gis xam ni ñi aaje nañu saytu laaj da nga leen laaj comme nonu soxna yi tim comme non mako waxe biir tuba gep carte yep daayib mu xadamatu khidma amna fay ño xamni fa lañ jugé di ñew ta danañ fexé ba ka fa né ci adresse rek lañ xamé yow mi kat ah bu dé sam kat Serigne Sallou ñang ma nga fa mbolam ñu nek fofu mom amna ño xam dañ la mëna sét yor sé numéro ngir fofu na lepp lo xam lu xew fofu la ñu jëm ko sét liggéey bi deug mi ngi tambalé ci noski mi ngi tambalé ci fa ngay bindo
0: ci mam jëm ji nga xam da ñew ngir bëgg bokku ci muhaddima khidma mom da am ay laaj juñ koy tek mam melul ni sama daay rek xamne damay ñew nit mam luma ne siwe mom mam membre bo xamne mam da bëgg bokku ma bind ko mam da am fu lay jaarale ba nangul la ne ki warna ma nek ci jumaaji ñu sokk la bind ba ci top day mel da nga wax ni ci biir organisation amna ay juroomi commission sous commission yo xamne ñi ngi ci biir day mel ñu walum ciat gi ñom nga tuddugul da fa dess yoneen sous commission wala
1: wa amna sous commission bo xamne mom mo yor lepp lu aju ci accept amna ben sous commission bo xamni mo yor lepp lo xamni bo deme ca bureau secrétaire bañ bind la bo ñewé ci organisation amna benen sous commission bo xamni mom mo lay saytu wat même buñ la bindé fo ba saytu lo paré bo ñewé sous commission dañ la saytu wat buñ la bindé ndax bureau buñ bindé dañ xam yow lan ngay liggéey ndax képp ko xam bind ko fa tamit dañ la jëma xam ci yow lan moy sa métier ngir daayira bu ko soxlo wala bu ko daayira soxlo kenen contact ñu ngir soxla ci liggéey bobu dañ xol kat ci ko ko man ci liggey bobu ñu jëm la ca ñu jëm ca and ak yow jappal la ci lu mel non amna sous commission bo xamni moy yor walum soxna yi ci di len saytu ci buñuy balé ñu war def ak lepp lo xamni lu saytu wut ak lu mengu wut ak barab bi ñuy and ci ak ñom di len ca tekantal amna benen sous commission bo xamni mom mo yor walum ndax dafa am commission bo xam mo yor ci walum balé yi ñi nga xam ñom ñoy balé rek
0: am matériel
1: bo xam ñoy yor waaw okay am sous commission bo xam tamit mom mo yor internat mang sen nga xam mbolem bagage bo xam ni buñu andi ci daayira bi la danañ bind turam ak santam ak adressam lim fi andi ci ab lim ñaata ak kañ la ko fi andi lum yag bo ñew ci archive yoy dang ko fi fekk ngir ñu bind ko ngir ñu xam ko buñu paré ci buñ ko bindé niñ ko sayto bi ñëwé bañ bind ko paré buy gënna non lañu gënné nekku ni magasin bi da ngay ñëw rek ñu né dañuy balé rek nga gënn balé rek sax sanni sax tek ni dedet dañuy xam tay ji kat ñaata balé xamoon nañu wër wi li fi dugg ci matériel buñ paré dañu xolaat buñ togal lu man ñetti wër ba ñent togaat xol matériel bobu biñ duggé lan ak lan ci yaq ak luñ ci war doli wat ci matériel yoy yépp amna sous commission bo xamni ñom ñoy sayto walu goom
0: c'est la communication dana amal ci bir sous commission organisation wala commission bopam la
1: bopam wala communication dafa am commission bopam bo xamni
0: mom moy gojel ak lolep ñom ñokoy saytu jeureujeuf Serigne Sallou ci leral yi xamna di len ñewat legi ci kanam li ñu gëna taxaju sax moy julli xit gi nga xamni mom lañuy deggmal te da melni am na taxaway yu magamak yo xamne daayira muhaddamatu khidma da ko ci amé te nit ñi mom bu set aaju na di len jangal ak di len fatali taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara am seigne mam cherro bu ñëwaté dafa melni daaira mu xatuma ci xeyma suma jumut ndax man xawna ma yaggu Touba tuti liñ wax ay bayan suma jumut day mel ñok créé ci suma sañu nak ci wax ci yoon bi sax ndax juma Touba ji fi la ko ñëk déggé ndax bayan yoy dañ koy fexé ba leunkelé ko ak khutba bi nga xamné mom la imam bi wara def wala bayan bi dañ koy day jëm ci gi wal bu xutbu bi ñëwé jëm ci gi wal ak lan mo waral ñu indi bayan ci biir aljuma ci
2: aw jëjëf seen bi bu dé walu bayan dé mënes na wax rek né li sababu bayan wala bayan rek moy rek ak waxtaan wo xamné nit da koy def ñëk ñi khutba bayan nak li sababu moy ku nekk xamna né ci ngir bi nekk muy madhhab malik ñom dañoo japp né khutba da fa waradon ci lak arab kessa da waradon lak arab rek la waradon
0: ci masbu malik
2: ci madhhab malik ñom dañoo japp né khutba ci lak arab rek la waradon légui nak buñu démé ba jamono soppiku bañ ag ci jamono bo xamné ñi ngi khutba ci fo xamné la ngay wax ci lak arab bu doon fukki nit ñoo ci tew juroom ñet nit ji duñu xam li ngay wax ci khutba warata la mom bu lepp jale warata la gënut warata khutba gënut warata lene ngir rek mëna deppalé ñaar yoy mëna deppalé solos manam jamono lim la ci walu gogou ak li nga xamne mom la madhhab bi wax ngir deppalé ñaar yoy mom mo waral ñu def bayan bo xamne nit borom xam mo fay moy tok di waré di wax lo xamne matna fatali nit ñi nga xamne lolu solo sañ bëggoon ci khutba ci mëna waré ñepp mën ko xam lolu dina amé ci bayan bi ba ci wul khutba bi nak mom lak wi nga xamne mom lañ wax ci ne da ko wara doon muy lak arab ci wul dina ko doon nga xamne yow di nga samonté ak madhhab bi waye di nga samonté ak lene donte amna ñu gis né sax mën na baña doon lak wul lak arab waye leleg du mëna ñak nga tëmku ci madhhab bi lolu ngir seen sëriñ bi dañ ka neul sëriñ bi la madhhab mali alaykum bil maliki ya fa innaha mutahharatun munawwara ma ngi len denk ngene tanku ci madhhab malik kon bu lol nak bu ci amé fekke serigne beko denkané kon kep ku ci tanku ñom daara mu xamna xidma ñom ñoo ci wara jitu ñom ñoo ci wara jitu kon dala bayan lolo tax bayan di am té rek bayan nak duñ ci charte né faawu ki bayan limi wax mom la ki khutba di wax
0: du ci charte
2: ki bayan man nay wax ci walu gi go xamne mo gëna soxal ni kay khutba it man nay wax lan lo xamne it warate kesse lay doon amna lo xamne xam nga fatelene dafa am ñaari xaj am lo xamne warate war rek la am lo xamne fatelene la ci jamono juñu tollu yu ni mel bayan bi nak xeyna moy gëna deppok li mata fatelene ci jamono ji budé khutba bi nak mom jëm mi warate ak yu mel non ba tax sax ku nek xamna ni bari na khutba yo xamne limi ba mu bari na lol ngir samonté gën ci samonté ak ci kim jugé muy serigne bi ak yu mel non lol dal mom moy ci teunk dal lol la ma sa ko wax ci walu
0: serigne bi am jërru jëre jëf ci léral gi da ko mat lol ndax day melni sama classe nga xamne luqat arab yi deguñu ko yaga na suma djumu tay wala demb rek ma ngi deg nan bari na barab yo xamni ñaari dañ fay xuppé wala nangam ci khutba bi nga degg ko nan amin té fekk na bobu lañuy wax boku xamone danaka sax da nga wara joy way wo nek nan amin ñi ngi siaré bax suñu gan ñu tedd ñi nga xamni ñu and ak suñu jëwriñ yi di Serigne Moustapha Boucher ak baye Serigne Ndjay ñomit ñu bokku ci daaira muqaddamatul khidma am fa taxway yu mat xana jëmi barab bi mo xawa ki way kon ñom ñep dañu waron ñew ni and ak ñun liggéey bi nga xamni mom lañuy taxaw ni Serigne Saliw bu ñëwaaté ci laaj yi ba tay ndax muqaddamatul khidma ni nga xamni non lay taxawo julli aljuma yi ci juma ji non lay taxawé julli juroom yi wala julli aljuma yi lañuy yabal mbolo mo xamné dañuy taxawu ci lo tax na Serigne Mame Thiaro sax ci la war ñew ndax lepp ci commission culturelle ci la jëm moy taxaw gi nga xamné aljum mom kep ku julli ci juma yi Touba da nga gis muqaddamatul khidma mbolim buntu yi dañ koy taxawé ndax budé julli juroom yi ba tay amna ño xamné ñoy taxaw mbol ndax man leema gis solo xamné damay japp ni fi mom xana wa muqaddamatul khidma dañ fay nekkut ci benn misal rek manam julli juroomi da ngay gis ni ñetti sap yu ñëk yi ci juma ji mom nit ñi dañ ko respecté lool waye bu wéso ñetti sap wala ñent yoy mom da ngay gis sax ko xamne day dem ba ci ciatal ki ba fa tapi yam jëm ci xab ga ñi naane mu taxaw fa loolu dama xam bu muqaddamatul khidma dañ ko gisagut wala amna ñu xamne dañ leen fa bayyi ngir julli juroomi ñi diko taxawé wa
2: seen bi xam nak budé kuy taxawalu diiné mom aljuma ak do aljuma ñoo ci am xeyna aljuma day gëna fess ndax ci aljuma day lo xamne ñepp fay dajé té mu doon lo xamné dañ ci charte ñepp défé ko ci jumaaji xéen lo tax mu gëna fess nit ñi rek luñu gëna bari taxaway bi day gëna yok
0: tay manam jubal sar jubal sappé julli manam da bok ci julli gi wala mom kum neex rek fu la ñew bo ñew taxaw da mel nit ñi dal mat nañu gëna leer yeer bu baaxa baax ci sappé tax même jumaay jakk yépp bo ñew amna ño xamné fu la neex rek taxaw lool bëgg na gën ci xouf baaxa baax wax ci mam ci allah
2: bude walu sappi mom yunus sallallahu alaihi wasallam ci jëmam da daan def buñ li xamé ba nopi mom moy mom mo daan jubantil sappi yi bopam mo daan walu sallallahu alaihi wasallam mo daan walu batiku
0: Allah
2: ku nek mu wax na taxwal fi defal len sen sappi comme niñ koy gisé ñaan di ko naan istawu aqimu sufufakum wasuddul khalal yu mel nonu di xeyna ñi gis ñaan ñu ko def mom mo daan defal bopam lool day wone solo si nga xamni amna day wone solo si nga xamni amna man mom mo ko daan defal bopam bu gisé nit ko xamné manam lum xat xat donte ku nek xamna digënté li xam ak julli mom danaka li ci xaj bari wut ci am lu ci xaj wacé wut solo sim am motax mom mu ko daan défé nonu motax mu ko daan défé nonu ginnaw bu walu sapé amé comme tollo gi motax mu daan def nonu akit baña bayyi comme niñ ko waxé sapé nek ni nga dem taxaw lolu amna sax ño xamni ag nañ ci sax japp na nit bu defé lolu ak julim baxut amna ño xamni sen gis gis agna fofu ci borom giri ño xamni ag nañ ci japp nañ ne kon nit sax bu defé lolu nga xamne sappé dafa nek ni mu bayiko dem beru ci ak sappé bopam go xamne sappé dess amut ben gant ak julim baxut fekke dem nañ ba ag ci amnu gis lolu kon lolu lay wone kon solo si nga xamne walu jubel sappé ak nek ci sappé gu nek bam fess nga rewo jall ci sappé ga ci top solo si ma am lolou dagay wone ba nak leleg nak nit mom leleg nit ñi mëno ci dara ni ngay man ngay jubanti bisbu set way bisbu set nga jubanti man nañu xey teggu ci won waye am ñeneen ño xamne nit ñu bess la ño xamne xamuñ lolou
0: man aljum bi jall xam nga bokk ñi taxaw juma ngeen ji amna ku may jubanti mune man fi la ran tok fi mom fi moy sa place man fi lay tok té fekk na fam tok day melni wut nak sappé ko lol sax dama ko rombu non lek
2: juma mom amut place mom juma mom mbolom julli ñeeku bok mbolom julli ñeeku bok légui nak lu mel non nak mom motax mu gëna compliqué moy kene nit ki mën na japp né fi sama place la wala mu japp né na taxaw fi comme ça bu ñoppé mo mëna gaaw genn wala nangam té fekk lolou mo diiné sékkuñ dara diiné mom dafa am nit ki da am lu koy teunk bam nekké ab julit la am lu ko teunk bam nekké ab julit la jangale diine teunk kon boba nak jangale diine bu nekké ni nit ko muñta am benen xalaat ci ne fi moy sama place wala nangam lool nak motax lelegi jubanti gi di xawa jafé parce que nit bu lepp jalet lelegi doko meuna fot doko meuna forcer lu mu beugou ta def meuna ko forcer faaw dang koy gindi rek xamal ko li yalla jangale ci di
0: ak li gën ci mom
2: ndax nit man na def lo xamne mi ngi yak ak julim ay at ta du ko xam
0: wallahi
2: nabi sallam neena nit man na julli juroom ben fukki at ta fekk julli ge duñ ci nangu dara fek julli gënu xam loolu kenn ñaanu ko yalla
0: yalla
2: ci Allah ñepp loolu kenn ñaanu ko yalla té nak kon jubanti loolu rek ko waral loolu rek ko waral moy rek ku nekk ak julli baax ku sa julli baax ñi fexé ba yool bañ ci waron am mu gëna yok tax julli mëna baax ñaar nit bu ñu julli ñoom ñaan ñepp seen julli baax na duñ ci wax kenn nak baam waral sa julli waye té wut ki yool bam cey am dina mat yool bu ka cey fukk kon nak lolo tax kon jubanti gi lol rek mo koy waral
0: jeure jeuf seigne mam jerno li day melni lu mata xam la tax day melni muqaddimatu khidma dara bayiwulen fi ludut manam ki bayyi yitem yep ngir deugmal boromam subhanahu wa ta'ala bu ñewé fekk fa ño xamné ñokoy gindi tekku ci yoon kon ñom bu ndoxatal kenn wala xafal kenn wala yaqal kenn taxulen ñu ñom bëgg lepp day melni ñom sax dafa bokku ci seen do na ko bëgg laaj benn bis ndax wal tudkhilul muslima fi yadi wa fi dari wa sabbitan il hadi wa fi suma jumu ci beyd bi day bari ñom luma koy gis ci seeni trak ak seeni bind dama xamul lool nak luma ci mëna dimbalé seigne mam cherno
2: xam nga wal tudkhilul muslima fi yadi wa fi dari wa sabbitanhu bil hadi wa fi seen bi day ñaan rek ci biir ak njabotam mu am ci ño xamne dañuy defar maam ci gattal bu ngi doon teunk lolou lañ wax rek ño xamne ñom ñoy defar di jubanti de ci ndax it bu fekke am mbolo di nga man nga ñaan ñu bax waye nit bu baxé rek ñeneen fekke ku nekk ñi dañuy bax rek boba ñi baxut fekke nit ñi dañuy bax rek ta duñu jafaré
0: as-salih al-muslih
2: mi bok salih al-muslih mi bok kon nit ki soxla nañ ko xamna salih lay doon waye tew dañu soxla ko xam nit ki bu baxé bo nopi mu mëna defalat
0: mëna ba defalat
2: yi nga xamna ño normal mëna mëna ki kon moy moy lool rek liggéey mom lool rek la moy fexé ba nit ñi nañ wara dundé sé diina ñukoy dundé doon nañ wara dundé sé diina ñukoy dundé doon ndax julli ku nekk xamna waccu way bi mu am jëmmé juma ci jëm ku nekk xamna waccu way bi mu am nga xam nit ki bu fay tok tok gam fay rek man ci am ay tiaba yu bari kon lolu waccu bi mu am ci diina dafa kawé mo tax nak légui nak nit ki bu choono bobu nonu mu def ko bonop mu neen lolu kenn yeneugo kenn mo tax kon mbolami kon ci islah gogu rek la nekké moy jema défar nit ki ba ku nek la nga bëgg ci suñu borom ci jaamu gogu nga am ko ci rek lolu rek ci gattal
0: jeureu jeureu suñu mam ci ci léral yi yi sant bu baakha baax ñi nga xamné ñoo ngi sogo dab ci émission bi di daïra yi fi ci Assamadia TV ñu dalal tay daayira bu mag bi di muqaddamatul khidma nga xamne ñom lañu denk saytu jumaay touba ji lool nak ligey gëna ko reey ci yoonu murid ndax japp na ne barab bobu moy barab bi gënalon serigne bi ci kaw suuf jaralon ko lepp nak nekkon keur bopam gi mu fulon jaamu sun borom bi yalla dogale itam mu dekkale ak boromam fofu liñ ko mujjé gisé kon day melni jëmmi jumaay ji liñ ko waxé legi dafa ëmb yu bari jëmmi juma jang ci di déggu suñu borom subhanahu wa ta'ala yaakaari murid yépp nekkat fa lool day melni benen liggéey la bo xamna xamna bu ñëwaati inshallah dañ ci gëna tax indi ay taxway day melni suñu digënté dess na sax waxtu yu yaakaar na ñaar fu minute Seigne Salihu xamna fiñu gëna tax doon dëgg ba mën nañ ci dugg muy julik xit yi nga xamne muqaddamatul khidma mi ngi koy taxawé fi ci jumaay Touba ji julli hit gi ndax ni ñi julle jurum nak non lañ koy julle ci juma ji mag gi fa lañ koy julle wala amna barab bo xamne damay deg ñaan julli kay hit bi ci Touba spécial fofa fa lañ julle ji ak non nakal ngeen koy organiser ba mbolo mi limi bari kenn ku ne da nga julle na nga wara julle ba ci top it day melni julli hit moy ëpp mbolo aljuma ndax am ngeen personnel bu doy bo xamne da ngeen ko meuna taxawoo ñi nga xam ne ñooy julli si julli it ba kenn ku ne mën a jullee na nga war a jullee mën a delloo sa kër Seigne Mame Seigne Salihu.
1: Ok jërëjëf Seigne Cheikh maa ngi déglu sax xam naa bala maa ñëw ci laaj boobu moo ni tur ci la Seigne Thierno doon wax ci laaj bi nga ko laaj ci sàpp yi nga xam ne ñenn ñi dañuy nekk ca ginnaaw.
0: Waaw loolu du ma ñor loom.
1: Maanaam loolu am na loo xam ne dafa aju ci organisation ba noppi ñu ci taxaw. Taxawaay bu am solo jumaa ji dafa bindoo noo xam ne fi nag ki nga xam ne yow yaa fay nekk bisbu set mën naa ne la fay xew dëgg-dëgg sax xëy na doo ko mën a xam dëgg-dëgg waaye fi ne sàpp yooyu nga wax ñi nga xam ñooy nekk ci ginnaaw ñu ci bare ñu ci bari laa wax ñaari am nañu ak seen xel ñu ci bare ndax daaira bi commission organisation am na ñenn ñoo xam ne comme noonu nga waxee doon am na sous commission boo xam ne lépp loo xam ne lu ñu war a gis ne ci jumaa ji lu ñu war a jubantiwaat la ñoom it dañ si koy jubantiwaat. Niñ ko jubante mooy képp koo xam mën nañoo wax ak yow ci foofu liñ la wax nga def ko danañ wax ak yow waaye daaira bi amul lenn loo xam ne daf koy def di ko forcé wala dem noonu waaye lépp lu muy def nag dana ko tegtaloo ci diine wax ak yow ci ak murite ñi nga xam ne am na ñenn ñoo xam foofu du ñëpp nag laay wax ni ñoo àndutoog seen xel waaye am na ci ñoo xam loolu mooy tax ngeen fay gis waxtu wu ne dañuy jàpp ne ñoom fañ nekk rek foofu waxtu wu ne fa lañ war a nekk am na ñoo ci xam tamit li koy waral jullee ci ginnaaw ga mooy bu ñuy déggee ñuy liqaam ñoom dañuy jàpp ne rakk ba wari leen raw nga xam bu ñëwee rek fiñ toll rek foofu la ñuy taxaw am na loo xam tamit Seigne Cheikh loolu moo koy waral waaye loolu daaira mi ngi ci organisation mi ngi ci taxawaay bu am solo ak ñi nga xam ne nii ña ngi koy def bis bu set am na ñoo ci xam ne danañ leen wax ak ñoom foofa buñ fekkente ne lañ leen def sa defla wuñ ko sax bureau ba nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji buñ paree am na ñoo xam ne danañ leen woo ngir waxtaan ci ak ñoom waaye buñ la woowee waxtaan ci ak yow ñu gis ni kat yow mii liñ lay wax loo mën a def la xayru ñu ànd ci ak yow bu fekkente ne gis nañ leneen loo ci raxit ndax li ma la wax léegi am na loo xam ñun ñi fay ne dañ ñoo ko mën a xam ndax jumaa ji ku ne fay ñëw nag
0: ku ne fay ñëw
1: ku ne fay ne waaye yow mi fi nekk rek am na loo xam yow yaa koy mën a xam maa ngi jóge kon bu ko defee may del ci ni nga waxe ci organisation ci
0: julli
1: ak aide yi julli gi ñu koy defé ci jullikaay aide bi nek ci penku bi ci bo génné buntu penku bi rek jëm ci buna julligaay mo mana yaaxana ñepp xamé na soko ci wétu
0: margu
1: bi daré kamil rek digënté daré kamil ci kan margu fofu moy nek jullikaay aide bi fofu nak daara mu xadamatul khidma waxtu wu né ndax man na né julli aide gi bañ ko dalé saytu yagna ta waxtu ne ñi ngi koy baye xel ci niñ koy war defé ba nopi nak julik it bu jall dañ xol li nga xamni japp nañ ni li lepp réagir na li nga xamni japp nañ ni li amna luñ ci wara saytu wat ñu saytu wat ko ndax fini bis bi nga xamni mom moy julli bo baye xel tuti da nga gis ño xamni ñom ño yor seen keuyit di wër mbollem li ci bir jullika it bi ak li wër jumaaji ngir xol équipe bi nga xamni ñom ño monté ak ñi nga xamni ñom ñoo nekk ci biir jumaa yi nga xam luñ ci wara saytu wat ak yu démé non fiñ ko jittalé ci organisation bi moy fañu jullé daayira bi dana fexé ba bala nit ñi ñew julli ci dañ fexé ba saytu ko lal fa lepp lo xamni luñ fa wara lal ci mukeet ya ak balé ko ba nga xamni képp ku ñew rek da nga mëna ñew dugg julli gaay hit ba def li nga wara def dañ fexé nak ba ñi nga xamni ñom ñoy monté ndax ñi monté dafa am ño xamni ñom ñoo leen di monté lo ñoo 6h demi fum joté dañ ñom ñoo taxaw ku ñew ñu jox la sa batse wax la fa nga wara dem ak bo agé ni nga fa wara liggéey ba nga xam dang ko baye xel bu baaxa baax non lañ koy défé ñi nga xam ñak ñoy ñew ngir liggéey ñom 7h di matin ñom dañuy ñew way ñi nga xam ñom ñoo leen di monté lo wax leen ni la ni nga def ñom ño fay jitu ngir ku ñew ñu man la wax fa nga jëm ak nga nga fa wara démé mbollem bund mbollem li wër jumaaji nak da na am ay montage yo xamne ñom ñoy monté ci li nak fofu li ñi saytu moy takalé goor ñi ak jigéen
0: ah jigéen dañu julisi tewes
1: jigéen dañu julisi way ñoomit dañ leen di takalé ba nga xamne lu ci bare sax ñu bare sax japp nañ soxna du ñew julisi way soxna dañu ñew di julisi
0: tay la xam
1: ta Serigne Sall dañu waxone lepp lo xamne lu ayu ci takale ak set lool mom du ngeen ci def ci ak saytu rek mo lool tamit waxtu wu ne dañ koy baye xel bu baakha baakha baakha baakha baax moy profito sax di wax fofu ndax ku ne xamne ni jumaa ji jamono ji dañu nek ci chantier
0: ok
1: ta soxna yu ci op ci dañ dan duggé ci buntu soow ba
0: waaw
1: fa lañ dan duggé kon tam ñuy xamal ni bepp soxna bo xamne ya ngi julisi ñi ngi lay wax nga ñëw duggé ci buntu bi nga xamne mo nek digënde ke Serigne Abdoulaye ak ke Cheikh Mamadou Fadal jëm tali bi jëm marché
0: fofu da mel ñaari buntu fi ñaari pli ñu duggé
1: wala buntu bi nga jëk buntu bi jakkaro moy fay wax non rek buntu bi jakkaro digënde ke Serigne Abdoulaye ak ke fa am
0: tali bi jëm marché waaw
1: tali bobu buntu bobu lañu duggé budé soxna yi budé wét gi nga xamni mom mo fété Dar Khoudous buntu bi digënde ke Serigne Salihou ak ke Abdoulaye ak ke Abdoulaye
0: ak
1: ke Serigne Damata fofu lañu dugg ke Serigne Ibrahim fofu lañu duggé ci buntu bobu
0: dana am soxna yo xamni dañuy taxaw
1: di leen gidi dana am soxna yo xamni bu ñëw ñom ñoo leen saytu ci lepp lo xamni luñu wara taxawé la ñoo leen saytu défar sappé ak niñu fa ra saytu ñu lepp ñu wax leen ko
0: ñoo ñu fay taxaw dañu am mandarga yu leen di xammi wala
1: wa dana ñu am mandarga ay bats yo xamni mom lañu tak ba nga xamni képp ku ñëw da nga xamni ñi kët ci ndawi daayira muhaddabatul khidma lañu bok ci ni mu amé ci goor ñi non lay amé ci nga xamni ñom ñoy jigen ñi ci walu gep bu fekkentane ci walu organisation bi mom non lañ ko defé ci julli gi ci wattaay ba benen laaj bo ci laajat
0: wa day melni budé julli xir gi fofu nang ko waxé mbolo mi dana bari go xamné day melni bëgg fa duggal lu melni ay auto ak yoyu manam ñepp lay ñëel wala dana am ci kilifi yo xam dañ leen may ñu mëna duggal ci auto fofu
1: ok yeureuf Serigne Cheikh manam fofu nonu amna ay parking yo xamné pour garer auto la waye nak mayun ñepp rek ñew garef amna yenn kilifa yo xamne mënu ñu ñak aksi fofu ñu bu ñewé dañ leen may ñu garef fofu amna ñenn ño xam sax bu ñu ñew mën nañu and ak wala yeneen auto yo xamne bokkuñ ci jëma fexé ba ki ci waye loolu lepp nak ñun dañ koy and ak police ak gendarmerie ñom amna lo xam ñom seen wal la dañ leen koy bayé
0: waxit ma amna seen sécurité bop wala ñum
1: mu xadam tax amna sécurité bopam bo xamne ñu ngi aju ci organisation tamit sous commission bobu sous commission sécurité nga xam bo leen aju ci walu wo tamit ñom ñoko sayt way auto tamit nekkul ni bëpp auto bu ñew rek dañ lay bayyi ndax bala nga ñewit mom non mako waxe talé bi nga xamni mo talé bo jaar mu jakkalok jumaa nga xam man nga fa jaar ak ci jumaa ji bo ñëwé da nga fekk ku fa monté bok ci muhaddamul khidma da na tak am mandarga bo ñëwé da na la labir la bo nopi nak barab yoy tamit dañ fay tek ño xamni ñu xamé kilifa yi lañu do
0: goor lool la bëggu ñëw ci salew
1: lool dimi dañ ci
0: baye xam ndax de man gëj na julé sax it jumaa ji xam ëpp na fukkat ak juroom xam na tax am barab bu ñuy taxalo fi ci gar bu mak way bu jëk da na gis ay kilifa bu ndañ julisi xaw mi nga am ba légui nak manam mbolo top sa ginaaw di sikar wala ñeen ñi di yëkëti xasaay té mel ni buñ xolé julikaay yi bi fiñ koy défé fofu xatna lool xataay go xamné ndax kilifa bu ñëwé and ak mbolo mom ñok mbolo mi dañ leen bay ñu dugg ci biir wala amna comme ni nga waxé ci ragné kilifa yi day baandi kilifa bu dugg yeen talib yi nga xamné ñoo topu and nok mom xaar ko ci biti wala nu mi démé
1: wa lool bu fekkene loolet daayira bi jël na ci ay matway ndax amna yeen kilifa yo xamné amna lo xamne luñ baxawon def la ci jamono yu yag lo xamne ñom loolu luñ baxawon def la loolu daay dañ lañ koy nangul waye nak organisation nañ ko organisation lo xamne ñom mën nañu ñew waye du ci yak lañ def ndax lan mo tax ndax du yak lañ def dañ leen bay ñom ñu ñew waye bu ñewé amna porte entrée ak porte sortie bu ñew ci entrée bi rek dañ ñew rek contre sortie
0: ño kilifa yi
1: lañ dan def
0: waaw
1: seen ada dañ dan def dañ ko def waye liñ xam ni mo lañu organiser duñu japp
0: jerejeuf seigne saliw li mat na leral bu baakha baakh ci niko seigne mam cherno waxone rek mu khadimatul khidma mom baye di ñu waxone legi rek dar baye wu len fa lu taxaw nit ñi rek ndax ñun sax war nañ ko xam ndax xam na julik hit wala sa keur yeepp neexi defay nek nga man ko wan ginaaw ñew di taxaw julit ñi lolu lu reey reey le kon manam jotna seuk nit ñi julit ñi rawat na ñun mouride ñu bayyi leen xel moy ñi li leen taxajuk ñu xam ko japp leen ci liggey bi ñi tambali mi wax nañ ko barab bi ñu nekké day barab julit ñepp julit ñi mom ko waye rawat ni mouride mom ko té nu mëna mel buñ ko samu défar ko day melni ci lén rek lay mujj té gis nañ né 94 bi fi daayir bi taxawé légui ba légui day mel alhamdulillah rabbil alamin rek lam kon yalla leen yalla gëna katanal barki cheikh khadim ba yeen yi nga xamne day melni ñi fi yabal tay ay ndaw lañ mag ñi am nañ ko ci liggey bi suñu borom mot leen barki cheikh khadim xamna suñu mam jenn fi ñew ci solos ci liggey xit gi fofu amna laaj bu mo fi laaj ba nopi moy julli yi damay deg ñu ñaari kaba ñaari rakka la suma jumut rakka bu ñeek bi rek lañ ci yëkëti loxo waye loolu dafa melni manam ngi duggu ci bop nit ñi mom Facebook suñ gox bi ñu dëkke da mel lu jafé la ma xamul non la démé dëgg way yoon yeen borom xam xam yi ñu wara wax ba xam manam rakka bu ne da nga war na ni rek Allahu akbar ba rakka yépp mat wala da am xayma bu ñu xayma né julik hir gi mom rakka bobu rek lañu wara yëkëti loxo fofu bëgg na nga yindi ci ak léral ñu soga dem ci heure bo xamné it day melni julli mo lim jakk yi nekk ci Touba dañuy bayyi lo xel baax juma ji ñi ci yëpp bëggu ñu ñëk julli jumaa ji kon nak ndax muhaddimatul khidma waajal na waxtu bo xamne suñ ci tollé ci ndigal sëriñ bi ci lañuy taxaw julli gi wala dé
2: jërëjëf sëriñ bi budé julli ki dé budé ci walu kabar gi mom xam nga kabar rek mom wala bok ñu nga waxa ci arab takbir moy wax allahu akbar rek allahu akbar rek moy mom moy kabar lool rek moy kabar budé yëkëti loxo gi nak li ko taxajuk moy kabar bu ñek moy kabaru armal mom mo taxajuk
0: lolu moy harbal
2: lolu moy kabar armal lolu motax maam kabar armal goku lañuy sakku nga yëkëti saraw ak mo xam julli faratal wala comme ni nga xamé bo dé julli farat bo ru ko ay bo siggé do yëkëti saraw ci sun gilmi ndax té kabar gu ñek rek lañ ko sakku ci yow nañ ko sakawé ci julli farat ay lañ ko sakawé ci julli neew nga xamne kabar bu ndek rek len di yegati loxom non lañ ko sakoy ci julli it ci juroom ben kabar rek juroomi kabar yoyu non lañ ko sakoy rek nga xamne kabar bu ndek ba nga yegati sa loxo waye it bo deme ba sujjot ci ñaarelu rakabi it bo juk taxaw yi do yegati sa loxo comme ni nga xamne ba nga juk taxaw yegati wo sa loxo comme ni nga ko defé ci julli farata yep non nga ko defé ci kabar yi ci desit juroomi kabar yi ci desat bu re bu ndek ba bo kabaré kabru armal juroom ben kabar ci lissat yep it non nga ko defé mo doy sax ndax Allahu akbar mom moy kabar gi Allahu akbar budé yékéti loxo gi benen bir la yékéti loxo gi nak comme buñ ko don teunk rek dañ nan rek yékéti loxo mom ci kabar bu jëk lañ koy sako ci nit ki kabar bu jëk rek mo comme nim ko defé ci julli farat nga xamné buy sigiru ko du kabar buy ru ko du kabar bu juggé ci sujjo du kabar non lañ koy waxé ci julli yi rek nga xamné dudul kabar bu jëk rek ñu ci yëkkat loxam waye ci dess da ci waaw yi ci dess ci yëkkat loxam
0: xana teunk bu neew ci solo julik tebeski dañ mel mom lañ deggal day mel li xewon ba suñu borom wacc ci lam ci wacc jaar ko sayyidina ibrahim ak nangam ba danaka liñ ci def ak sante lay xewonulo ci teunk bu gatt rek bo ñu bëggoon ni dikkel ci solo julik tebeski lan nga ñuy wax
2: jërëjëf julik tebeski mom maam jëmmé tabaski rek dafa nek ci wéru tadd jëmmé wéru ci jëm mom bok ci wéru gëna mag yi nga xamné moy ala shurul hurum di wéru yo xamné nit bu ci défé lu bax dañ koy ful bu ci défé safani dañ koy ful kon wéru wi jëm mom dafa tadd fukki fani ci jëm mom da tadd fukki fani ci jëm mom rek dafa tadd
0: fukki fani
2: ñëk ci wéru tabaski fukki fani yëpp amna ci bis tabaski claim fukki fani dafa nek fukki fani yu tadd lool yo xamné yoni sallam wax na né jaamu yalla ak lu mbax bax munta bax ba gënal yalla liñ ko jaamu ci fukk fani ñëkki
0: Allahu Akbar
2: munta kon lolu ak teddam lay tek yalla yi wacc yalla yi dacci wa dan wal yaalen ashr ñu wax ne xam yalla mom ak nim tollu buy giñ ci lu ndaw kon fukk fan yu mag la
0: Allahu Akbar
2: kon tabaski kon dugg na ci ñaari mbir yu mag ñettal ba yow ma arafa ko nek xam nako ñu war ko def suba inshallah taala momit mu nek bis bu tedd lol sax lol bo xamne yalla wax nañ ne bis bi nga xamne mo gëna met ci sheytaane moy bisu arafa ngir yalla limi jéggelé dafa bari yalla jéggel gi mi jéggel nit ñu bari nga xamne ñu bare ba dañu wax ne ñu bare ci ay jaamam ci bis bobu la leen ko reel ci sawra ci bisu arafa lay doon nga xamne dañu wax ne moy bis bi gëna met ci
0: iblis
2: bisu tabaski da ci top bisu tabaski danaka comme ni nga waxe rek fim tambale moy ci ibrahim bi nga xamne yalla daf ko do natou digel ko digel lo xamne day xol rek ak ngeemam fa la tollu ngir maynako dom jo xamne fonk nako lol ta yeex nako am mu koy natou ne ko sa dom ji nang ko rent di xol nan lay def waye mom mu boole ci gem yalla gu toll ni nopi ngir def lol ndax yalla ko digel
0: Allahu Akbar
2: dom jeeyit di ismaeil am gem gu toll non it bam ko waxe ci sasu mon ko yow dal defal li la yalla digel rek man mom dina ko muñ nga xamne yalla den don day melna yalla mom la won natou ñom ñaan ñep doon natou
0: Allahu Akbar
2: bi lolu jalle bim ko jeme da ko yalla jox xarma ñun ñep ñu nga xamne lolu ak tiant rek la nga xamne day bax waxtu nek comme laaj bi ni ñu koy fatali ko toujours ci jamono ju diggé ñu xam lan moy sabab bi tax nekul bis bo xamne dañ ci ki ni rek waye sabab bi deug ak gem yalla gogu non taxone day mat yi fatali li ci topit l'islam biñ koy sunnal ci nit ci tullik tabaski mi ngi nek atum ñaarel ci kaday mo yunus sallam bimu joge makka dem medina ñaarelu atmi ci la tambale tabaski ci la ko sunnal ci julit ni ci ñaarelu atmi comme batayit ginnaw ibrahim bobu ñu wax day melna it jaam yalla comme ni nga xamene koor day jaam yalla won ben yon lay am ci atmi bo demé ba jeex dañuy am ak fet moy correcté tabaski non la demé moy dañuy acc ponk yi gëna mak ci acc bu jexé muy bisu tabaski ñiraat ci am ak fet day melni manam ak fay la rek ko xamné yalla mokay fay julit ñi mom bisu tabaski
0: jërëjëf suñu mam jarro leer na dañ ñitt li nga wax légui ci ginaaw muy luñ ko min war na diko fatali nit ñi doonu bisu nos rek xamna lu ko ay bi waxe sax suñu borom du ci ndawal gek nangam yoy mu tuddi yépp waye dafa dub rek ñu sant ko ci ak fatali ko ci tay melne ni it yoy nga tuddu legi muy sayyidina ibrahim ak sayyidina ismaeil ak seen wayjur wu jigen way ñoo ñep bu ne xol dooma adam ñoo ci nek moy bay ak wayjur wu jigen ak dom kon day melni ñoo ñep señ mam tierno war na ñom jangat buñ ci jangale wa bismillah
2: mi gok ñing ko waxe lolu c'est baymon xelu way lolu it lu ci am solo la moy ni ma waxe legi moy ci ne ibrahim mom yalla daf ko djublo nat ndax yalla daf ko djublo nat ngir niñ nga waxe dem na ba nek mak lol yalla dor ko may dom
0: ah bi mi am sayyidina ismaeil
2: waaw nek na mak xam nga kon dom joji dina ko fonk lol ko
0: ndoko
2: fonk lol yalla djublo ko nat ak dom ni ba bu ton yeex gi mu ko yeex am ak lepp sax waye jëmmi dom rek yoni sallam ne won na kenn ci yeen do am ak gem yalla guma sek dudul ne man yalla daf ko gënal ay doomam ak lepp yalla ci mom sax moko ñëk wax mu ne bu fekkante ne seeni bay ak seeni doom ak seeni njaboot ak seeni nangam lepp bu fekkente ne ñoo leen gënal yalla ak bu yenenteem bu ba man gëna tok xaar sama mbugal kon yalla loolu bëgg ci jamm bi moy lu mu fonk fonku ñooñu it mu jital yalla ci ñooñu yëpp kon mom gëm gëm bobu la am rek tay ñu bayyi xel ne it ci gënt la donte nak gëntu yenenteem du neen waye ci gënt la ci gënt la xaarut gënt ga di baam waat wala det bam koy gënne xam bam koy gënte xam na
0: di loolu da mel mo gëna metti
2: son mi gok loolu gëna yéme kon ndax ab yëneenti xam nga dañ koy wax yi mënon na tok xaar mu baam waat ba xam ndax gënt gi ci deug yalla way siksak wu ci ndigalu yalla rek da koy def kon yalla gënal nako doom jojo
0: ci liwet
2: doom jayit compliqué lu ko ndax mënon na def neen tamit mo na def ne waye momit comme ni nga xamé ab yonenté la mom yalla def nako yonenté ngir ku nek xamna lolu comme ni nga waxé it wajur bu jigen wit ku nek xamna nim tollu lolu lim tollu wajur bu jigen nan la doom tollu ci mom surtout comme noñu ko waxé ku ko yexam wa dal bindi biñ ci meuna jangé ci lolu lepp rek dal moy yalla gënal maam gënal gi gënal yalla ci maam baye gënal gi gënal yalla gënal gi gënal yalla ci domam ak yaay ji dom yeet gënal gi gënal yalla ci wajuram lolou di lo xamne kon dal ñepp ko maddi baye xel bu baax rawati na ci jamono occasion la dal wax di yalla
0: ci lu leer jeureu jeuf señu am jaru li day buñ ko yegul mom ñi ñëkke amna solo lol wax deug yalla bëgg fatali gu mat sekk ci ñi ngi sant bu baax baax mel ni waxtu wi da mel ni juroom minute mo ci bëgg dess Seigne Saliou xamna dañ lay bayyi di nga indi wat lepp lo xamne japp nga ne war nga ko fatali rawati na mbolo yi nga xamne ñi ngi ñew ci barab bi ñu jëm ci day mel ni wax nañ ko legi barab bi da lambo yu bari jëmi juma jang fi waye jëmi suñu yaakar yépp ñi ngi fofu ci juma ji kon ñi ñew ban comportement lañu wara indaré ci barab bobu ak kenn ku ni bo ñewé ge leralar ko jigéen ñi barab bi ñi duggé goor ñi fa ñi duggé ku yor auto parking yi nga xamné war nañ fa ma taxaw té loolu lepp ñu fexé ba déggul ci gendarmerie police yi nga xamné ñoo ñew and ak sécurité bu muqaddamatul khidma fofu la lay bayé rek nga ñëwaat fi té boy tejj man nga indiar sa cadre yi muju ñu mëna yëkëti jotaay bi inshallah
1: ok jërëjëf señ cheikh comme non ko waxé rek manam ni mu ko waxe won legui la kon la koy bamtu wat rek moy ku ne xamna ni juma ji jamono ji dafa nek sante xam bu fekkante ni soxna fagn dan dugge fagn dan jare xeyna dana xaw am gandu tuti kon bu ko defee ñom ba ñi ñew bu fekkante ni ñu jugge walu geneen gi la dañuy ñew wet gi fete ak digënde ke señ abdullah ak señ mamadou fadal ci tele bi nga xamne mo jëm marché ci bundu jakkalu mom fofu lañuy dugge direct ben amna benen ñaaral wut bo xam man nañ fa duggé ci ñi jugal lu melni dar khudous ak yu ñu démé ñom kër digënde ke señ salihu ak digënde ke señ damata ci tali bobu non jëm dar khudous ñom man nañu ñëw duggé fofu bu ñëwé it dañ nañ fa fekk ño xamni ñu leen ni site leen ñu leen ni site lañu doon duggal le and ak ñom accueil leen duggal leen fañ wara dugg tegg leen ci sapasa ba nopi nak and ak digënde sécurité ak ci lu man di doon ci walu gep bu fekkante ni ñi nga xamni ñom ñoy ñew di goor yalla yi ñomit comme nonu ko waxe rek bu ñewé ñu ngi leen di ñaan mbolé mbamuri daayira muhammadul khidma yi nga xamni fekk nañ leen ci ñu leen di defal ak jappandal ci buntu yi nga xamni mom moy entrée yi nga xam mo nek ci du wër juma yi yépp ci tali ko xamni fekk nañ la fa rek ñi ngi sakku ci yow lepp li nga xamni wax nañ la ko rek nga jappal leen ci ta xamni ak defal rek mo leen fa andi ak bëgg mbëggum sëñ bi waye bëggum fa di and ak di am ak di andi benn jafé wala dara lool tamit ñi ngi koy bayilo xel ñi nga xamni ñom ñoy ñew ñi nga xam ñom ñoy yor auto yi bu ñëwé mambu daay mu xamna xidma dañ fa né waye dañ ci and ak police ak gendarmerie ku na xamna ni liggéey bu walum tali mom lu ci ëpp liggéey police la ak gendarmerie waye téwun mambu daay mu xamna dañ fa né ngir buñu gisé leneen lo xamni lu aju ci daayira bi la ñu intervenir je ndax amna lo xam liggéey police la lo xam liggéey daayira bi la loolu dañ koy bayyi wala xel kon loolu ñu koy bayyi wala xel ñepp ñi nga xam ñoo ñew ba nopi di bayyi wala xel tamit ki nga xam ne moy suñu yaakar tay ak ëlëk
0: walum ciol gi dafa mëna ki yali
1: wa walum ciol gi mom japp na ni mom xeyna xala yu bari gën ko gëna bayyi xel rek ndax def na xamna loolu suñu mam ciol mom mo fi ci gëna mëna ñew
0: inshallah
1: ok waye kon ñi ngi sakku ki nga xam ne mom mo fi nekkal cheikhul khadim ci cheikh mahamoudul muntaha ta amna ne amens na yakkan ni dana ñew julli ci
0: alhamdullilah
1: kon bu fekente ni dana ñew ñu baye xel ci fam wara mëna jaar ñu baye nek di taxaw di raj rajlo wala ju nek di ciow ciow lu bari wala ju nek di wax leneen lo xamni wala ju nek di jëf lo xamni xeyna mëna xawa ñak war ma tuti ak ko suñ lepp la ta lepp lo xamni lu koy gëna gën fa yagal rek ñun mouride yépp dañ ci wara taxaw kon lool daayira bi tamit mi ngi ci bay wal xel ñepp di ñaanal mom bo leen ko xam ñoo ko mom mom daayira mu xadama xam ma yeng fek sol nañ ay mandarga ba ci jullukaay ba nga xam lu ci bari yenn ci ay kilifa ñoo fay julle ñoomit am nay kilifa yu fa nek ñoo xam ñoom ñu leen saay ñoom ñu ñaan ku fa ñew rek lañ la wax nga def ko di bay wal xel ñi nga xam ñoom ñoo fay ñew di and ak seen gono yu ndaw surtout ci biir barab bobu dañ ko bay wal xel ngir gore mom gore la rek
0: ñu yor ay xéti caméra ak yoy nangam
1: na yoy tamit daayira mu xadam taxina amna commission bo xamne moy communication ñoo bu ñëwé dañu fekk ñom ñu saytu len wax leen ni nga xamni non lañ wara def ci non lañu yëkëté fofu suñu kaddu di la sante Seigne Cheikh ndax danaka ak Seigne Mam Thioro ndax taxaway bi danaka xeyna mënon ko taxawé ndax xawes nañ la ci wa ashabu jannati ci taxaway yi nga fay taxaw ci yu rafet ci yoy yëpp ñu ngi xam nañ ko bu baax baax kon danaka li mënon ko taxawé di santan nak mom nima ko waxe won rek Mourid Sadikh bi di borom barab bi mu Cheikh Abdou Samad yi taxawayam yi nga xamni mu ngoy taxawé ci mbolé mourid yépp rawatene nak ci daayira muhaddamul khidma ñu wa daayira muhaddamul khidma mom dañu japp ni Seigne Abdou Samad ñun dañu da ñew bok ci suñu bir lepp lo xamni daayira mi ngoy def wala lepp lo xamni gis nako ci jumaa ji lo xamni luñu wara luñu japp ne mëna na gëna rafet dara ci deggu ak mbolam kilifa daayira muhaddamul khidma mom ñu ngoy sante te di ko gëreem te di ko ñaanal suñu borom gën ko fe yagal te wër ko
0: walu sono bi dañu fexé ba jumaa ji limi toll lepp di fu toll di leer wala
1: waaw bu dé walu sonisation bi comme ni ko wax ni may wax ak yow ci tay ji tambal nañ ci installation ba ba fi ak suba waxtu na inshallah dara ci nek and ko nak ñi nga xamni moy mbolam sonisation yi nga xamni ñom ñoo nek ci dekk bi ndax daayira muhaddamul khidma dafa nek lo xamne xamna ni fam ne mourid ya fa ne mourid yepp fa war ne kon kep ku ñew ni and ak ñom liggey bi duñ la ci xatal waye dañ la ci yaatal waye nak wax la li nga xamne mom moy sarti ñom dañ ci and ak ñom ba tax ne kon ñi ngi sante ñep di gëreem ñep di santale Seigne Mam Thioro mi nga xamne mom lañ bokk non jotaay bi ak Seigne Baye Serigne mi nga xamne mom lañ andal ak Seigne Murtala Bousso Seigne Cheikh ñu ngi lay nuyu bax te di siar mbolam wa daayira muhaddamul khidma yepp tuddu Seigne Afi Bousso rek tuddu mbolam ñep ñi ngi sante bu bax tay jéggul bu bax kaddu
0: jërëjëf Seigne Sall ñi ngi sant bu baax baax noonu ma ko waxee di nuyu baax waa daayira Miftahul Muna Wasul bi nga xam ne moo lënkali mboolem takkatra yu nekk diggante Touba ak Bakke ci njiital Serigne Fallu Galas Mbaw si Ousmane Fall Serigne Bassir Sile Serigne Abdoulaye Fall ak mboolem ñi nga xam ne ñoom mi ngi liggéey boobu gis nañ bu baax a baax taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy am ci liggéey Jumaa bi Jàll les Serigne Touba gàttanul boppam Barke Cheikhul Khadim kon Serigne Mam Thioro ñu bàyyi sa kaddu yu mujj rek ci fatliwale nañ niñ wara ñëwé ci xéetu ciol yeek nangam nangam yi ci karine wara amal su ko défé ngi dal sa kaddu yu tagu inshallah
2: wa budé bisu it mom benen mbir yo xamné l'islam daf ko tek ci julit bi bok na ci ñen ko waxé nonu dañu l'islam dafa bëgg ci nit ki muy muy xéñ lu neex bëgg ci mom mi sol lu bess musol lu bes ak nu man debal way beug nañ ci musol yere yu bes ak yere yu rafet bu nopi mana lepp lo xamne dal dina joxe image bu bax ci mom mu def ko kon l'islam moko ñëk digal lolu avant kenn diko digal l'islam moko digal lolu bu depp jale ñu xamne nit ki ñewit kay taxaw naan ko defal li du kenn kudul mbokum talibé mo xamne dafa bayyi mom jariñam nek ci sa jariñ yow ngir bëgg sa jaamu yalla ak sa diine normal nekul kudul koku kon ta lamuy def ngir mu jak mom ay efforam lu bari mën ta jak du dul na yow dang ko ci jappalé kon nu xamne kon ab dimbalenté la rek ku nek dal lañuy sakku ci yow kakoy sakku nekul ku compliqué nekul ku bëgg kilifté waye ku bayyi yittem rek nek ci say yitté bu dal jalle ñu leen sante bu baax di am bëcce bu baax ci and ak yeen jotaay bi
0: alhamdullilah
2: ñaan yépp ñaan yalla lepp nek aw yu ak tawfiq rek di jaajeufalat borom liggey bi di Cheikh Smart di delu wat di rafetlu bu baax baax liggey bi mom ku nek xamna liggey yoon mourid yépp la du ab liggey waye liggey mourid yépp la comme ni nga xamé né ñu nek da am ci lu nek fété ci mourid yépp momi dafa nek ci walu gi nekkal ci mourid yépp
0: alhamdullilah
2: kon ñu ñaan liggey bi fi mu bëgg mu ag fay fep rek mu ag fata lepp mu dajé ci ngërëm sëriñ bi loolu mo ñu absol lepp mu dajé ci ngërëm sëriñ bi nga xamne mom motax muy liggéey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf sëriñ Mam Thierno, jërëjëf Seyd Salih, jërëjëf Baye Serigne Ndiaye, Seyd Mourtala Boussa, ñoo ngi leen di bëral nuyu baax, leen siaré. Tay jéggu lu baax baax ñun ñi nga xamni ñoo doon jima laaj Yalla dañu nak tay ñu dajé ak ñoo nga xamni ñoo ñu sut xam xam fuf gën ñoo taxaw ci walu yépp rawat né mbolo mu mag mi di muqaddamatul khidma ñaan waxtaan wi Yalla nuko suñu borom def mu nek waxtaan wu baax té war té baña nek rek waxtaan wu neex ba ay nit képp ku ko dégg mën ci jarriño té lépp lo xamni waxtaan nañ fi itam ku nek mën ko jëfé ndax day melni niñ ko waxé légui rek bay duñ fi tuddu légui rek moy taxaway muqaddamatul khidma xam nañ ko ñoomit ñoomi Yalla leen Seyd Touba gatunu bopam ba yeen yi nga xam nañ ko yeene liggéeyal Seyd Touba ñu défé ko nañ ko bëgg barké Cheikh Khadim xamna ñu leen dox dig dajé inshallah talata bi ñu jëm rek yeneen daayira yi nga xamné ñoo nekk ci biir yoonu mourid ngir ñu ñëw mëna ñëw ñu waxtaané liggéey yi nga xamné mom lañu amal ci seeni gox ak seeni koñ di santé ñaan baax Seyd Souman Bakam Seyd Chouaib Yalla nako suñu borom gëna yagal gën ko wéral di ndokkel ñëpp ñuko Seyd Mam Thierno waxé légui ci bisub harafa bi nga xamné man nañu wax ne bis bi tambalina ndax amna Seyd Touba xëc ci di nga xamne da ko teunk ci ci

الله فازت قلامي بذكر الله مذ زمن وفاز كلي في الدارين والله.

دعا لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كل طاعة الله.

0: moy ku ne xam na ni jumaaj bi mu ubbe 1963 la Seigne Fallou sakkon ay mag ñoo xam ni ñoom la fa yobboon ngeen ñu ko saytu ci walu balé baak sétal gaak ak lu ñu démé ñu accès nak ci mars 1994 daara bi nak am ay daan jàngé ci Cousin Rafé Bousso al imam mbolo mi fi daan jàngé yépp ñoom kat bari na ay doomi soxna yoo xam ñoo fi daan jàngee gis jumaaji xam na ni kat ña nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon xëy na léegi jëm nañ ak mag ba taxawaay yi nga xam ne moo waroon ci jumaaji yëpp am na loo xam ne des na suñu jàpp ne ñoom ay murid lañu war a liggéey suñu tubaa kon waroon ñoo ñëw ngir jàpp ca loola. ñu waxtaan seeg seen kilifa Serigne Rafé Bousso mi nga xam ne moom mooy kilifa ak daayra muqaddamatul xidma ñu ko ñaan suñu borom jàggal ko fi loolu wéral ko biñ ko waxee mu rafetlu ko lool nee na kon kat damay ànd ak yéen ba ca ki fi nekkal sëriñ bi ngir ñu wax ko bañ àndee ak Serigne Rafé Bousso mu àndee kilifa yooyu dem ca sëriñ bi mooy Serigne Salihu leeral ko liggéey bi fi mu ci toll mu jox leen ci ndigal wax leen ci ay taxawaay ci niñ ko war a taxawee ci setal ga ba noppi wax leen mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon ànd leen ak ñoom ngir jàppale leen ci ngir gën a dëgëral digal li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Fadel joxewoon ci noonu ci la ñuy commencé ajjuma jot ñuy bale ak a fomp ak a setal ak a xayal ak a parfum mboolem jur jumaaji ngir saytu ko ak tàqale nag góor ñi ak jigéen ñi ak ku ne xam ne ne jumaaji bu njëkkoon sàpp da daan nekk nii nga gis ñi góor ñi nekk ci jigéen ñi nekk ci loolu lépp nag ay taxawaay la yoo xam ni ay taxawaay la yoo xam ne nii yu mot a taxawee la nga xam ne biñ demee ci Serigne Salihu Mbacke wax ko sax dane liggéey bi liggéey boo xam ne moom la bu leen fi suñu tubaab bàyyi loolu
1: allahu akbar
0: noonu la ko waxee moo tax sax xam na moo tax mu barkeel ba li mu tudd loolu moo tax daayra muqaddamatul xidma mbooleem taxawaay yi nga xam ne mi ngi am ci yoonu mu rek daayra muqaddamatul xidma mi ngi ciy taxaw ci ndigalul ki nga xam ne moom moo fi nekkal sëñ bi waxtu wu ne ci taxawaay yu nga xam ne ñu ngi koy jéem a taxawee ngir am ci ngërëmul sëñ bi ak ni nga xam ne ku ne xam ne ni buñ ne jumaay tubaa mooy jumaa ji nga xam ne mooy jumaa ji gën a mag ci tubaa ca murid yépp bokk ko te kon képp koo xam ne ñëw nga ak ku mën a doon boo ñëwee rek war nga fekk loo xam ne looy nawee ci wàllu diine la waaye dara loo xam ne lu woyof la war fee am loolu moo tax taxawaay yooyu yëpp am ci.
1: jërëjëf Serigne Salihu leer na lool wax dëgg yàlla ci bu ñu déggee li mu wax ci sosu gi ci 1994 suma juma ci jamono Serigne Salih Cheikh Salih Mbacke yàlla na suñu borom dolle ngërëm ak leeram ak Cheikh Khadim suñu maam Thierno kon day mel ni Serigne Salih kon moo ko tuddee muqaddamatul xidma wala ñoom bi ñuy dem yóbbaaliwoon nañ turu muqaddamatul xidma.
2: Waaw loolu de day mel ne Serigne Salih moo leen jox tur woowu di muqaddamatul xidma. Ku ko déggee xam ne aw tour la ci yenn tour yi nga xam ne sëriñ bi am na ay mbindam yu mu ko tuddee. Ku nekk xam na loolu muqaddamatul xidma moom ku nekk xam na ko ci xaside yi benn du ñaar di ay kii yu wute. Boo xoolee ci maanaam it maanaam muqaddamatul xidma di nga ci gis solo si lan moo tax ñu war ko mën a tuddee muqaddamatul xidma.
1: Jërëjëf sëñ suñu maam Thierno ci leeral bi ak tënk boobu. Jëmmi daayra muqaddamatul xidma ndax seen liggéey ci jumaa ji rek la yam ci defar sàpp yi ni ko sëñ bi waxee seetal barab bi wala jëmmi barab yi nga xam ne ñoo ëmbaale jumaa ji ci seen liggéey ci la bokk wala jàll na ba ca armélé wala seen liggéey moom ci jumaa ji rek ci la yam suñu am Thierno.
2: Waaw liggéey muqaddamatul xidma de comme ni ñu ko waxee woon léegi rek ne bépp taxawaay boo xam ne ab murid waroon na koo am ci jumaa ji moom la ñuy taxawee bu demee noonu nag kon ku nekk xam na ne jumaaji yaatu na lool am na yoo xam ne it moog jumaaji ñoo lëkkaloo doon te duñ wax ne ci jëmmi jumaaji la bokk waaye ñoo lëkkaloo comme ni ko waxee ci armélie ak lu mel noonu loolu it boobaa ku nekk day xam ne kon képp koo xam ne yor nga liggéey bi liggéey ba de da ciy àndaare ak it jumaa yi ci des jumaa murid gi yi ci des rek ak fu ñu mën di nekk ñoom boo ko demee di nga ci gis seen taxawaay bu baax a baax ku nekk gis ne formation yi nga xam ne ñu ngi koy defal imaam yi te loolu yëmul ci jumaa ji imaam yi mbooleem imaam yi ci
1: jëmmi daayra muqaddamatul xidma yeneen imaam yi nga xam ne yeneen jàkk yi ci biir dëkk bi dañ leen defal formation ngir doli seen xam xam ci walu imamat
2: ku nek isagu forma ci imama ge walu noddu kat yek yu mel non muy liggey bu am solo bo xamne dal yemul rek ci jëmmi juma ji rek waye dafa yaatu na ba jëm ci mbolem buñ ne buñ mané wax yoon yépp rek yaatu na bag ci yoon yépp rek lepp lo xamne dal jëm na ci walu juma wala jakka ak taxaway bi ci wara am rek ñom seen liggey agna fofu
1: seen taxaway ñom ci aljuma yi lay yam wala ci bisbi lay yam wala ci julli hidi ci lay yam wala ak magaltuwa ci lay yam wala ñom beut bu set ñom jëmmi juma ji ñinga fa di saytu liggey juma ji
2: ñom seen liggey mom ci jamono yépp la amut duñ wax yenn jamono sama yenn bisi way bisi yépp rek ku nek xamna amna liggey yo xamne dina am bis yoy liggey ak yoy liggey
0: waye da naka mën nga wax na dal bëpp bis ci atmi dal ñom seen liggey dina ci ki bis bu nek dal ñi nga ci liggey bobu di ci xey di ci compte amuñ banen yete dudul liggey bobu dal
1: day melni bu dé koor gi seen liggey dina gëna yatou
0: tax gis nañ lu melni walu ndogu yi ak lu jëm ci walu nafile gi ak lu jëm ci walu waxtaan yi ñi def it nga xamne waxtaan yu am solo lo xamne xam
1: ay yoy muqaddama tax ñokoy nos
0: ñokoy nos wa di waxtaan yu am solo yo xamne xam bare ci genn xam bare ci genn bo xamne ñu bare ay juni nit nañ ci jarignu kon melna ne koor gi dina gëna yaar waye téwut koor ak dudul koor mo ci yam waxtu yépp rek seen liggéey dina ñepp ngoy gistal
1: jërëjëf señ mam cernu ci léral bi liggéey muqaddama ndu xit ma kon lu yaatu la ndax jëmmi juma ji mo tol nonu lim ko waxe legi téré bi liñ señ bi tuddé di muqaddamatul khidma di batu khidma bi ci nek rek day melni feñal na lu bari ci liggey yi nga xamne ñing koy am señ saliw amna mbolo mu toll ni ak liggey min day mel lañ organisation bu baax ci jëmmi daayiri bi naka lañ ko mëna nosé ak boñu léralé ndax jëmmi muqaddamatul khidma ndax ay goor rek ñoko sekk wala amal ni seen bir ay soxna yo xamne bokal nañ ci daayir ndax melni boudé julli ci juma wala siyar ak yu mel nonu goor ak jigen ñepp ñokoy bokkono diko defandoo ndax amna ci soxna yo xamne bokku nañ ci daayir muqaddama ñu tagal leen ba bëpp soxna ak no fo mëna joggé ak no mëna ñëwé da na soxna yoy ñu lay taxaw ci lulut goor ak jigen di jaxaso ci walu organisation aussi mam cherno
0: okay jërëjëf señ sa comme non nga waxé daayir bi dafa nasu ci ay bankas yo xamne mën lañ wax ay commission yo nak dafa amat ay sous commission ci bir nga xamne commission yo dafa amane ñeneen ño xamne ño leen di jappalé commission bi nga biñ nek di ci wax moy organisation man na amna yeneen lu tollu juroom ñaari sous commission yo xamne dafa nek ci ronam
1: ci bir organisation
0: ci bir organisation
1: goor way
0: bu fekkante ni comme walu liggéey bi dañ ko nos ci bis bu ne aljuma ba delsi bis bu nek amna ño xamni nos nañ len ngir ñuy ñew di balé juma ji bis bu set ay soxna yo xamni dañu ñew bis bu set na amul benn bis bo xamni dañ ko jëlal lu ci melni alkhamis sax suñu mbokk yi nga xamni wa assemble jannati ñoo ngi di nuyu bax ta di len ziar ñom ñun ak ñom benn lañ ci liggéey bi ñom bu rekke bisu alkhamis ñoo ñew ci walu balé ga ciet ga ak lepp bis bu ne nak amul benn bis bo xamni dess nako jëlal loolu dañ ko nos nosin bo xamni bisbu sen ña nga xamni ñoo ñoy ñew amna ño xamni ñoo leen di jappalé ci walu lu ci ne ci lañ wara liggéey ngir and ci ak ñom ci walu gogo bu fekkante ni comme loon ko laaj ci ay ndax ay goor lañ kessa wala ay jigen daayira bi dafa am ay goor ak jigen waye loolu lepp nak dafa am lu ko jitu ci na nga xamni mom lañu bindo ci daayira bi
1: ci daayira bi ku bëgg bok ci daayira
0: ku ci bo ci bokke ba paré manam ndax jigen mom ak goor ñepp ci am daayira bi ni nga xamni mom non lay bindé ay membram nekkul ni da ngay ñew rek né dama bëgg bind ci daayira bi rek ñom ñu bind la amna commission bo xamni ñom ñoy saytu loolu nga xamni képp ko xamni señ cheikh tay bu ñew ni ka dama bëgg bind ci daayira mu xadamatu khidma danañ la yabal sa bureau ba nga xamni fa lañuy bindo waye bu agge ci bureau ba amna ay laaj yo xamni dess na la ko laaj yoy bu fekkante ni matale nga yépp ci yi nga xamni mom la daayira bi soxla ñu ne la waaw jël sa numéro téléphone man nañ la joxat ay rendez-vous ndax saytu ba xam yow ñu kat li ngay wax ñor na la wala rew da nga ñew ni rek ngir gis liggéey bi ni rek waye dana am taxaway ñu laaj ak itam buñ lay bind sa adresse yoy ak fu mu mëni doon ndax daayib da fay yaatu ci biir ndax bu mu la biir tuba waye fu biir tuba daayib ñi ngi fi danañ xam ci koñ ba nga dëkk danañ jema saytu ndax amna ku la fa xam ko xam bokku nañ daayira bi laaj señ cheikh mom ndax mom moy kan ndax mom nek na ko xamni ku ñu wara bind ci daayira bi ndax ku wara ma nek juma ndax juma yi dafa nek juma yi murid yépp kon ku fi nek tat neef nga wara doon
1: ci luur ci luur
0: motax lepp daayira bi da koy bayiwal xel diko sayt waye nekul ni nak da ngay ñew rek ñu bindal ñu koy sayto nak ci goor ñi non nañ koy sayto ci jigen ñi ba gi nga xamni soxna yi nga xamni soxna yu mag lañ sax nga xamni ñom ñoy balé bisu set amna ñen ñoo xam da nga leen gis xamni ñi aaje nañu sayto laaj da nga leen laaj comme nonu soxna tim comme non mako waxe bir touba touba gep carte yep daara mu xadamatu xidma amna fay ño xamne fa lañ joge di ñew ta danañ fexé ba ka fa ne ci adresse rek lañ xamé ni yow mi kat ah bu dé sam kat serigne salou ñang ma nga fa mbolam ñu nek fofu mom amna ño xam dañ lañ mëna sayt yor seen numéro ngir fofu na lepp lo xam lu xew fofu la ñu jëm ko sayt liggéey bi deug mi ngi tambalé ci noski mi ngi tambalé ci fa ngay bindo
1: mam jëm ji nga xam da ñew ngir bëgg bok ci mu xadma xidma mom da am ay laaj yu ngui tek mam melul ni sama daay rek nga xam ne damay ñew ni mam luma ne siwe mom mam mamour bo xam ne mam da bëgg bok ma bind ko mom da am fu lay jaarale ba nangul la ne ki war na mëna nek ci juma ji ñu sokk la bind ba ci top day mel da nga wax ni ci biir organisation amna ay juroomi commission sous commission yo xam ne ñi ngi ci biir day mel ñu yor walum ciat gi ñom nga tuddugul dafa dess yoneen sous commission wala
0: amna sous commission bo xamni mom mo yor lepp lu aju ci
1: accept
0: amna ben sous commission bo xamni mo yor lepp lo xamni bo deme ca bureau secrétaire bañ bind la bo ñewé ci organisation amna benen sous commission bo xamni mom mo lay saytu wat même buñ la bindé fofu ba saytu lo paré bo ñewé sous commission dañ la saytu wat buñ la bindé ndax bureau buñ bindé dañ xam yow lan ngay liggéey ndax képp ko xam bind nga fa tamit dañ la jëma xam ci yow lan moy sa métier ngir daayira bi bu ko soxlo wala bu ko daayira soxlo keneen contact ñu ngir soxla ci liggéey bobu danañ xool kat ci ko man ci liggéey bobu ñu jëm la ca ñu jëm ca and ak yow jappal la ci lu mel non amna sous commission bo xamni moy yor walum soxna yi ci di leen saytu ci buñuy balé ñu war def ak lepp lo xamni lu saytu wut ak lu mengu wut ak barab bi ñuy and ci ak ñom di leen ca tekantal amna benen sous commission bo xamni mom mo yor walum ndax dafa am commission bo xam mom mo yor ci walum balé yi ñi nga xam ñom ñoy balé rek
1: am matériel
0: bo xam ñoy yor waaw kay am sous commission bo xam tamit mom mo yor internat mangsin bi nga xam mbolem bagage bo xamni buñu andi ci daayira bi la danañ bind turam ak santam ak adressam lim fi andi ci ab lim ñaata ak kañ la ko fi andi lum yag bo ñew ci archive yoy dang ko fi fekk ngir ñu bind ko ngir ñu xam ko buñ paré ci buñ ko bindé niñ ko sayto bu ñëwé bañ bind ko paré buy gënal non lañ ko gënné nekku ni magasin bi da ngay ñëw rek ñu né dañuy balé rek nga gënd balé rek sax tek ni dedet dañuy xam tay ji kat ñaata balé xamoon nañu wër wi li fi dugg ci matériel buñ paré danañ xolaat buñ togal lu man ñetti wër ba ñent togaat xol matériel bobu biñ duggé lan ak lan ci yaq ak luñ ci war doli wat ci matériel yoy yépp amna sous commission bo xamni ñom ñoy saytu walu go
1: sincère wala communication da mel dana amal ci biir sous commission organisation wala commission bopam la
0: bo xamni bu dé communication dafa am commission bopam bo xamni
1: mom moy ak lolépp ñom ñokoy saytu jërëjëf Seydou Saliou ci léral yi xamna di len ñëwaat légui ci kanam li ñu gëna taxajuk sax moy julli xit gi nga xamni mom lañuy dëgmal té da melni amna taxaway yu magamak yo xamné daayira muhaddamatu khidma da ko ci amé té nit ñi mom bu set aaju na di leen jangal ak di leen fatali taxaway yi nga xamné mom lañ ci wara amé señ mam cherro bu ñëwaté dafa melni daayira muhaddamatu khidma suma jumut ndax man xawna ma yag Touba tuti li ñu wax ay bayan suma jumut day mel ñok créé ci suma sañu nak ci wax ci yoon bi sax ndax jumaay Touba ji fi la ko ñëk déggé ndax bayan yoy dañ koy fexé ba leunkelé ko ak khutba bi nga xamné mom la imam bi wara def wala bayan bi dañ koy day jëm ci gi wal bu khutba bi ñëwé jëm ci gi wal ak lan mo waral ñu indi bayan ci biir aljuma ji
2: waaw jëjëf señ bi bu dé walu bayan dé mënes na wax rek né li sababuk bayan wala bayan rek moy rek ak waxtaan wo xamné nit da koy def ñëk ñuy khutba bayan nak li sababam moy ku nek xamna ne ci ngir bi nek moy madhhab malik ñom dañu japp ne khutba dafa wara don ci lakku arab kess la wara don lakku arab rek la wara don
1: ci masabu malik
2: ci madhhab malik ñom dañu japp ne khutba ci lakku arab rek la wara don legi nak buñ deme ba jamono sopiku bañ ag ci jamono bo xamne ñi ngi khutba ci fo xamne la ngay wax ci lakku arab bu done fukki nit ñoo ci tew juroom ñet ni ji duñu xam li ngay wax
1: dedet
2: ci khutba warata la mom bu lepp jale warata la gënut warata khutba gënut warata lene ngir rek mëna deppalé ñaar yoy mëna deppalé solos manam jamono lim la ci walu gogou ak li nga xamne mom la madhhab bi wax ngir deppalé ñaar yoy mom mo waral ñu def bayan bo xamne nit borom xam xam mo fay moy tok di waré di wax lo xamne matna fatali nit ñi nga xamne lolu solo sañ bëggoon ci khutba ci mëna waré ñepp mëna ko xam lolu dina amé ci bayan bi dina amé ci bayan bi way téwul khutba bi nak mom lak wi nga xamne mom lañ wax ci né da ko wara doon muy lak arab téwul dina ko doon nga xamne yow di nga samonté ak madhab bi waye di nga samonté lélé donte amna ñu gis né sax mëna baña doon lak wudul lak arab waye leleg du meuna ñak nga teunku ci madhab bi lol ngir seen serigne bi deñ kanel serigne bi la madhab mari alaykum bil maliki fa innaha mutahharatun munawwara ma ngi len denk ngeen teunku ci madhab malik kon bu lol nak bu ci am bu fekke serigne be ko deñ kané kon kep ku ci teunku ñom daayira mu xam wax xidma ñom ñoo ci wara jitu ñom ñoo ci wara jitu kon dala bayan lolo tax bayan di am té rek bayan nak duñ ci charte ne faawu ki bayan limi wax mom la ki khutba di wax
1: du ci charte
2: ki bayan man nay wax ci walu gi go xamne mo gëna soxal nit ñi kay khutba it man nay wax lañ lo xamne it warate kesse lay doon amna lo xamne xam nga fatelante dafa am ñaari xaj amna lo xamne warate war rek la am lo xamne fatelé la ci jamono yuñu toll ak yuñu mel bayan bi nak xeyna moy gëna depp li mata fatelé ci jamono ji budé khutba bi nak mom jëm mi warate ak yu mel non ba tax sax ku nek xamna ne bari na khutba yo xamne limi baamu bari na lol ngir samonté gën ci samonté ak ci kim jugé muy serigne bi ak yu mel non lol dal mom moy ci denk dal lol la ma ci ko wax ci walu
1: serigne am jërru jërëjëf ci léral gi da ko mat lol ndax day melni sama classe nga xamne luqat arab yi deguñu ko yaga na suma djumu tay wala demb rek ma ngi deg nan bari na barab yo xamni ñaari dañ fay xuppé wala nangam ci khutba bi nga dégg ko nan amin té fekk na bobu lañuy wax boku xamone danaka sax da nga wara joy way wo nek nan amin ñi ngi siaré bax suñu gan ñu tedd ñi nga xamni ñu and ak suñu jëwriñ yi di Serigne Moustapha Boucher ak baye Serigne Ndiaye ñomit ñu bokku ci daaira muqaddamatul khidma am fa taxway yu mat xana jëmi barab bi mo xawa ki way kon ñom ñep dañu waron ñew ni and ak ñun liggéey bi nga xamni mom lañuy wonu ñi taxawé ni Serigne Saliou bu ñëwaaté ci laaj yi ba tay ndax muqaddamatul khidma ni nga xamé non lay taxawoo julli aljuma yi ci juma ji non lay taxawé julli juroom yi wala julli aljuma yi lañuy yobal mbolo mo xamné dañuy taxawu ci loolu def na Serigne Mame Thiérou sax ci la war ñëw ndax lepp ci commission culturelle ci la jëm moy taxaw gi nga xamné aju mom képp ku julli ci juma yi tuwa da nga gis muqaddamatul khidma mbolim buntu yi dañ koy taxawé ndax budé julli juroom yi ba tay amna ño xamné ñoy joy taxawé mbol ndax man leena ma gis solo xamné damay japp ni fi mom xana wa muqaddama xam dañ fay nekkul ci benn misal rek manam julli juroomi da ngay gis ni ñetti sap yu ñëkk yi ci juma ji mom nit ñi dañ ko respecté lool waye bu wéso ñetti sap wala ñent yoy mom da ngay gis sax ko xamné day dem ba ci ciatal ki ba fa tapi yam jëm ci xab ga ñi nané mu taxaw fa loolu dama xawu muqaddama xam dañ ko gisagut wala amna ñu xamné dañ leen fa bayyi ngir julli juroomi ñu diko taxawé wa
2: xam nga nak budé kuy taxawalu diiné mom aljuma ak aljuma ñoo ci am xayna aljuma day gëna fess ndax ci aljuma day lo xamné ñepp fay dajé té mu doon lo xamné dañ ci charte ñepp défé ko ci juma ji xayna lo tax mu gëna fess nit ñi rek luñu gëna bari taxaway bi day gëna yok
1: tay manam jubal charte jubal sappé julli mam da bok ci julli gi wala mom kum neex rek fu la ñëw bo ñëw taxaw da mel nit ñi dal mat nañu gëna yeer bu baaxa baax ci sappé da même jumaay jakk yépp bo ñëw amna ño xamne fu la neex taxaw lool bëgg na gën ci xouss baax wax mam ci
2: bu dé walu sappé mom yënde sallallahu alayhi wasallam ci jëmam da daan def buñ li xamé ba nopi mom mo daan jubantil sappé yi bopam mo dan wolbatiku sallallahu alaihi wasallam mo dan wolbatiku
1: allah
2: ku nek mu wax la taxwal fi defal len sen sappe yi comme niñ koy gisee ñane diko nan istawu aqimu sufufakum wasuddul khalal yu mel nonu di xey ni gis ñane ñu ko def mom mo dan defal bopam lolu day wone solo si nga xamne amna ko day wone solo si nga xamne amna ko nan mom moko dan defal bopam bu gisee nit ko xamne manam lum khat khat donte ku nek xamna digeenti li xam ak julli mom danaka li ci xaj bari wut fekk am na lu ci xaj wacce wut solo sim am motax mom mu ko daan defé nonu borom ko daan defé nonu ginnaw bu walu sapé amé comme tolo gi motax mu daan def nonu akit baña bayyi comme niñ ko waxé sapé nek ni nga dem taxaw fanen lolu amna sax ño xamni ag nañ ci sax japp na nit bo defé lolou ak julien baxout amna ño xamné sen gis gis agna fofu ci borom giri ño xamné agna ci japp nañ né kon nit sax bu defé lolou nga xamné sapé dafa nek ni mu bayiw ko dem beru ci ak sapé ak bopam go xamné sapé dess amut ben gant ak julien baxout féké dem nañ ba ag ci amñu gis lolou kon lolou lay wone kon solo ci nga xamné walu jubal sapé ak nek ci sapé gu nek bam fess nga rewo jall ci sapé ga ci top solo ci am lolou dagay wone ba nak lélegi nak nit mom leleg nit ñi mëno ci dara ni ngay man ngay ma man ngay jubanti bisbu set waye bisbu set ngay jubanti man nañu xey teggu ci won waye am ñeneen ño xamne yu bess la ño xamne xamuñ lolu
1: man aju mbi jall xam nga bokk ñi taxaw jumaa ñenn ji amna ku may jubanti mune man fi la dan tok fi mom fi moy sa place man fi lay tok te fekk na fam tok day melni wut nak sappe ko lol sax dama ko rombu non rek
2: jumaa mom juma mom amut place mom juma mom mbolom julli ñeeku bok mbolom julli ñeeku bok legi nak lu mel non nak mom motax mu gëna compliqué moy kene nit ki mëna japp ne fi sama place la wala mu japp ne na taxaw fi comme ça buñu noppé mo mëna gaaw genn wala nangam te fekk lolu mo diiné cheikhouñ dara diiné mom dafa am nit ki da am lu koy teunk bam nekké ab julit la am lu ko teunk bam nekké ab julit la jangalé diiné teunk kon boba nak jangalé diiné bu nekké ni nit ko mënta am benen xalaat ci ne fi moy sama place wala nangam lool nak motax légui jubanti gi di xawa jafé parce que nit bu lepp jalé légui doko mëna fot doko mëna forcer lu bëgguta def mëna ko forcer faaw dang koy gindi rek xamal ko li yalla jangalé ci di
1: ak li gën ci mom
2: rek ak li gën ci mom waaw ak li gën ci mom ndax nit man na def lo xamne mi ngi yak ak julim ay at ta du ko xam wallahi nabi sallam néna nit man na julli juroom ben fukki at ta fekk julli ge duñ ci nangu dara fekk julli ge duñ xam lolu kenn ñaanu ko yalla
1: dédé
2: yalla musal ñu ñep lolu kenn ñaanu ko yalla dédé kon jubanti lolu rek ko waral lolu rek ko waral moy rek ku nekk ak julim bax ku sa julli bax ñi fexé ba yol bañ ci waron am mu gëna yok tax julli man na bax ñaar nit bu no julli ñoom ñaan ñep seen julli bax na duñ ci wax kenn nako baam waral sa julli waye téwut ki yol bam cey am dina mat yolou bi ka ci fukk kon nak lolo tax kon jubanti gi lolo rek mo koy waral
1: jeureu jeuf seigne mam jerno li day melni luma ta xam la tax day melni muqaddama ta xidma dara bayyi wulen fi ludut manam ki bayyi yitem yep ngir deugmal boromam subhanahu wa ta'ala bu ñewé fekk fa ño xamne ñokoy gindi tekku ci yoon kon ñom bu ndoxatal kenn wala xafal kenn wala yakal kenn taxulin jog ñom bëgg lepp day melni ñom sax dafa bokku ci seen do na ko bëgg laaj bëdd bis ndax wal tudkhilul muslima fi yadi wa fi dari wa sabbitan il hadi wa fi suma jumut ci beyd bi day bari ñom luma koy gis ci seen track ak seen bind dama xamul lool nak luma ci mëna dimbalé seigne mam cherno
2: xam nga wal tudkhilul muslima fi yadi wa fi dari wa sabbitan bil hadi wa fi seen bi day ñaan rek ci bir ak njabotam mu am ci ño xamne dañuy defar maam ci gattal bu ngi don teunk lolou lañ wax rek ño xamne ñom ñoy defar di jubanti nit ndax it bu fekke am bolo di nga man nga ñaan ñu bax waye nit bu baxé rek ñeneen fekke ku nekk ñi dañuy bax rek boba ñi baxut fekke nit ñi dañuy bax rek ta duñ defare
1: salih al muslih mi gok
2: kon nit ki soxal nañ ko xamna salih lay doon waye tew dañuy soxla ko xam nit ki bu baxé bonop nit mu meuna defal
1: nga
2: xamna ño normal meuna ki kon moy lool rek liggey mom lool rek la moy fexé ba nit ñi nañ wara dundé sé diiné ñukoy dundé
1: non
2: nañ wara dundé sé diiné ñukoy dundé non ndax julli ku nekk xamna waccu way bi mu am jëmmé juma ci jëmam ku nekk xamna waccu way bi mu am nga xam nit ki bu fay tok gam fay tok rek meuna ci am ay tiyaba yu bari kon lolou waccu way bi mu am ci diiné dafa kawé motax nak légui nak nit ki bu choono bobu nonu mu def ko bonop mu neen lolou kenn yene wugo kenn motax kon mbolami kon ci islah gogou rek la nekké moy jëma défar nit ki ba ku nekk la nga bëgg ci suñu borom ci jaamu gogou nga am ko ci rek
1: lolou
2: rek ci gattal
1: jeureu jeuf suñu mam ci do ci léral yi yi sant bu baakha baax ñi nga xamné ñoo ngi sogo dab ci émission bi di daïra yi fi ci Assamadia TV ñu dalal tay daïra bu mag bi di muqaddamatul khidma nga xamné ñom lañu denk saytu jumaa yi touba ji lool nak liggéey gëna ko reey ci yoonu mouride ndax japp na né barab bobu moy borop bi gënalon sëriñ bi ci kaw suuf jaralon ko lepp nak nekkon kër bopam gi mu fi don jaamu borom bi yalla dogalé itam mu dekkale ak boromam fofu lañ ko mujjé gisé kon day melni jëmmi jumaaji liñ ko waxé légui dafa ëmb yu bari jëmmi jumaaji jang ci di déggu suñu borom subhanahu wa ta'ala yaakaari mourid yépp nekkat fa lool day melni benen liggéey la bo xamna bu ñëwaati inshallah dañ ci gëna tax indi ay taxway day melni suñu digënté dess na sax waxtu yaaka na ñaar fu minute Seigne Saliou xamna fiñu gëna taxa doon deug ba mën nañ ci dugg muy julik xit yi nga xamne muqaddimatul khidma mi ngi koy taxawé fi jumaay Touba ji julli xit gi ndax ni ñi julé jurom nak non lañ koy julé ci jumaaji mag gi fa lañ koy julé wala amna barab bo xamne damay deug ñaan julikaay xit bi ci Touba spécial fofa fa lañuy julé ji ak non naka ngeen koy organiser ba mbolo mi limi bari kenn ku ne da nga julé na nga wara julé ba ci top it day melni julli xit moy ëpp mbolo aljuma ndax am ngeen personnel bu doy bo xamne da ngeen ko meuna taxawo ñi nga xamne ñoy julli ci julli xit ba kenn ku ne meuna julé na nga wara julé meuna delo sa kër señ Saliou
0: ok jërëjëf señ Cheikh ma ngi déglu sax xamna bala ma ñëw ci laaj bobu mo ni tour ci la señ Cherno doon wax
1: ok
0: ci laaj bi ngi ko laaj ci sappe yi nga xamne ñen ñi dañuy nekk ci ginnaw
1: wa lolou duma ñor lom
0: manam lo amna lo xam dafa aju ci organisation ba nopp ñu ci taxaway bu am solo jumaaji dafa bindo no xamne fi nek ki nga xamne yow ya fay nek bisu set man na la fay xew deug sax xeyna doko meuna xam deug waye fi ne sappe yi nga wax ñi nga xam ñoy nek ci ginnaw ñu ci bare ñu ci bari la wax ñaari am nañu ak seen xal ñu ci bare ndax daaira bi commission organisation am na ñen ñu xamni comme nonu waxe do amna sous commission bo xamni lepp lo xamni luñu wara gis ni ci jumaa luñu wara jubanti wat la ñoom yi dess koy jubanti wat niñ ko jubante moy kep ko xam man nañu wax ak yow ci fofu liñ la wax nga def ko danañ wax ak yow waye daaira bi amul lenn lo xam def ko def diko forcer wala yeng waye lepp lu mi def nak dana ko tektalo ci diine wax ak yow ci ak mourite ñi nga xamne amna ñenn ño xam fofu ñepp nak lay wax ni ño antok seen xel waye amna ci ño xam lolu moy tax ngeen fay gis waxtu wu ne dañu japp ñom fañ nek rek fofu waxtu wu ne fa lañ wara nek amna ño ci xam tamit li koy waral julle ci ginaaw moy buñuy déggé ñuy li xam ñom dañuy japp ni rakamu wuri len raw xam bu ñew rek fiñ tollu rek fofu lañu taxaw amna lo xam tamit señ Cheikh lool mo koy waral waye lool daara mi ngi ci organisation mi ngi ci taxaway bu am solo ak ñi nga xamni ni ñang koy def bisbu set amna ñu ci xamni dañ lañ leen wax ak ñom fofu buñu fekkante lañ leen def so def la wuñ ko sax bureau ba nga xamni mo nekk ci bir jumaaji buñu para amna ñu xam dañ lañ leen wo ngir waxtaan ci ak ñom waye buñ la woy waxtaan ci ak yow ñu gis ni kat yow mi liñ lay wax lo meuna def la xayru ñu and ci ak yow bu fekkante ne gis nañ leneen lo ci raxit ndax li ma la wax legi amna lo xam ñun ñi fay ne dañ ñoko mëna xam ndax jumaaji ku ne fay ñew nak
1: ku ne fay ñew
0: waye yow mi fi nek rek amna lo xam yow ya koy mëna xam ma ngi jëgul kon bu ko defé may del ci ni nga waxé ci organisation ci julli ak aide yi julli gi ñu ngi koy defé ci julli kay aide bi nek ci penku bi ci bo génné buntu penku bi rek jëm ci buna julgay bi mana ya xana ñepp xamene sax ci wetu
1: margo
0: bi daré kamil rek digënté daré kamil ci kan margo fofu moy nek julgay aide bi fofu nak daara mu xadamatu khidma waxtu wu ne ndax man na né julli ki aide gi bañ ko dalé saytu yag na ta waxtu ne ñi ngi koy bayyi xel ci ni ngi koy war défé ba nopi nak julli ki aide bu jall dañ xol li nga xamni japp nañ ni li lepp réagir na li nga xamni japp nañu li amna luñ ci wara saytu wat ñu saytu wat ko ndax fini bis bi nga xamni mom moy julli bo baye xetuti da nga gis ño xamni ñom ño yor seen keuyit di wër mbolam li ci biir julli kay et bi ak liber jumaaji ngir xol équipe bi nga xamni ñom ño monté ak ñi nga xamni ñom ño nekk ci biir jumaaji nga xam luñ ci wara saytu wat ak yu démé non fiñ ko jittalé ci organisation bi moy fañu jullé daaira bi dana fexé ba bala nit ñi ñew julisé dañ fexé ba saytu ko lal fa lepp lo xamni dañ fa wara lal ci mukeet ya ak baléko ba nga xamni képp ku ñew rek da nga mëna ñew dugg juligaay et ba def li nga wara def dañ fexé nak ba ñi nga xamni ñom ñoy monté ndax ñi monté dafa am ño xamni ñom ñoo leen di monté lo ñoy 6 heures demi fu mu joté dañ ñew ñoo taxaw ku ñew ñu jox la sa batsa wax la fa nga wara dem ak bu agge ni nga fa wara liggéeyé ba nga xam dang ko baye xel bu baax baax non lañ koy defé ñi nga xam nak ñoy ñew ngir liggéey ñom 7 heures du matin ñom dañuy ñew way ñi nga xam ñom ñoo leen di monté lo wax leen ni nga def ñom ño fay jitu ngir ku ñew ñu man la wax fa nga jëm ak nga nga fa wara démé mbolem bund mbolem li wër juma ji nak dana am ay montage yo xamne ñom ñoy monté ci li nak fofu li ñi saytu moy takalé goor ñi ak jigéen
1: ah jigéen dañuy julisi tewes
0: jigéen dañuy julisi waay ñoomit dañ leen di takalé ba nga xamné lu ci bare bare sax ñu bare sax japp nañ soxna du ñew julisi waay soxna dañuy ñew du julisi
1: tay la xamni
0: ta Serigne Sall dañu waxon né lepp lo xamné lu aju ci takalé ak set lool mom du gën ci def ci ak saytu rek mo rol tamit waxtu wu né dañ koy baye xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa moy profito sax di wax fofu ndax ku ne xamné né juma ji jamono ji dañu nekk ci chantier
1: ok
0: ta soxna yu ci ëpp ci dañ dan duggé ci buntu sowu ba
1: waaw
0: ko lañ dan duggé kon tam ñu xamal li bëpp soxna bo xamné ya ngi julisi ñi ngi lay wax nga ñëwé duggé ci buntu bi nga xamné mo nekk digënde Keur Serigne Abdoulaye ak Keur Cheikh Mamadou Fadal jëm tali bi jëm marché
1: fofu da mel ñaari buntu fi ñaari li ñu duggé
0: wala buntu bi nga jëk buntu bi jakkaro moy dim fay wax non rek buntu bi jakkaro digënde Keur Serigne Abdoulaye ak Keur Cheikh
1: Fadal tali bi jëm marché waaw
0: tali bobu buntu bobu lañu duggé bu dé soxna yi bu dé wét gi nga xamné mom mo fété Dar Khoudos buntu bi digënde Keur Serigne Salihou ak Keur Cheikh Abdoulaye ak Keur Cheikh Abdoulaye
1: ak
0: Keur Serigne Damata fofu lañu dugg Keur Serigne Ibrahim fofu lañu duggé ci buntu bobu
1: dana am soxna yo xamné dañuy taxaw fofu
0: di leen gidi dana am soxna yo xamné bu ñëw ñom ñoo leen di saytu ci lepp lo xamné luñu wara taxawé la ñoo leen saytu défar sappé ak niñu fa ra sayto ñu lepp ñu wax leen ko
1: ñoo ñu fay taxaw dañu am mandarga yu leen di xamé wal
0: wa dañu am mandarga ay batsu yo xamné mom lañu tak ba nga xamné képp ku ñëw da nga xamné ñi kët ci ndawi daayira muhaddabatul khidma lañu bok ci nimu amé ci goor ñi non lay amé ci nga xamné ñom ñoy jigen ñi ci walu gep bu fekkentane ci walu organisation bi mom non lañ ko defé ci julli gi ci wataay ba benen laaj bo ci laajat
1: waaw day melni bu dey julli hir gi fofu nang ko waxe mbolo mi dana bari bari go xamne day melni bëgg fa duggal lu melni ay auto ak yoyu manam ñepp lay ñeel wala dana am ci kilifi yo xam dañ leen may ñu mëna duggal seen auto fofu
0: ok yeureujeuf Serigne Cheikh manam fofu nonu amna ay parking yo xamne pour garer auto la waye nak mayun ñepp rek ñew garef amna yenn kilifa yo xamne mënu ñu ñak aksi fofu ñoo bu ñewé dañ leen may ñu garef fofu amna ñenn ño xam sax bu ñu ñew mën nañu and ak wala yeneen auto yo xamne bokkuñ ci jéema fexé ba ki ji waye loolu lepp nak ñun dañ koy and ak police ak gendarmerie ñom amna lo xam ñom seen wal la dañ leen koy bayé
1: waye xit ma amna seen sécurité bop wala ñum
0: am mu xadam tax amna sécurité bopam bo xamne ñi ngi aju ci organisation tamit sous commission bobu sous commission sécurité nga xam bo lem do aju ci walu wo tamit ñom ñoko sayt way auto tamit nekkul ni bepp auto bu ñew rek dañ lay baye ndax bala nga ñewit am non mako waxe tali bi nga xam ni mo tali bo jaar bu jakkalo ak jumaaji nga xam mën nga fa jaar ak ci jumaaji bo ñewé da nga fekk ku fa monté bok ci muhaddamatul khidma dana tak am mandarga bo ñewé dana la laaj la wër la bo nopi nak barab yoy tamit dañ fay tek ño xamni ñu xamé kilifa yi lañu do
1: goor loolu la bëggono ñew ci salew
0: loolu dimi dañ ko
1: baye ndax de man gëj na julé sax it jumaaji xam ëpp na fukkat ak juroom xamna tax am barab bu ñuy taxalo fi ci garbu mak way bu jëk dama na gis ay kilifa bu ndan julisi xaw mi nga am ba légui nak manam mbolo top sa ginaaw di sikar wala ñen ñi di yëkëti xasaay té melni di buñ xolé julikaay hit bi fiñ koy défé fofu xatna lool xataay go xamné ndax kilifa bu ñëwé and ak mbolo mom ñok mbolo bi dañu bay ñu dugg ci biir wala amna comme niñ ko waxé ci ragné kilifa yi day baandi kilifa bu dugg yeen talib yi nga xamné ño top na and nok mom xaar ko ci biti wala nu mi démé
0: waaw lool bu fekkene loolé daayira bi jël na ci ay matway ndax amna yeen kilifa yo xamné amna lo xamné luñ baaxoon def la ci jamono yu yagg lo xamni ñom loolu luñu baxoon def la loolu daay dañ leen koy nangul waye nak organiser nañ ko organiser lo xamni ñom mën nañu ñew waye du ci yaq lañu def ndax lan mo tax du ndax du yaq lañu def dañ leen bay ñom ñu ñew waye bu ñewé amna porte entrée ak porte sortie wa bu ñew ci entrée bi rek dañ ñew contre sortie
1: a ñoo kilifa
0: lañ daan def
1: waaw
0: seen ada dañ daan def dañ ko def waye ni nga xam ñu mo lañu organiser
1: duñu jax jërëjëf señ Salihu li matna léral bu baax baax baax ci niko señ Mame Thierno waxon rek mu xadimatul khidma mom bay di ñu waxon légui rek dara bay wu leen fa lu taxaw nit ñi rek ndax ñun sax war nañ ko xam ndax xam na julit hit wala sa kër yeepp neexi defay nek nga man ko wan ginaaw ñew di taxaw julit ñi loolu lu reey reey la kon manam jot na seuk nit ñi julit ñi rawat na ñun mouride ñu bayyi leen xel moy ñi li leen taxaju ñu xam ko japp leen ci liggéey bi ñi tambali bi wax nañ ko barab bi ñu nekké day barab julit ñepp julit ñi mom ko waye rawat ni mouride yi mom ko té nu manamel buñ ko samu défar ko day melni ci lén rek lay mujj té gis nañ né 94 bi fi daayira bi taxawé légui ba légui day mel alhamdullilah rabbil alamin rek lam kon yalla yalla gëna katanal barki cheikh khadim ba yene yi nga xamné day melni ñi fi yabal tay ay ndaw lañ mag ñi am nañ ko ci ligéy bi suñu borom mot leen barki cheikh khadim xamna suñu mam jann fi ñew ci solos ci ligéy xit gi fofu amna laaj bu mo fi laaj ba nopi moy julli damay dégg ñu non ñaari kaba ñaari rakka la suma jumu rakka bu ñëk bi rek lañ ci yëkëti loxo waye loolu dafa melni manam ngi duggu ci bop nit ñi mom facebook suñ gox bi ñu dëkke da melni lu jafé la ma xamul non la démé dëgg waye yoon yeen borom xam xam yi ñu wara wax ba xam manam rakka bu ne da nga war naan ni rek allahu akbar ba rakka yépp mat wala da am xayma bu ñu xayma né julik xir gi mom rakka bob rek lañ wara yëkëti loxo fofu bëgg na nga yindi ci ak léral ñu soga dem ci heure bo xamné yi day melni julli moolem jakk yi nek ci Touba dañuy bayyi lo xel bax juma ji ñi ciëp bëggu ñu ñëk julli juma ji kon nak ndax muqaddimatul khidma wajal na waxtu wo xamne suñ ci tolle ci ndigal sëriñ bi ci lañuy taxaw julli gi wala del
2: jërëjëf sëriñ bi budé julli kay dé budé ci walu kabar gi mom xam nga kabar rek mom wara bok ni nga waxa ci arab takbir moy wax allahu akbar rek moy mom moy kabar lool rek moy kabar budé yëkëti loxo gi nak li ko taxajuk moy kabar bu ñëk moy kabaru armal mom mo taxajuk
1: yëkëti lool moy harbal
2: lool moy kabar armal lool motax maam kabar armal goku lañuy sakku nga yëkëti sa loxo ak mo xam julli farata wala comme ni nga xamé bo dé julli farata bo ru ko ay bo siggé do yëkëti sa loxo ci sun girmi ndaxte kabar gu ñëk rek lañ ko sakku ci yow nañ ko sakku wé ci julli farata lañ ko sakku wé ci julli neew nga xamné kabar bu ñëk ba rek lañ di yëkëti loxom non lañ ko sakku wé ci julli it ci juroom ben kabar rek juroomi kabar yoyu non lañ ko sakku wé nga xamné kabar bu ñëk ba nga yëkëti sa loxo waye it bo démé ba sujjot ci ñaarelu rakabit bo juk taxaw yi do yëkëti sa loxo comme ni nga xamné ba nga juk taxaw yëkëti wo sa loxo comme ni nga ko défé ci julli farata yépp non nga koy defé ci kabar yi ci dess juromi kabar yi ci dessat bu reub ñeek ba bo kabaré kabru armal jurom ben kabar yi ci dessat yépp it non nga koy defé
1: moy doyo
2: ndax ci allahu akbar mom moy kabar gi allahu akbar bu dé yëkëti loxo gi benen bir la yëkëti loxo gi nak comme buñ ko doon teñk rek dañ nan rek yëkëti loxo mom ci kabar bu ñeek lañ koy sako ci nit ki kabar bu ñeek rek mo comme nim ko defé ci julli farata nga xamné buy sigiru ko du kabar buy ru ko du kabar bu juggé ci sujjo du kabar non lañ koy waxé ci julli yi rek nga xamné dudul kabar lu ci yëkëti loxom waye ci dess da ci waaw yi ci dess ci yëkëti loxom
1: xana ëpp teunk bu ñëw ci solos julit tebus ki demel mom lañ dëngmal day mel li xewon ba suñu borom wacc ci lam ci wacc jaar ko sidina ibrahim ak nangam ba danaka liñ ci def ak sante lay xewonulo ci teunk bu gatt rek bo ñu bëggoni dikkel ci solos julit tebus ki lan nga ñuy wax
2: jërëjëf julli tabaski mom maam jëmmé tabaski rek dafa nek ci wër bu tedd jëmmé wër ci jëm mom bok ci wër yi gëna mag yi nga xamné moy ala shurul hurum di wër yo xamné nit bu ci défé lu bax dañ koy ful bu ci défé safani dañ koy ful kon wër bi jëm mom dafa tedd fukki fani ci jëm mom da tedd fukki fani ci jëm mom rek dafa tedd
1: fukki fani
2: ñëk ci wër tabaski fukki fani yëpp nga am ci bis tabaski lay fukki fani dafa nek fukki fani yu tedd lool yo xamné Yunus sallallahu alayhi wasallam waxna jaamu yalla ak lu mbax bax munta bax ba gënal yalla liñ ko jaamu ci fukk fani ñëkki
1: Allahu akbar
2: munta kon lolu ak teddam lay tek yalla yi wacc yalla yi dacc wa dane wal yalla na ashr ñu wax ne xam nga yalla mom ak nim tollu bu giñ ci lu ndaw kon fukk fani yoy fukk fani yu mag la
1: Allahu akbar
2: kon tabaski kon dugg na ci ñaari mbir yu mag ñettal ba yow ma arafa ku nek xamna ko ñu war ko def suba inshallah taala momit mo nek bis bu tedd lol sax lol lol lol bo xamne yalla wax nañ ne bis bi nga xamne mo gëna met ci sheytaane moy bisu arafa ngir yalla limi jéggelé dafa bari yalla jéggel gi mi jéggel nit ñu bari nga xamne ñu bare ba dañu wax ne ñu bare bare ci ay jaamam ci bis bobu la leen ko reel ci sawara ci bisu arafa lay doon nga xamne dañu wax ne moy bis bi gëna met ci
1: iblis
2: ci iblis bisu tabaski da ci top bisu tabaski danaka comme ni nga waxe rek fim tambale moy ci ibrahim bi nga xamne yalla daf ko do nat digel ko digel lo xamne day xol rek ak ngeemam fa la toll ngir maynako dom jo xamne fonku nako lol ta yeex nako am mu koy natou ne ko sa dom ji nang ko ren ci di xol nan lay def waye mom mu bolé ci gem yalla gu toll ni nopi ngir def lol ndax yalla ko digel
1: allahu akbar
2: dom jeyit di ismaeil am gem gu toll non it bam ko waxe ci sasu mon ko yow dal defal li la yalla digel rek man mom dina ko muñ nga xamne yalla den don day melna yalla mom lo won nak wa ñom ñaan ñep lo won nak
1: allahu akbar
2: bi lolu jalle bim ko jeme da ko yalla jox xarma ñun ñep ñu nga xamne lolu ak tiant rek la nga xamne day bax waxtu nek comme laaj bi ni ñu koy fatlikou toujours ci jamono ju digge ñu xam lan moy sabab tax nekul bis bo xamne dañ ci ki ni rek waye sabab bi deug ak gem yalla gogu non taxone day mat yi fatali li ci topit l'islam biñ koy sunnal ci nit ci tullik tabaski mi ngi nek atum ñaarel ci gaday mo yunus sallam bimu joge makka dem medina ñaarelu atmi ci la tambale tabaski ci la ko sunnal ci julit ni ci ñaarelu atmi comme batayit ginnaw ibrahim bobu ñu wax day melna it jaam yalla comme ni nga xamé ne koor day jaam yalla won ben yon lay am ci atmi bo demé ba jeex dañuy am ak fet moy korété tabaski non la demé moy dañuy acc ponk yi gëna mak ci acc bu jexé muy bisu tabaski ñi rat ci am ak fet day melni manam ak fay la rek go xamné yalla mokay fay julit ñi mom bisu tabaski
1: jërëjëf señ mam jarro lér na dañ ñi tayit li nga wax légui ci ginaaw muy luñ ko min warna diko fatali nit ñi doon bisu nos rek xamna lu ko ay bi waxe sax suñ borom djulu ci ndawal geek nangam yoy mu tudd yep waye dafa dub rek ñu sant ko ci ak fatali ko ci tay melne ni yit yoy nga tudd legi muy sayyidina ibrahim sayyidina ismaeil ak seen way jur wu jigen way ñoo ñep bu ndé xol dooma adam ñoo ci nek moy bay ak way jur wu jigen ak dom kon day melni ñoo ñep señ mam tierno war na ñom jangat bu ci jangale bismillah
2: mi gok ñu ko waxe lolu ci baye mon xel way lolu it lu ci am solo la moy ni mako waxe legi moy ci ne ibrahim mom yalla daf ko jublo nat ndax yalla daf ko jublo nat ngeen ñu ko waxe dem na ba nek mak lol yalla dor ko may dom
1: ah bi mi am sayyidina ismaeil
2: waaw nek na mak xam ko dom joji dinako fonku lolu ko
1: dinako
2: fonku lol yalla jublu ko nat ak dom ni bu ruton yeex gi mu ko yeex am ak lepp sax waye jëmmi dom rek yunus sallam neewon na kenn ci yeen do am ak gëm yalla gu ma sekk dudul ne man yalla daf ko gënal ay domam ak lepp yalla jëmum sax moko ñëk wax mu ne bu fekkante ne seeni bay ak seeni dom ak seeni njabot ak seeni nangam lepp bu fekkante ne ñoo leen gënal yalla ak ub yeenentem ko ba man gëna tok xaar sama mbugal kon yalla loolu bëgg ci jambi moy lum fonku ñooñu mu jital yalla ci ñooñu yëpp kon mom gëm bobu la am rek tay ñu bayyi xel neet ci gënt la donte nak gëntu yeenentem du neen waye ci gënt la xaarut gënt ga di baam wat wala det bam koy genné xamna
1: ni loolu da mel mo gëna met
2: so mi gok loolu gëna yéme kon ndax ab yeenent xam nga dañ koy wax yow mënon na tok xaar mu baam wat ba xam ndax gënt gi ci deug yalla waye siksak wu ci ndigalu yalla rek da koy def kon yalla gënal nako dom jojo
1: ci li wër
2: dom jayit compliqué lu ko ndax mënon na def neen tamit non na def ne waye momit comme ni nga xamé ab yonent la mom yalla def nako yonent ngir ku nek xamna lolu comme ni nga waxé it wajur bu jigen wit ku nek xamna nim tollu wajur bu jigen nan la dom tollu ci mom surtout comme non ñu ko waxé ku ko yeex am wa dal bindi ci meuna jangé ci lolu lepp rek dal moy yalla gënal maam gënal gi gënal yalla ci maam baye gënal gi gënal yalla gënal gi gënal yalla ci domam ak yaay ji dom yeet gënal gi gënal yalla ci wajuram lolou di lo xamne kon dal ñepp ko maddi baye xel bu baax rawati na ci inspiration la dal wax
1: deug yalla ci jeureu jeuf seigne ibrahim cherno li day buñ ko yegul mom ni ñëkke amna solo lol wax deug yalla ak fatali gu mat sekk ci ñi ngi sant bu baax baax melni waxtu wi da melni juroom minute mo ci bëgg dess seigne chali wu xamna dañ lay baye di nga indi wat lepp lo xamne japp nga ne war nga ko fatali rawati na mbolo yi nga xamne ñi ngi ñew ci barab bi ñu jëm ci day melni wax nañ ko legi barab bi da la lambo yu bare bare jëmi juma jang fi waye jëmi suñu yaakar yépp ñi ngi fofu ci juma ji kon ñi ñew ban comportement lañu wara indaré ci barab bobu ak kenn ku ni bo ñewé ge leralar ko jigeen ñi barab bi ñi duggé goor ñi fi ñi duggé ku yor auto parking yi nga xamne war nañ fa ma taxaw té lool lepp ñu fexé ba déggu ci centre de police yi nga xamne ñoo ñew and ak sécurité bu muqaddamatul khidma fofu la lay bayé nga ñëwaat fi té boy tejj man nga indiar sa carte bi muju ñu mëna yëkëti jotaay bi inshallah
0: ok jërëjëf seigne cheikh comme non ko waxé rek manam nimu ko waxé won légui la kon la koy bamtu wat rek moy ku na xamne ni juma ji jabaru ji dafa nek sanj xam bu fekkante ni soxna fagn dan duggé fagn dan jaré xeyna dana xaw am gandu touti kon bu ko défé ñom bañ ñew bu fekkante ni ñu juggé walu gënal gi la dañuy ñew wër gi fété ak digënde kassi abdullah ak kassi mamadou fadal ci talé bi nga xamne mo jëm marché ci bundu jakkal mom fofu lañu duggé direct ben amna benen ñaaral wut bo xam man nañ fa duggé ci ñi juggé lu melni dar khoudos ak yu ñu démé ñom kër ci digënde kassin salo ak digënde kassin damata ci tali bobu non jëm dar khoudos ñom man nañu ñew duggé fofu bu ñëwé it dañ lañ fa fekk ño xamné ñu leen ni sayt leen ñu leen ni sayt lañu doon duggal le and ak ñom accueil leen duggal leen fañ wara duggu tegg leen ci sapasa ba nopi nak and ak digënde sécurité ak ci lu mën di doon ci walu gëp bu fekkante ni ñi nga xamni ñom ñoy ñew di goor yalla ñomit comme nonu ko waxe rek bu ñewé ñu ngi leen di ñaan mbolé mbamuri daayira muhammadul khidma yi nga xamni fekk nañ leen ci ñu leen di defal ak jappandal ci buntu yi nga xamni mom moy entrée yi nga xam mo nek ci du wër juma ji yépp ci tali yi ko xamni fekk nañ la fa rek ñi ngi sakku ci yow lepp li nga xamni wax nañ la ko rek nga jappal leen ci ta xamni ak defal rek mo leen fa andi ak bëgg mbëgum sëñ bi waye bëgguñ fa di and ak di am ak di andi ben jafé jafé wala dara lool tamit ñing koy bayilo xel ñi nga xamni ñom ñoy ñew ñi nga xamni ñom ñoy yor auto yi bu ñëwé mamadou daye mo xamni xidma dañ fa né waye dañ ci and ak police ak gendarmerie ku na xamni liggéey bu walum tali mom lu ci ëpp liggéey police la ak gendarmerie waye téwun mamadou daye mo xamni xidma dañ fa né ngir buñu gisé leneen lo xamni lu aju ci daayira bi la ñu intervenir ci ndax amna lo xam liggéey police la lo xam liggéey daayira bi la loolu dañ koy bayiwala xel kon loolu ñu koy bayiwala xel ñepp ñi nga xam ñoy ñew ba nopp ci bayiwala xel tamit ki nga xam ne moy suñu yaakar tay ak ëlëk
1: walum ciol gi dafa na mën na ki yali
0: wa walum ciol gi mom japp na ni mom xeyna xala yu bari gëna bayi xel rek ndax def na xamna lolou seigne mam thierno mom mo ci gëna mëna ñew
1: inshallah
0: ok waye kon ñi ngi sakku ki nga xamni mom mo fi nekkal cheikhul khadim ci cheikh mahamoudoul muntaha ta amna ne amensna yakane dana ñew julli ci
1: alhamdullilah
0: kon bu fekente ni dana ñew ñu baye xel ci fam wara mëna jaar ñu baye nekk di taxaw di raj lo wala ju nekk di ciow lu bari wala ñu nekk di wax leneen lo xamni wala ñu nekk di jëf lo xamni xeyna mëna xawa ñak war ma tuti ak ko suñu lepp la ta lepp lo xamni lu koy gëna gën fa yagal rek ñun murid yëpp dañ ci wara taxaw kon lool daayira bi tamit mi ngi ci bayiwala xel ñëpp di ñaan dal mom mo leen ko xam ñoo ko fa mam mbay daayira mu xadama xam ne yeng fek sol nañ ay mandar ga ba ci jullu kay ba nga xam lu ci bari yenn ci ay kilifa ñoo fay julle ñoomit am nay kilifa yu fa nek ñoo xam ñoom ñoo leen sayt ñoom ñoo ñaan ku fa ñew rek lañ la wax nga def ko di bayiwala xel ñi nga xam ne ñoo fay ñew di and ak seen gone yu ndaw surtout ci biir barab boobu nañ ko bayiwala xel ngir gone mom gone la rek
1: ñu yor ay xéti caméra ak yoy nangam
0: na yoy tamit daayira mu xadama xidma amna commission bo xamne moy communication ñoo bu ñewé dañu fekk ñom ñu sayt leen wax leen ni nga xamni non lañ wara def ci non lañuy yëkëté fofu suñu kaddu di la sante seigne cheikh ndax danaka ak seigne mam thiorno ndax taxaway bi danaka xeyna mënon ko taxawé ndax xawes nañ la ci wa ashabul jannati ci taxaway yi ngi fay taxaw ci yu rafet ci yoy yep ñu ngi xam nañ ko bu baax baax kon danaka li mënon ko taxawé di santane nak mom nima ko waxe won rek mourid sadikh bi di borom barab bi mu cheikh abdou samad yi taxawayam yi nga xam ni mu ngi koy taxawé ci mbolé mourid yep rawatene nak ci daayir muqaddam al khidma ñu wa daayir muqaddam al khidma dañu japp ni seigne abdou samad ñun dañu da ñew bokku ci suñu biir lepp lo xamni daayir mi ngi koy def wala lepp lo xamni gis nako ci jumaaji lo xamni luñu wara luñu japp ne mënon na gëna rafet dara ci deggu ak mbolam kilifa daayir muqaddam al khidma mom ñu ngi koy sante te di ko gëreem te di ko ñaanal suñu borom gën ko fe yagal te wër ko
1: walu sono bi dañu fexé ba jumaaji limi toll lepp fu toll di leer wala
0: waaw bu dé walu sonisation bi comme ni ko wax ni may wax ak yow ci tay ji tambal nañ ci installation ba fi ak suba waxtu na inshallah dara ci nek and ko nak ñi nga xamni moy mbolam sonisation yi nga xam ñom ñoo nek ci dëkk bi ndax daayir muqaddam al khidma dafa nek lo xamne xamna ni fam ne mourid yepp ne mourid yepp fa war ne kon kep ku ñew ngi and ak ñom liggey bi duñ la ci xatal waye dañ la ci yaatal waye nak wax la li nga xamne mom moy sarxi ñom dañ ci and ak ñom ba tax ne kon ñi ngi sante ñep di gëreem ñep di santale seigne mam thiorno mi nga xamne mom lañ bokk non jotaay bi ak seigne baye serigne mi nga xamne mom lañ andal ak seigne murtala bousso seigne cheikh ñoo leen nuyu bax te di siar mbolam wa daayir muqaddam al khidma yepp tuddu seigne afi bousso rek tuddu mbolam ñep ñi ngi sante bu bax tay jéggul bu bax kaddu
1: jerejeuf seigne sall ñi ngi sant bu baax baax non mako waxe di nuyu baax wa daayir miftahul muna wasul bi nga xamni mo leunkali bo lim takkat la ju nek digeenti touba ak bakke ci ñiital seigne fallu garas mbaw seigne ousmane fall seigne basirou chille seigne abdad fall ak mbollem ñi nga xamni ñoom mi ngi liggey bobu gis nañ bu baax baax taxaway yi nga xamni ñi ngi koy am ci liggey juma bi yalla seigne touba gatanul bopam barki seul khadim kon seigne mam thierno ñu bayil sa kaddu yu mujj rek ci fatali walé niñ wara ñëwé ci xéetu ciol yéek nangam nangam yi ci karin wara amal su ko défé ngi dal sa kaddu yu tagu inshallah
2: wa bu dé bisu it mom benen mbir yo xamné l'islam daf ko tek ci julit bi bok na ci ñen ko waxé nonu dañu l'islam dafa bëgg ci nit ki muy muy xéñ lu neex bëgg ci mom bi mu sol lu bess musol lu bes ak nu man debal way beug nañ ci mo sol yere yu bes ak yere yu rafet bu nopi mana lepp lo xamna dal dina joxe image bu bax ci mom mu def ko kon l'islam moko jëk digel lolu avant kenn diko digel l'islam moko digel lolu bu lepp jale ñu xamna nit ki ñewit kay taxaw nan ko defal li du kenn kudul am bokkum talibé mo xamne dafa bayyi mom jariñam nek ci sa jariñ yow ngir bëgg sa jaamu yalla ak sa diine normal nekul kudul koko kon ta lamuy def ngir mu jak mom ay effortam lu bari mu ta jak lu dul na yow dang ko ci jappalé kon nu xamne kon ab dimbalentel rek ku nek dal lañuy sakku ci yow ka koy sakku nekul ku compliqué nekul ku bëgg kilifteef waye ku bayyi yittem rek nek ci say yitté bu dal jalle ñu leen sante bu baax di am bëcce bu baax ci and ak yeen jotaay bi
1: alhamdullilah
2: ñaan yépp ñaan yalla lepp nek aw yu ak tawfiq rek di jajeufalat borom liggey bi di cheikh smart di delu wat di rafetlu bu baakha bax liggey bi mom ko nek xamna liggey yoon mourid yépp la du ab liggey way liggey mourid yépp la comme ni nga xamé né ñu nek daam ci lu nek fété ci mourid yépp momi dafa nek ci walu gi nekkal ci mourid yépp
1: alhamdullilah
2: kon ñoo ngi ñaan liggey bi fi mu bëgg ma ag fay fep rek ma ag fata lepp mu dajé ci ngërëm mu sëriñ bi loolu moñu absol lepp mu dajé ci ngërëm mu sëriñ bi nga xamne mom motax muy liggéey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf sëriñ mam thierno jërëjëf sëriñ salih jërëjëf baye sëriñ jaay sëriñ murtala bousa no ngi leen di bëral nuyu baax leen siaré tay jégg lu baax baax ñun ñi nga xamne ño doon jima laaj yalla dañu nat tay ñu dajé ak ño nga xamne ño ñu sut xam xam fuf gën ño taxaw ci walu yépp rawat ne mbolo mu mag mi di muqaddamatul khidma ñaan waxtaanu yalla nuko suñu borom def mu nek waxtaanu bax te war te baña nek rek waxtaanu neex ba ay nit kep ku ko deg man ci jarino te lepp lo xamni waxtaan nañ fi itam ku nek man ko jëfé ndax day melni niñ ko waxe legi rek bay duñ fi tuddu legi rek moy taxway muqaddamatul khidma xam nañ ko ñoomit ñoomi yalla leen seigne touba gatanu bopam ba yeene yi nga xam nañ ko li yeene liggeel seigne touba ñu defé ko nañ ko bëgge barki seul khadim xamna ñi leen dox dig dajé inshallah talata bi ñu jëm rek yeneen daayira yi nga xamne ño nek ci biir yoonu mourid ngir ñu ñew mëna ñew ñu waxtaan liggéey nga xamne mom lañu amal ci seeni gox ak seeni koñ di santé ñaan baax seen sama mbakam seen chan yi bu yalla nako suñu borom gëna yagal gën ko wëral di ndokkel ñepp ñiko seen mam thierno waxe legi ci bisub harafa bi nga xamne man nañu wax ne bis bi tambali na ndax amna seigne touba xëc di nga xamne da ko teunk ci guddig yom harafa te melni ñi ci guddigi suba la bis bi tambali ci guddigi ba ca bis ba amna xëc di goga non la ko seigne bi teunké kon ñoo ngi ndokel ñëpp xamna ñaari xëc di it baxna ci jang mi ñaari wajeftu yi wajeftu wa ci yasa khurbin minallahi ak wajeftu wa ci yasa kulli wajhatu kulli sa khulbu min lillahi ñaari beuy yoy ñaari xassido yi da melni da na diglé kuko man nga jang ko amna da na wax ni it ko ag ci beuy yoy da hatu kal yama fi ayi murtiyan sawab man hajja bayt rasikh lillahi boko mané ba mu juroom ñaari won nga def ko lol da na ko ci diglé kon ñi ngi ñaanal ñi nga xamné ño ko taxaw fété ci makka yalla leen suñu borom nangul ak mbollem ko xamné jogé nga ci rew dem aji rek yalla suñu borom defal aj guñu nangu yagal ci amadou muntaha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeri ngeen def
3: vi di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Assomadia TV boudé abonné go gawal abonné

0: part bi nekk ay féculents, mën na nekk pomme de terre, mën na nekk pain, mën na nekk lépp luy féculent, ceeb, cere, fuñoo, ay part yooyu yëpp mën nañ ko def mu nekk 25%. Te ñu xam ni ci fête de tabaski bi ñi ci ëpp dinañ defar ay crudité, mais ñu fexe ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yoo xamante ni crudité dina indi ay jeexital yu bari, dina tax fibre yi nga xamante ni moo ci nekk mën a facilité digestion bi nga xamante ni moom la ci lañ jëm. Ba pare dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamante ni dañuy am diabète di mën a yéegal seen i suukar. Cholestérol bi dañ koy bàyyi xel, moo tax ñu doon wax ci njëlbeen bi dañ dindi lépp luy graisse bu ñu mën a gis te évité diw bi nga xamante ni moom lañ koy boole. Yooyu dafa di ay mbir yoo xamante ni jafewul te lu am a am solo la, lu mën a tax nit ki mën a bañ a am ay yenn loraange yi ci bis bu mel ni bisub tabaski. Quantité xorom bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci lekk bi dañ ko bàyyi xel, dañuy utiliser li ci ëpp xorom bu bari te bariwul njëriñ. Xorom bu bari bi on a beaucoup d'épices yoo xamante ni mën nañ ko def ci suñu lekk mu am goût bu mu war a am te du indi ay loraange ci suñu wér gu yaram. Donc loolu itam dafa nekk loo xamante ni buñ ko mënee bàyyi xel dafa di lu baax. Après nag bu ñuy jëfandikoo ndawal yi nañuy éviter lépp luy boisson gazeuse. Dañuy faral di wax ni ci bisu tabaski boo naanee boisson gazeuse day tax nga digéré ay loraange dong lay jur. Boisson gazeuse que mu nekk ku diabète, ku diabétewul, ku tension, ku am wér gu yaram, ku yaakaar ni dara jot ko, gënul ci moom. Donc loolu nuñ ko mën a éviter moo gën. Ñuy favoriser di naan ndox bu bari, buñ mën a defar ay tee ñu defar ko, bu fekkee dañuy defar ay jus ñu defar ay jus locaux, éviter les jus de conserve yi nga xamante ni ñu ngi koy jaay nga defaral sa bopp say jus. Sucre bi nuñ ko mën a éviter tant que possible ñu éviter ko. Donc yooyu dafa di ay conseils yi nga xamante ni am nañ yaakaar ni nit ki bu ci nekkee loolu dana ko mën a dimbali ci wér gu yaramam. Ñu éviter lekk yàpp bu bari bi ci bis bi, yàpp bi dina bari ci bëti, mais ñu xam ni nit ki moom boo lekkee ba suur rek suur nga. C'est pas parce que yàpp bu bari na que da nga cee war a lekk loo xamante ni après mën na la indil ay loraange. Donc yii doonoon ay conseils yu ndaw. Ñu bañ a fàtte ni lépp loo xamante ni activité physique la lu am solo la, buñ ko xeeb doxoon ko sax buñ ko ci xeeb lu xewul loo war noppi ba jéem a yëngatu ngir yombal digéré bi nga xamante ni moom la yaram bi war a mën a def ci bis boobu noonu. Donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te ñaanal ñëpp une bonne fête de tabaski. Jërëjëf.
1: Assalaamaaleykum mbokk yi safoo ak bàyyi xel seen chaîne bii di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone, application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, dangay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Ba duggee ci Google bi nga bind Assamadia TV Max, ci saas yi di nga daal di gis application bii di Assamadia TV. Ci noonee nga daal di bës installé, xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
2: Wal amalu saalix ak jëf ju baax, wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
3: Assamadia TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadia TV di télévision.
4: Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ghur al mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din wa bi kalami sudur al qawmi al mu'minina mughnan an nawmi. Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaaw bu nu santaate sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukkal khayri khadimihi cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasul. Ñu ngi ñaanal cheikh mohamadul muntaha sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba lépp loo xam ni naalal na ko l'islam mu àggale ko ci jàmm ten ànd koog moom. Noonu la ñu nuyoo mbokki téléspectateur u Assamadia TV yépp di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq. Waaye noonu la ñu nuyoo mbokki auditeurs yi waaye bokki internet yet fun fi mën a nekk ci biir réew ak biti réew, ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar. Mbokk yi am nañ mbégte ànd ak yéen ci spécial tabaski ci émission bi nga xam ne mooy Pajum Cosaan. Tey nag ñu amal leen spécial tabaski, kon lépp loo xam ni moo màng moo jëm ci tabaski ak ay njariñam danañ leen ko waxtaaneel. Waaye ñu ànd ak Sëriñ Alhaji Malick Gueye, ñu xam ko fii ci kër gi, mu di fi taxawee émission yu am solo bii nga xam ni mooy Pajum Cosaan di ci indi yu am solo. Ñu fas yéene ànd ak moom tey nag ci pàcc bu yaatu mu jëm ci tabaski. Kon danañ xam ne dëgg-dëgg cosaanu tabaski, waaye incha allahu taala yenn yi nga xam ne ay njariñ la yo xamanteni sun borom defal nako tawfiq mu def ci ay gestu ba am ci ay resultat yu woor yoyot dinañ ko waxtane ngir nit ki gëna mëna xam ndariñ li nga xamanteni mo nek ci tabaski te lolu day dama wax ni manes nako sukkandiko ci ay bobu nga xamni sunu borom day wax ni soxlawul deret di soxlawul ndawal gi waye lim ci soxla moy ragal yalla gi su ko defé lolu lepp nak danañ and ak serigne malik danañ xam ci salu tabaski inshallah danañ ko waxtane ngir ki setan man ko xam waye dinañ waxtane yu gëna xoot ci biir tabaski kon dal mbokk yi kep ko xamni bëgg na am ndariñ lo xamanteni da ko don romb waxtu wona diko romb te duko xam bu ande ak ñun and ak serigne alhadji malik gueye tay ji dana xam ci am tabaskem lo xamni dana xamni rek ndekete yo du lek ndawal gi rek dem waye du joxe der bi rek dem waye amna yeneen yu ci nek yo xamanteni ay ndariñ la yo xamni tabaski da ko lambo kon alhadji malik dama lay baye nga nuyo suko defé defal nu laytay ci li nga xamanteni moy deug deug tabaski ñu doon dugg nak ci waxtaan wi ci ay laaj ak ay tontu insha Allah taala
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu serigne kasso ñing lay delo am nuyo di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
6: wa alaykum assalam
5: mbok yi nga xamanteni ñoy safo tele bi di as-samadiya tv muy auditeur ak auditrice ñing leen di nuyu nuyu bu gëna tedd te modi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
6: wa alaykum assalam
5: ñoo ngi ziaré serigne muntaha sunu borom dolle ko fe yagal lool di ñaanal cheikh ahmadou mbacke mom serigne soibou sunu borom mom tamit dolle ko fe yagal di ziaré njabar ko serigne soibou yeb gep rek kenn baña dess ak ummatil islam yeb waye ñi ngi nuyu kilifa ak jotaay bi di borom kër gi serigne abdou samad mbacke diko ñaanal mom tamit sunu borom defal ko tawfiq kon suñu kasso ñi ngi lay nuyu bu baax di ñaan yalla émission bi ñu bëgg tambalé suñu borom def ci dégg ak top
6: amen amen amen
5: kon xamna né ñi ngi lay taxéru inshallah
4: a jërëjëf serigne alhadji malik gueye ñi ngi lay sant baaxa baax ci am mbékté bu baaxa baax ci and ak yow ci jotaay bu am solo bi nga xamné fasiyene nañ ci waxtane lepp lu jëm ci tabaski kon xamna dama lay baye rek comme nima ko jundé won mbokk auditeur yi ak téléspectateur yi ak bokk internet yi moy ñu daali xam lan moy deug deug ci sanu tabaski ndax mbir nak nga xam ko dana tax xam ci san la xam fam joge dana tax nga gën ko fonk kon ma bayila nga andil ñu deug deug ci sanu tabaski
5: jere jef señu kasso ñi ngi sant yalla ci biñu ko suñu borom def ñu nar ko fekke te ñaan yalla ñu ag ci jamm
6: amen
5: suñu ko so tabaski nak muy sunna so xamanteni mom lañ wax sunna muhakkada suñu borom dogal mu jaar la ko ci suñu mam ibrahim alayhi salam suñu mam ibrahim alayhi salam ci la yalla dogal tabaski ci mom la jaaré ndax mom yonent la won yalla mayen ko tamit dom jum jur mu nek yonent sunu borom def manam jox ko am natou mu nangou natou bobu ndax mom sunu mam ibrahim alayhi salam da bokkan kenn ci yonent yi di ku bari won ay yef ku yemon lol comme histoire bi day guddou xamna ni dañ koy dag rek da xamna ni lañuy soxla ci kan lay doon yalla def manam ratul ak gënt ci mom ndax mom de da aman soxna su tuddu hajara mu nekkan jigen jo xamanteni mom lañuy wax aawo bi yalla boole leen ñu yagg ci sey te mënu ñoo am doom ki nga xamni moy sunu mam ajira nak daat koy jox ki nga xamanteni mom lañu wax sarata sarata sax mo nekkan aaw bi sarata mo nekkan aaw ma ngi jéglu sarata mo nekkan aaw sunu mam ibrahim alayhi salam ñu seylu yag mënu ñoo am doom ba yalla dogal ki nga xamni moy hajara sarte mu ko yëkëri tek ko ci loxol sunu mam ibrahim alayhi salam mu nekkan ap liñ wax am bindan
6: insallah
5: bi yalla dogalé nak ñu dox ay fan ci misal ci ñu ko mëna déggé rek mu daal di fëkk ëmb
6: insallah
5: ci la amé dom joju tuddu ki nga xamné moy Ismaïl bi yalla rotolé nak programme bobu ci mom suñu borom xamal ko nak sa dom ji kat faaw nga rendiko ba mu xeyé wo dom ji di Ismaïl nak suñu borom li dafa wax né na la rendi ma lay ci laj lan mo ci xalat
6: insallah
5: dom ji tontu ko nak yow sama bay bu dé ndigal li suñu borom mo la ko sant nopi na pour jëfé ko kon muy ak nangu go xamanté bi dom ji da ko nangu ndigal li rot ci bay bi gëm ndigal li jëfé ko jëfé gogu mu jëfé nak ndigal li tan suñu borom dam mission bobu mu galan seen kaw ci la ko essencé kon suñu borom ndigal lim ko tek nangu gim ko nangu suñu borom mo ñew nak ak manam li nga xamanteni moy ak mbaxam da ñuy sensel mission bobu nga xamanteni bi tay ji bu soppi ko amuton kon kenn ku ci nek sa taw lañuy rendi waye yalla ci mbaxam tek na natbi suñu mam ibrahima suñu mam ibrahima jël na natbi nangu nako wona dom ji waxtan ci ak mom suñu borom def Ismaïl manam nangu ndigal li waye mu wo ki nga xamanteni moy Hajar di yaaji xamal ko li nga xamanteni mom la genti mu nako yow de yaay suñu kilifa aw ma xalat ci lolu kon jeffe ndig rek mo fa am gis ne kon ñetti nangu nangu yoyu muy bay bi moy Ismaïl muy ki nga xamanteni moy Hajar ñom ñep d'accord nañ ci manam ndigal li
6: tarkal
5: bi lolu amé ay mbir amna ci ndax ci bir li nga xamanteni moy wajtay li nga xamanteni mom lañu wala wajé pour rendi ki nga xamanteni moy Ismaïl mang ko ci jox ay xalaat diko xamal nako so ma dé rendi na nga tak say gëtt té na nga fexé tay sama moromi bu leen ko wax diko ci andil solution na xam nga xamne kon ki dégi mom bëgg nako ndax mi ngi koy andil solution mom wajur bi lolé la nek lu gudd nak lo xamanté bi xamna né
6: té li ngi may rendé na ñaw
5: ok té li ngi may rendé na ñaw yalla dogal nam mission bi suñu borom jox Ibrahima manam appliquer nako nga xamné def nako nga xamné bimu ñëkke rendi melokanu pak bi da melni lu ñew mu essayer ko ci xeer lu melokanu comme xeer das ko bimu ko essayer ci xeer bi dafa da ngay gis ne xeer bi def na ñaari gal mo xamne bu ko tegaate ci buligi day daldi dag fimu jilé intention nak pour rendi ko nak cala yalla waxe sidina jibril alayhi salam da nako jël xarmi nga dem essayer ko ak ki nga xamne moy Ismaïl mom tam bokku na ci programme mom tamit sidina jibril kon ci xefe xipi nga xamne ibrahima bi mi rendi mom woor ko ne rewul xar xam nga suñu borom fimu doni mo yore ak ñaw ko nimu yore bakkan manam lum beggul mu am du am xam nit ki meun na bëgg rembi waye ñaw ko kiko mom kan la mo yalla intention bi def nako waye nak suñu borom mo té ñaw ko li kon suñu mam ibrahim bi mi rendi woru ko ne rendi wul ki nga xamni moy Ismaïl sayna jibril mo ñew rocci ki nga xamni moy Ismaïl ron xarma
6: ndeysan
5: nga xamne bi mi rendi bi mu sigge ci la xamé ne kat ndeké kon mom am xar lañ ko andil kon xar mom mo ñew remplacer ki nga xamni moy Ismaïl te Ismaïl mom mu remplacer ñu bayyi xel ne yonent la ndax suñu mam ibrahima yalla may nako lepp lu mu jur rek yonent la
6: ci
5: kon xar lan andi ngir essencer ko ak jëm jojju
6: ak jëm jojju
5: xar momu nak mom tay ji mo andi li nga xamni moy programme tabaski
6: moy tabaski
5: xar momé suñ ko so am xaf la
6: xaf
5: di xar mu goor di xarmu mat be jëm ya genn ba dara manki wu ca bëd ya amul lenn lu ca manki kon sunna soso sokoy def nak dañuy bëgg nga bayyi xel xar mom nga xamni mom mo essencé ki nga xamni moy Ismaïla moko remplacer
6: ma sha Allah jërëjëf Aladji Malick Guèye amna solo yaakaar na ni bokk yi top daal nañu xamni kon jëmmi tebeski lambono ay ndigal yu bare bare waye lambono ay nangu ndigal yu bare bare moy sunu borom subhanahu wa ta'ala moko digal ab jaamam ibrahima yilif soxnam di hajara waye yilif domam di Ismaïla sara
5: ko
6: waaw sara
5: moy aw bi
6: moy aw bi waaw kon lima bëgg wax moy yilif soxnam sim ko digal waye moy yilif domam di nga xamne moko jur
5: moy Ismaïla
6: waye gis nga ne yalla digal na ca ki nga xamantene moy jibril digal ngir mu wote ko am xar kon lolu nak xamna dinañu ca jeexetalu waxtaan bi dana bax ñu waxtaane tobaski ni mu demé légui ndax wajur wi responsabilité digal lolu mi ngi koy bayyi xel dom ji ndax responsabilité digal lolu mi ngi koy bayyi xel soxna ci ci bopam nga xamne xayla leg leg mu sonal borom kërëm ci xaram sangam ak xottib sangam est ce ñu ngi bayyi xel digal yoy nga xamne mo taxala jog tobaski lolu am solo xamna ci mu jëddal gi danañ ko indi walé té moy sét li nga xam def nañ ko ci tabaski tay ak tabaski liko taxana jog ma sha Allah waye nga indi lu am solo nga xamni lolu nak bok na ci li tax plateau bi sax am moy ndekete yo kon am xar lañ ko woutalé wax nga melaw xar mi muy am xaf mo xamni yi wara mat ci xar mi yépp day mat mu doora tudd am xaf wala am kuy mu am solo lol nak mo melni amna ay ndariñu am solo yo xamni ay sew sew yo xamni bëgg nañ Seigne Malick nga ñewal nuko ci jëmmi xar mi ndax xar demmi xar rek da am batine bu ci lambo xam tabaski mi wala ndax xarum tabaski mi mo xara tuddi ñoyam
5: waaw Seigne Kasso xam nga xar mom wuté gi mu wuté xar yi ci tambali wax da ngay dégg ñu la Seigne Jibril moko andi ci kaw suuf kon
6: dootul yam ak yi
5: munte wa okay séparation commencé na am bi ci top moy xam ni bu mu ñëwé lan mo tax mu ñëw la tax mu ñëw moy da ñëw pour manam han
6: wootu
5: kimi wootu kan la est ce nit kessé la ñu dédé bu doon doomu adam sax lu reey la waye da ñëw kimi wootu nak nek nit ku doon yonent kon xam ni bu mu ñëwé ab yonent la wéccio ak roogé kon xar mom mën ta ñew nek neen motax mag ñi xamni suñu borom dañ leen may di wax hikma manam fonk giñ fonkon xar mom taxna ñu ci daan jëf seen yi jëf yi bop ci virus manam batine mag ñi da nga daan gis xarum tebeski derbi dañ koy fonk go xamanteni bi da ngay muju yému ci yalla nga xamne koy fess day doon fess kat bu meuna fess nga xamne dina fexé ba derba du bënn ndax ma ngi ciy soralé ñu dëndiko wulliko ngir mu tay def ay nafilam motax da nga daan gis xar mag ñi daan ko fudeñ ba donta du diiné nga xamne aada la wayé boowa xarma duñ ko jël def ko comme bu doon mom da xamna na xarma da ñëw pour manam soppi len dogal ba kon xar mom jëluñu ko muy xar kessé rek
6: ngay am waataay wuñ ci def
5: okay ma ngi dañ ko lan waajal sangu ko ba mu set ñi diko jappal bala ñu ko rendi ñi diko fudeun nga xamna xar mi boko gisé day jek lo taru yalla defan ci ñom mag ñoñu liñ wax hikma da xamna ne suñu borom fum xass wacce barké dudu ko fa jëlati ta xarum tebeski ba ci yap yu xaf ko lu yapul xarum tebeski yamut ak xaf ko wenen yap lolu ñepp mass nañ ci nonu mu mel ci xaf ko lu yap wi non la mel ci manam batin bi ñi nga xamanteni ñom la yalla dogalon ñu doon fi ay bour sax seen waccay galaj dañ daan xaar tebeski ñi nga xamanteni dañuy xaar tebeski bu tebeski jotee ñu am ay ciir yuñ ci soxla pour jël ko pour def ci ay ngannaay
6: ci xaarum tebeski
5: ñi be jël ni dañ daan jël yi derbal la daan ëwé seen bagage yoyu yi derbi la daan defé seen nafir yoyu bu daan duggu bu daan fatu ci walu xalwa wala ñu daan def ay riyada wala ñu jaaxlé ci kër gi seen bëtt xongu wala dëkk bi am ci ko xamanté bi bëttam dafa xongu ñu ñëw joyté ko bu guddé ba suuf sedd ñu tok ci derbi bala bëtt sedd suñu borom safara seen bir mom ndax bayila xel ne xarmi bi mu ñëwé dafa soppi ab dogal
6: waaw
5: dafa soppi ab dogal
6: wootu
5: kon motax mag ñooñu xamne xarmi kat ñewta ñewul nek neen motax ñu dal ñu dal def seeni bagage lu nit ñak xam xam gis na xarum derub xarum tebeski ba tay ci jakk lolu yaakar na ne jeexagu tak ci dekk bi amna ci jakk yo xamne bo fa demé dañ ko fekk ay derub xarum tebeski yaa deg kon xar halaq bi yalla def ci ak mok doom adama suñu borom daf ko bolé doom adama bala ñu ñew ci secret sax nga gis ne tawat yi gar doom adama lu ci bari day gar xar waaw day gar xar te bo démé ci sunna si ben bu ko ci gar da ngay gis ne xar momay da fay manki du ma tebeski lu melekano comme muma xar xam day muma day muma xar day gumba xar day tax xar day yom xar day dof xar day ciaré xar day dam to yoy yep sunu si def la joxogn nala nak lu ci nek
6: ci xarmi
5: ci lolu su ci nekké manki na gis nga te yi mala wax yu ci nek day dal bama dem nit day gumba day muma day tax day dof xar sax day dof day yom day dam gis nga te lu ci nek nak ya nga deg bu la nexé man na la décortiquer bu ci nek noy def ba man ko xam nga xamne yow boy jindi ci xarmi
6: mat nako re
5: nga xamne yow
6: bax ndax ki jindi xar
5: nga xamne boy jindi ci xarmi su la nexé man nga manu ci kilé jay xarmi yow bëggal xarmi rek lu ci nek mo wax la point boy def pour xamne xarmi dafa muma wala dafa gumba wala dafa tax
6: muma gi dem xana nakari na xam muma gi ni ngi xamé
5: ah yow mu na xam li yoré way yalla yoy yoré
6: waaw
5: mom ngay beus ngi koy beus ndank rek bu koy beus rek muy addu
6: muy addu
5: waaw
6: bo addu rek waxut
5: waaw bu addu beuti bari nga beus beuti bari xamane rek bu yo sa xel ñaaw waaw lool bo koy beus rek di xam ba xam dana mbé wala du mbé ak banat mu
6: gumba waaw
5: gumba bi manam bu fekke ndax xamna ni xar dina xol ba pare gumba
6: nga xamna yes beddi ni
5: waaw muy xoleer manam nga xam day xol ni te dafa gumba ndax fi non suñu borom lim def ci ak jur da ngay gis muy lek di and ak ay moromam te fekke na dafa gumba nak sax da koy def su boba da ngay def moy yow nit ki da ngay ñew ndax nopi man na forox ngay ñew mu deg la nopi waaw man na forox waye da ngay ñew joxagn ko sa barom ba meene lu koy luqi fekke ne xefi waccul xefi rek mo lay xamne xar mi
6: da gum wax
5: ndax lepp luy gis sa barom bi boko joxagne ba meene lu koy luqi nu mo wara def
6: xef
5: dafa wara xef kon bo point gogou bo beugé xam texna nak légui noy def bo beugé xam dafa taxawal taxut dang koy xagn beudi ngay set morceau bu deul nga mur ko ci kanam bi xam nga gisatu nga tatch ko budé nopi mi ngi répondre day daw xar bo ñëw ba ci kanamam bo jël sa ñaar loxé dajalé ko reul bu taxul day daw
6: dañu
5: saw saw la té diina ji dala ko joxoñ yow mi jindi xar daf la joxoñ na lolu war nga ko def sew sew bobu dang ko ci set ndax bu manké matul am tebeski légui nak bu yomé nokay xamé batay yow lay dimbalé rek
6: ya ci
5: waw ci question yi
6: waw
5: ndax xar day yom donte ab tapangé mo gën xar mo xamanteni bi manam tapé suko bu tapangé gëné sour tapangé bi bo mënan ko jël dina nangu nako
6: tapam fo jarna léral
5: waaw tapangé tapangé
6: nga xamné yom ak tapangé bokul
5: waaw tapangé moy manam tap mom nité koy def
6: moko dindi waaw
5: moy dag ci dit ga
6: waaw
5: waaw lolu moy di tapangé ci ñi déglu
6: uhuh
5: waye tapangé bu gëné sour
6: uhuh bu goor bi
5: uhuh tapangé bi manam mo gën ci yow
6: uhuh
5: ndax xarmu lompañ mi tamit diini ci soxlu ko
6: uhuh
5: xarmu nga xamanti bi dafa jeex tak danaka amu der amu ndawal loye soxlu ko ndax dañuy bëgg xar mo xamni dafa mat seuk
6: uhuh
5: sour tollu fa mo wara tollu
6: uhuh
5: legi bu fekke ne yom bi dang ko bëgg xam
6: uhuh
5: xar bo jëlé sa barom yi talal sa barom yi ni
6: uhuh
5: yobuko bam seuss ci waye yalla ye yoré
6: uhuh
5: nga yobuko ci fa bamuy génné awra ba
6: uhuh
5: boko répété ñaar yoon da ngay gis sidit bi ni mi commencé tandré
6: uhuh
5: bu réla dang ko répété ay yoon té gisoo sidit bi jog mo lay xamné xar mi kon
6: uhuh
5: kim tang
6: uhuh ndaysan
5: kon yoyé di ay sew sew
6: uhuh
5: budé jëmi mbouran gi mom lolu ñu bari xamna ko ndax mbour manam budé da nga japp né xarmi dafa mbax gi dafa yaqku
6: uhuh
5: wala dafa mbouran da ngay ubbi gemin bi lu mbouran lu nek mom bo ubbe gemin rek ngat galo koy wax
6: te
5: lolé batay dafa bokku ci joxagne
6: uhuh
5: mu ñew nak ci benen sew sew moy noy def ba xamné xarmi mat na at ndax bo démé ci imam malik
6: uhuh
5: té mom lañuy top ngir mi da fay wax né na mat am at
6: uhuh
5: bay dugg ci atam
6: ñaarel
5: uhuh légui nan ngay xamé né xarmi man dam at nan ngoy xamé
6: ante bismillah
5: man koy dégg légui gis nga motax gis nga magni han téri andul andi lool dé waye magni suñu borom may na leen hikma jurgi luñu bëgg xam ci jurgi ngoy xam ci
6: jurgi ngoy xam
5: kon gis nga ara ji han lepp mu ni su ko faxas mu dem amna lo xamanté bi ci ara ji ngay xamé xarmi baax na wala baaxu légui bo bëggé xam xarmi man na at da ngay yëkëti tuñum suuf mi bagn bu fa manki mo lay xamné fokk ben la fokk ben moy am at xar bu amé at day fokk ben
6: buñ bi day dem
5: waaw ben buñ bu dañé rek moy man nam at
6: uhuh
5: ñu bayyi xel na xar du am bañu kaw bañu suuf rek lay am
6: uhuh
5: bañu suuf rek lay am
6: uhuh
5: té bañu suufam yoy tamit mom nit ñoko tolalé 32 ans 32 dans lay am xar 32 dans mo nit ñokoy tololé
6: gis nga souf té lepp souf lay nek
5: ci souf lay nek lool yi barna ñoo xamni téji bo leen xar amut bañu kaw du na ci wante yow bu gëdé hãn ay gis nga ni ko yalla defal bañam yoyu mak bu daan jënd am xar ci bañ lay dépendre soga laaj borom xar bi ki jaay xar bi sax man nako baña xam
6: nako baña xam
5: té diñi da joxoñ lool top lako kon yoyu sew sew la ci nit ki war ko xam bi ci top moy kon xar momine la bo xamanteni bi nit ñi nga xamanteni bi dañ koy yar war nañ ko respect ak bayte bayiko xel ndax yalla boole gi mu ko boole dooma dama ak nim miné dooma dama ak nim bayé xel dooma dama mum xar ndax xar yalla defut ci mom mu melni comme kiwel di dem ci allé bi mom dong nek ak bopam kenn bañ ko xont kenn bañ ko yor lolou yalla def ko ci xar motax xar ci loxol nit rek lay nek bu ko nit yorul rek day dadi dé motax xar bëgg ak set niko nit bëggé ñi yar xar xamna né xar fi mi teud bu dé set yafal ba day gaaw day sour xar fi mi teud way bu féké né fa mi teud dafa toy xep xar dafa séxlu xar dafa séxlu motax yar kat yi nañi bayyi xel né xar bu bëggé muy sour fa mi teud nang fa mëna teud bis tax moy xar da fay bëgg loxo nit diko ray moy waral karaw gu deegi di dañ ta ray bi tamit baña safano nga xam da ngay ray tay mu aw ni bu ëlëgé nga ray ko mu jaar né lolu da fay perturber xar bi day tax xar bi amé stress xam xar day amé stress xar day stressé motax yarkat yi deug du nangu loxo bu nek ñew di ray xar mi ndax karaw gi sens bi mu jub bu keneen ñewé yobbu ko ci benn sens bi rek lolé mëna perturber xar bi kon xar di lu yalla barkélal bala nga xam barkélu xar nak dang koy xol ci li nga xamanteni moy kalbu limi jur ci dom xam nga ñaata la dina ag ci 8 ba 12 xar nak gën nga bari du rombu ñaar li ci ëpp ben lay jur neew na mu ag ci ñett ya mu am exceptionnel ñett ba ñent waye lu neew la te xol ñaata nit ngay gis ñu rend xar diko tuddé kuy ab julit bu lay woutal tour dañu rend am xar kon nit ku fi judd rek te lu julli rek xar xabdena bu tebeski ñewé da ngay defé né xar du dess ci aduna bi kon buñu wax barké ci loolu la barké nek te suñ ko so nga dox ba gis cioglu xaj gis nga da nan kon xaj yi liñu jur fu nek kon yalla barkel gi barkel xar taxna xar barkel legi ci barkelam gogou nak ci barkelam gogou lo ci bëgg suñu borom defalako ci motax mag ñi buñu mësa ñak dañuy jël am xar saraha ko wala buñu mësa jaq ñu jël am xar rend ko tokte togg ko saraha ko suñu borom safara seen mbir kon xar dafa ñew pour genn situation ci doom adama ni mi tarale gan non lay safara ñakale
6: ñom jëmmi xar
5: ñom jëmmi xar
6: c'est nga xamne barke ba lay mom batay moko top rek
5: ok barke ba moko top ba legi kon lolu il faut nit ki xam lolu da xar yalla daf ko bolé ak doom adam waxna la sank ci biir wax neena la xar do ko fekk mom dongu mu nek ci all te nit momuko xar foko fekke ci all nitako mom ci loxol nit lay fran ci loxol nit lay yendu xar yalla def ci mom ak yar
6: ab yar
5: waw yi ab yaram manes nako xamé ci xar du nelaw ba jaxan ak tanki ci kaw do ko gis lum nelaw day gor lum nelaw day gor waye du nelaw ba jaxan
6: salam
5: ta tanki nek ci kaw te ak bayima la suko neex suñu borom defako waye yar bi nek ci mom kaddu gi yalla def ci mom tamit bu xar yi nek ci dekk bi buñ len yewando kenn ku ci nek di addu dekk bi kon dañuy nek ci fitna da xar kaddom dafa meuna sori ñu ni bo yoron xar fi rek ñun sun émission bi du meuna ag bu doon mbé rek du xam li ñi def waye xol ni len yalla yaré kon yaakaar na suñ ko
6: so melni da ngay gis ne ku fonk dom ji la xar
5: okay waaw ku fonk dom ji la bo bëgge xam jikom jël dom ji rek wan ko ginaaw dafa nap ci dom fofé rek war nañ ci santé yalla ndax sante yalla gi moy li ni rendi day am dom am bay
6: nissam
5: day am dom am bay
6: te fo so wi ma
5: okay so bu rew motax rendi kat yi xarit tabaski nañi baye xel ne li nga tim di rendi santane sunu borom la de waye ki ngay rendi ni nga amé yaay amé ko dom mom non la ko amé nga rendi ko da nga deg baay bi ñak dom wala yaay ji ñak dom doytu ci rendi be ga fess ñakaane fa nga yam
6: nga tok
5: ñakaane fa nga yam nga boyel fu ne bam xongu
6: tek ci ci
5: to lu lepp nit du ci am benn problème ndax suñu borom moko joxoñ ba paré mu dagan ko kon nit nu nit warna baye xel suñu borom bu baax baax
6: mu baye ko def ko ak ragal yalla
5: waaw def ko ak ragal yalla kon tebeski ñew nga sank ci ben sew bu am solo moy ku ci yukulo rek xamoo lan moy tebeski ku ci yukulo ab khartum xamoo histoire bi bo xamone histoire bi
7: tebeski mom faaw sax lo ñak sa xel lu ñak dem ci yalla faaw bu treulé xam nga sa xew wana dem ci yalla
6: deug la deug la
7: ndax imagine bu mission bi sans wu ton kene ku ci nek sa taw mom ngay xalat ray
6: yaay day la on de dina yeme
7: waaw gis nga ko
6: kët dina bari
7: kët dina bari waye bu ba tamit nga xamne suñu borom
6: dama ko dama xamne kat ni ngi kët ci tebeski akum solo bu fekkan boba nit ki aptam lay ray ay
7: kon nga xam nit bari pexé
6: jef jefan dana bari lol
7: waye sante yalla gi moy ba suñu mam ibrahim alayhi salam manam nango dogol bi motax ndigalu suñu borom bu ko ab jaamam nango rek la ci top moy aw yu waw ndax yow xolal ki nga xamni moy iblis biko suñu borom ne ko sujudatul adama lankam gogou
6: wa ba fastakbara
7: waw lank gogou mo andi dégraté bi
6: deug la de
7: ha ki nak jëfé ndigal li mo ñu andil jamm ji ñu am
6: deug la de way ndax ko wër
7: lool nak mo rot ba ci suñu kilifa yi ak seen talibé yi mo rot ba ci nit ak wajuram mo rot ba ci nit ak manam kiko yilif ci bërepp bi ndax ndigal nga jëfé ko est ce que jafé mëna ci fekk kilifa gu mat kilifa joxoñ na ndigal est ce que nit dina jëfé ndigal ci kilifa gu mat kilifa
6: de am jafé jafé
7: de am jafé jafé
6: dedet
7: kon jeexna
6: ma sha Allah tarkal jërëjëf Aladji Malick Gueye ñi ngi lay sant bax di la gërëm ci plateau spécial bi nga xamni tay dañ ko amal ci émission bi di Fadjum Tiossan tay nga ci taxaway bu am solo tay nak ñu andi li nga xamni xam ngeen dañ ko jup muy tabaski yaakaarna fi ñu tollu amna solo lool xamna dañuy jallaat ci banen banxas batay dañuy dess rek Seigne Malick ci xarmé wax nañ critère xarmé té moy am koy wax nañ yi nga xamanteni kon xarmu wara mucc ayib lay doon su muccé ca yé rek kon mucc nañ mom lañ tudd xarmu mucc ayib muy am solo xarma mo batay bëgg na nga ñëwal ma ci ndax juñu nga ko légui wax nga né mag ni daan nañ ci def ay waccay mu am ci yo xamanteni tudd nga ko bëgg na nga gën ko léral amna ci yo xamni ay adala waye xarbe du ko dak ndax manes nako ci xame lu melni comme yi nga don wax legui waye xeyna lu melni aday jappal ak yoy mom l'islam nit liwuko waye jëmmi xarme am ay njariñ ma bëgg nga ñëwalat ma ci njariñi xarme manam jëmmi ndax ma nga don lire ci ben téré bo xamni labéré won nga ko bindé sun borom yi muy liñu nga tudde won ko liñu umpule ci am xar fofu gis na ci tamhid bi ci introduction bi rek nga andi fi xarmé tourwé ba mu don am solo su ko defé ñu doora dugg nak ci yenn yi nga xamné ay détail la doon ay sew sew ci yi nga xamanteni mo am ci xarmé
7: waaw suñ ko so jëre jëf xam nga xarmi barké gi mu ko top barké da top xar motax mag ñi nak yoni seenum xel ci tambalé wax ji néna der bi amna ci juma yo xamni wala jakk yo xamni bo demantay di fa fekk deru xarum tubaski luñ fay def moy julli ci ndax deru xarum tubaski meunes ci julli
6: tayit day mel ci version hadith ba sax ku jaay der ba amu tubaski
7: akay wax jangogu na kon kon mi ngi gëna leer ba ci ñi nga xamanteni bi dañuy jëfëndiko garab sama mbokk yi pël yi deru xaru tabaski dañ ci wër garab bu wowe safara yeen ci jëfëndiko bu doon lé juroom la fé fukk lay doon tay multiplier wu
6: ci dar bi rek
7: ci dar ba ndax amna garab yo xamanteni bi manam boko daggé ci toyaay bi nga am deru xaru tabaski nga wër ko ci bam wow lolé bal lay doon waaw bal la
6: may ma ci ben
7: ci misal lu melni bisu tebeski nga fexé ba gis fu tobbu ak new nek
6: tobbu new
7: lu jafé la waye tobbu new xal ba tebeski ñew
6: moy new gu sax ci kaw garab wala garab gu sax ci kaw new
7: c'est ko so non la non la da nga xam garab di ba fay di laqatu
6: ene dama bëgg ki sera mu leer wa wala
7: garab gu sax ci kaw new la
6: alhamdullah
7: nga xamne yow da ngay koy gis ba wone la li mom
6: waaw
7: ma nga ne nga ñal ko li wax ñal
6: ñal waaw
7: batu olof la
6: ma ñal waaw
7: xam bis bi nga xamanti bi yalla dogon na nga rendi sam xar nga dem jënd li ñu wax moy jënd dara ci lu jëm ci sangal nga jëndé ko garab ga so demay dag top gi bo ñëw sajj ko ci bis bi la wax ci bis bi wer ko ci der ci der tebes bobu nga wer ko ja xam nga ci bis bobu nak ci nga wara dende der bi dende nak
6: jafé
7: bokku tak wer
6: dende jafé
7: waw xam nga suñu tasso xar bu de dang ko tek ci xam xam fukki buntu la ak yar
6: ci xar
7: waw
6: yo xam lu ci nek ay ñariñ la
7: waw waw de fukki buntu la koñi bu ci bob bi genné koñ yi nga xamanteni bi moy weddi yi juroom la li juroom la manam ci fess normal
6: fukki koñ ak ñaar la
7: waw fukki koñ ak ñaar lay doon
6: dend nak
7: legi dend nak ma ngi danan ko dagge ñaari garab yi bantum dakar ak bantum nemne jinde ko huruf alquran yi ka ha ya aishat ha mim aishin qaf nga xamne moy japp li nga xamanteni bi moy koñ yi
6: koñ fukki koñ ak ñaar
7: waw
6: bu ci ne bokay dag rek lool ngay wax
7: boy dag rek bokay daj do ngukoy dajé man ko dag nak num la nexé waye boy daj bat ben bat ngay tuddu daj xam nga der bobu kon batine commencé na ci
6: dug na ci waw
7: ndax huruf yi
6: mais dend tay bo don labéré nit ñi ndax lé léng su xam da koy dend farma yaqku jamono bi lu gëna gaaw ci dend
7: suuf koy def param du ko def
6: am faaw ngalal ko ci suuf
7: faaw ngalal ko suuf bi ci top dem faaw nga def nem ak doomu taal ci kaw fa yapp wu ëmbé won
6: rata la ko ci
7: waaw bu fa defé joom ñaari fan ba dara dang koy yobbu ñu wulli ko day noy nepp nek na secret ba nak mom la lay bëgg léral non manam der bobé lolé nga jinn uti joon muy néw xobi néw ya
6: tobu néw ga waaw
7: ba nga ñëwé ba sajj ko wër ko ci kaw ko ké señ bi kimtal la kimtal la lay nak bo ñëwé ci der bi bagage ci nek bari na li may wax ñako xamit bari na xani dama leen ko gëna jekko mëna wax rek wayé deru xarum tebeski ku ci xam dara do ko sagane ngir ñariñ limu lambo ñewna ñew ba ci jigen ju mënta sey deru xarum tebeski mëna ci dara ñewna ñew ba ci ko xam da ngay deg ñu la rabako sonol ba mënta am dara daru xam tu bëgg ndax bayil xene ismaeil bi ko sulmam ibrahima di yobbu setan top na ci ginaam bi wala lim ko manal
6: dara
7: ñewna ba ci bay bi mu nako yow de ñewna ba ci yaay diko bolé nako ndax xam nga fu sa dom ji nek
6: ci
7: nako bay bi am dof la kat
6: ndax yawé
7: waw
6: ci
7: ndax tax na mu man ci dara
6: dedet
7: kon jeexna kon bo ñewé ci der bi ñewna ñew ba ci ak xos la xam nga xos
6: xos
7: waaw der bi ak xos la der bi
6: xosu tol la wala njaay
7: xosu lepp la mo xam tol mo xam am njaay ñewna ñew ba ci amna xéetu soccal yo xam ni bu la dalé daru xalus te bëss bo ci togé mu dañ
6: ndeesam
7: xam li ci aada ji la té mag ñi xamal nañ ko fonkon ko amna ñoo xamne ci fajj kat yi sax daru xaw tebeski dañ koy dag denc ko nga xamne amna tawat yo xamne bu la dalé da ngay dem tok ci mu dañ
6: kon da ki ci nafi la mom yépp man nga ko wone daal
7: waaw
6: ci
7: so ñëwé ci jëmmé xarmi batay fofé sew sew bu ci nek moy ma bañ ko neub moy ki nga xamné dafa bëgg sey bu dindé ba manam darba am fo juroom ñaari fan bu ko lalé fa karaw ga nekkan fa karaw ga
6: tudan
7: lay tubbu ci sou sosé bolé ko ñax bu ñu wax belwel ngël ak xobu guro tak
6: tak ko
7: dedet xobu guro tak la
6: waaw
7: xobu guro ak mariage
6: waaw
7: mu def ko ci ndox bolé ci parfum bu neex mu xappo ndox momé mu xol ba xam lu ngi gis
6: ki bëgg sey da
7: ki bëgg sey waaw même goor gi bëgg soxna té mu tam jaxé ko nako def xol ba xam
6: ndaysan ah bo baam lol dina ara célébrité lol
7: ah da bar ni ma arrangé té day gëna gal encore donte ada la day gëna gal encore ak lan
6: waaw bejeen bi
7: bejeen bi da fay jëm ci walum galaju kër bu chamoon mi jëm ci walum satch ndax bo xolé bar nañu yor gëtt am jafé jafé bobu
6: kon bejeen bi buñu teurelé xar
7: ba buñu waxé lolé gaay dina andi neexal ci as neexal andi fi ko fi dé lolou sékaral man xana da sékar man sékar yoy ko joxé dem xana war nañu andi am neexal bu ri
6: am neexal
7: ci asama dia tv bi
6: deug la dé
7: tok sub sal ñu lay léral lo xamni boko défé amul sik sak ci né
6: amul sik sak na da na sik garage
7: waaw manam karangé sacc la bu dé bejeen bi dafa am bejeenu ndi jor am bejeenu chamoon
6: bejeen bi ci souf
7: waaw
6: moy
7: waaw
6: chamoon bi
7: waaw moy chamoon bi dedet moy ndi jor bi ci kaw moy chamoon bi da xam nga xar boy xol bokoy len fum lay fété
6: xar ni ndi penku
7: waaw penku lay fété
6: waaw a kon nim tudde moy do bimu don de moy don ndi jor
7: yow yow chamoon mi ngay jël rek ñu bañu andi ci problème bobu njumtu di am
6: waaw
7: xam nga boy xam mom bo bu jakaro yow di nga xam fu ci am bu nek
6: waaw
7: ndax li droite la li gauche la yow legi yow ngir ndax xam nga wax du leer da bax
6: waaw
7: ndax nit ki koy rendi xamulo ban way dokoy fete len te di ñene ay wu la tamit boko fetul penku du tre boko rendi mu bax waaye penku gën ndax de nga bax mi wax
6: de nga la
7: am na ño xamanté bi buñ ko jubulé penku position buñ ko mëna rendé duñ ko mëna rendé non xam nga lool légui yow lool question bu dem la koy yow la koy laaj
6: waaw
7: ki rendo chamoñ ndax dañuy dañuy jël xarma sandi ko wala
6: duñ ko kon waaw lool di mom lool di mom da mel mang ci bëgg dañ kumpa
7: dét bu féké né bu féké né yow jékku won di jobi té chamoñ da nga mëna rendé
6: waaw
7: han mom da la koy dangul da xam nga jigen dina rendi
6: lolu lolu lu bes la ci man
7: kon xamna ne den wo imam khadim bousso mu ñu ñu xeqé plateau bi
6: inshallah inshallah
7: légui buñ ñëwé ci bejeen chamoon bi ndax bu ndi jor bi day ar keur bu chamoon bi da fay ar keur ci walu sacc waaye yow jàppal ne yow kii déglu jàppal ne moom bejeenu chamoon bi rek la
6: bejeenu chamoon
7: léegi nag yaa xam ba nga koy rendi ban bejeen moo fété moo fété chamoon moom ngay jël rek bop bi moom bu daggee bu dañee boo téyee bop ñaari bejeen yi nii bakkan bi féeteeg yow da nga xam bii nga téyee chamoon la wala bii nga téyee ndijoor la ngir kii seetaan ñu bañ a jaxase am xelam
6: leer na lekkay
7: na leer na
6: leer na
7: léegi nag bejeenu chamoon bi nag moom ngay sox li nga xamante mooy galaajub sàcc gi lañ cey sox nak mom dang koy outil ji bu la neex nga outil ji ko bala tebeski bant bu gumbari sukoto da ngay dag ci ciat
6: la ca ka wala souf
7: la ci souf comme ni tek souf fa fi ci souf dag nak jorul muy bari lu gatt rek man na baña toll ni barom muy ben ñaarel ba tagum segal xam nga segal
6: waaw
7: nga outil ñetti bant
6: ñetti bant
7: nga damuté ko ja
6: nga damuté ko
7: waaw nga damuté ko légui nak bejeen bi amna lu ñuy wax ak yokku bu ci nek boko sendele ci tal wala nga wéku ci naaj bu yagge day dal deñ bo defé ni rek day dal di genn mu nek am leum true true bobu nak ngay fexé nak duggal
6: ñett bant yi
7: waaw damaté bant bi def ci bantu bi gumu don sukoto daggen bi dal nak out saabu buñ doon sangé nit ku gën aduna nga fatte ko turu bi lemes ci cangay ci manam am desitu cangay nga lemes ko ci galajuk sacc gu wërëng non kep ko xamne da nga yor kër am loy bañ ni koy jël mosol wala nga yor ak jur masako
6: da nga fay sox
7: waaw bo napé nek bo napé nga yob ko ci gett ba budé gett la wala kër la nga tak ko ci buntu bi sula nexé nga gas ba mu xoot mu sul ko ci kër gi bu koy sul tour bi fété kaw chatli du ko ci souci la sul
6: ma sha Allah takala non dem na solo moy bu chamoñ bi
7: bo mu chamoñ
6: xarma yi non ma sha Allah
7: xarango
6: kon be jeen bango boom gi
7: waaw bu dé nit ki dafa jindi am xaram fam ko jinde buum top ko ba ci keur gi mu yew ko manam fam jinde xarmi
6: waaw
7: buum gi top ko ba ci keur gi
6: moy buum gi mi jende ko ci def
7: waaw kay mu bayiko ba bisu bi mi rendi xarmi paaka bi wala rendi xarmi mom lay jël wax bismillah dog buum gi ci digg bi waaw xam nga day am lu dess te dat ba
6: waaw
7: am lu top xarmi
6: ah bu koy yewi diko andi ci fiñ koy lewetale fam la koy dogé
7: waaw
6: ok
7: paak bi war na xamni mom wax bismillah dag buum ci digg bi am la lu dess ci dat bi am na top xarmi
6: waaw
7: bu lewetale xar bi bam paré la dessam ci dat bi ngay dem def ko ay ciowri njabar gi nga bëgg sam ka takaleen ko mo xam gor mo xam jigen
6: karanga la
7: wa karanga la
6: ci ma sha Allah
7: bagn ñu ag ci seen kaw bu dé jigen xéet yoyo ko taxaju ko
6: ma sha Allah ma sha Allah
7: ak lan
6: kon mi ngi nonu ñew nañ ci jëmmi xarmé
7: bu ñëw ci waxtan bi
6: waaw
7: gis nga bi bu metti mom la tubab tuddé visite waxtan mom tuddu mom la def na né mom la tuddé pour ñu dégg tubab visite kilbeer ko mën ko tuddé non da du ñak sa waji binduko waye waxtan dal ci olof moy li lang ak foi bi te bo rendé
6: diko gaaw dindi
7: waaw diko gaaw dindi ngir lan bu toje day
6: yak dal
7: okay
6: lay
7: fofé nak barna mbir lol dina barna lu mi fajj waye ñu and ci yi nga xamanti bi barna ñu mi dal da nga gis xalé bo xamanti bi manam dana dugg ci ñetti at du mëna wax bay dugg ci atum ñentel ma
6: day yeexa wax
7: waye nga bayyi xel ne bokoy def nak na doon xar mu nekkut xar mu muuma li may bëgg wax na la woor ne xar mi muumu bu ngoy rendi moy tax yow liñ ci bëgg safara moy tax mu mëna safara liñ ci bëgg safara
6: naam soom
7: waaw na doon xar mo xamati muumul bu rendé xar mi ba fess ko da ngay jël kaasu ataya def ci ndox bënn li nga xamanti moy wextan bi tokkal ko ci ñetti tok mu bañu ëpp nak na bu ëppé du ko naan ñetti tok rek doyna moy ñetti gut nga jox ko xalé bi mu naan ci
6: xalé bi
7: waaw xalé bi nga xamanti bi tok na ñetti at mënta wax wala mu tok ñaari at mënta wax waxuma na ku muuma waxuma xalé bu muuma de da am xalé yo xam dañuy yéxa wax su ko nané su féké né xar momi muul bo défé ab sel da nga gis né kon xar bi dina ko xar manam xalé bañu tambalé
6: wax
7: di wax lolu tamit bari nañu ci jaar
6: ma sha Allah
7: bari ñu ko xam nga ñew ci res bi ki ragal manam jafé jafé kasso yalla ñu fi yalla mussal te mussal ci ñepp
6: amen
7: ndax da nga gis ku nekk ci biir kasso
6: te dañ ko togn
7: gis ku def safan
6: nek ca
7: magni da nañ koy répéter dawuñu ci dawuñu koy tayé diko répéter manam biñu rendé xammi ba fess bu ndagge rasul rek dañ ci bind batu muddu hamatani bepp bit ne buñ ko bindé baxna pour question yi bañ la son
6: amul dag fo na nga bind
7: lay lay lay

0: am ni jëmmi res bi globalement rek ngay bind benn mu doxal
1: bu la nexe nga dagg ko benn xaj bi rek
0: masha allah
1: benn xaj bu ko bindee lakko daggatam daawoo gis mag ñi di ko def ci ay plate
0: okay.
1: mosol mosol mosol
0: waaw
1: waaw mag mag ñi dañoo amul sutura
0: waaw
1: te booba xam nañ ne
0: daa dem ba doon aada sax xew yi sax de dañ koy def
1: waaw kay cosaan yi nag xam nga foofu la jógee
0: ndeysaan
1: ndax mag ñi dañ daan def loo xamante bii duñ la doo ko fekk buñ koy def te duñ la ko leeral
0: te day am secret
1: bu day am secret mooy ñëw ba ci paaka paaka bi rendi xar mi dañ daan téye njaboot gi paaka bi rendi xar mi dañ ko daan mooy jour muy dugg waaj nga xam ne da ngay gis koo xamante paaka bi mu tàmbalee rendi ba joon yàlla tey man na ñaar fukki xar te paaka boobu mi ngi góor gi ba léegi ci kër gi nga xam ne moom rendi rek lay paaka bi la koy deeyee saa bu paree mu fomp dem denc ci néegam ndax du xolli soble du dagg laaj du dagg pomputeer
0: loolu da yéemi na maa de mooy paaka yi ñuy wax bu ko xollee soble da koy maaxal
1: ok bu fekk déedéet du ko maaxal de
0: leelay bañ
1: waaw
0: si mag
1: paaka boobu nag suñ ko so
0: mag
1: ñi dañ ko daan utal ponk ponk ba xam lu ñuy bind si ponk ba
0: waaw
1: ba duux
0: ba duux
1: baatu ba duux
0: si biir ponk bi ëwale ko wala ci kaw
1: waaw su ko defee bu njëkkan mag moo daan dagg mburu jox xale ñu ndékki paaka boobu nag dagg bu mu dagg ku mu ko jox ka ca topp toppaarte ka ca topp toppaarte noonu la ñuy toflantee du ñu xëccoo
0: du ñu ŋaayoo
1: du ñu ŋaayoo du ñu xiiroo ki magay mag ki topp topp ki topp toppaat
0: ci loolu ki man
1: la waawo loolu ba tey ci dëkk bi am nañu ko dese waaye fii jamono toll civilisation bi daa bari
0: ba doxuna ci ponk ba koy bind
1: waaw ba dugg yaa ngi koy bind ci ponk paaka bi ngir bañ laajte bi bari da ngay dem ci uude ba toog mu ëwal la ko
0: boo ko bindee da koy ëw mu nëbbu ko
1: nag nëbbu ko léegi xamoo lu nekk ci ponk bi
0: dëgg la
1: paaka boobu nag mag bu xëyee frankulaay jël ab la ab ak leketam di dagg ay mburoom di teg rek xale yi eh kaa leen jël
0: ndeysaan ci
1: yaa na waaye fii jamono toll bari na ñoo xam ne boo leen laajoon seen paaka ab daaw
0: day am
1: ñu ne ah xamuñu fi nekk te paaka rendi rendi gi muy rendi xarum tëbës gi loolu maanaam paaka bu am njariñ lay doon
0: ndax maa ngi doon dégg it am na masque cee joxe benn secret defe naa mu ngi ci téere bi sax mel na ne day defe kiis
1: am na kiis bu ñu ciy def kiis goo xam ne kenn nit a koy naan ngay seet ki nga xam ne xelam moo gën a naqari rek ci xale yi buñ rendee paaka bi buñ rendee xar mi laa bëgg a wax
0: waaw
1: maanaam da ngay boylu fourne nag ba mu boy nga teg ne le buñ rendee xar mi ba pare nga jël paaka bi fomp ba mu set nga bind ci iqra bis mi taxaw foofu daal di ci bind turu xale bi xale bi nga bëgg xel mi ubbeeku ci bis mi boobu foofu nga yem àggale ko turu xale bi moo xam nga def kaso yaay xam boo nappee nag xar mi bala nga koy yiwi ci dàtt ba loolu da nga daan gis mag ñi bala ñuy yiwi xar dañuy ut ndox tiimale ko bala ñu ko rendi xar mi sëgg naan foofu nag am na ñaari programme yu fa am xar mi boo ko joxee ci bisu xar ci bisu tëbësk bi bu sëggee naan ba siggi ndox moo may des koy tàng denc ko ngir jigéen ñi nga xamante bi noo toll diggante te bañu césarien den buñ ci àggee loolee dafa baax ci ñoom
0: buñ àggee ci war a waaj waaj waaw
1: bu demee ba ne baara nañ leen incha allah buñ ca mosee rek wis ci seen jumbax rek nañu daal di am doom
0: ndeysaan
1: am doom bu mucc ayb
0: buy am ndeysaan
1: waaye nag léegi ndox moo mi nag ngay tàng def ci ab kaas teg nee paaka boobee la nga ci bind nga teg ko ci fourne ba ba mu xong nga fay ko ci xam nga waaw doo ko raxas de da nga koy lakk ba encre bi li nga bindee ñuul ba paaka bi sens nga sëpp ko ci kaas bi mun boo sippee rek nga jox ki ci turam nekkan wax bismillah naan ko ñetti yoon kim tan la ci xale ba ci mag mag mu xel mi naqari baax na ci ñoom nga xam ne kon yemul rek ci xale ak loolu
0: macha allah am na solo tubaarkàlla jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur Assamadia TV, waaye jërë ngeen jëf mbokki auditeur yi, jërë jëf mbokki internet.

0: note yi ñu ngi gis réaction yi maa ngi gis Serigne Cheikh Niang Khasside macha allah gëj naa ko gis ci réaction yi ñu ngi koy nuyu baax di ko ziara di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiix ak taysir ci barkeb Serigne bi waaye di ko ñaanal bokk yi nga xam ne dañoo safoo émission bi nga xam ne mooy pajum cosaan te xam ngeen ni saa yu dikkee rek indi loo xamante ne lu am njariñ lay doon tey di spécial tabaski waaye ci spécial tabaski gis ngeen ni ñu leen indilee li nga xam ne ko tudd tabaski nag tudd ko mooy xarme Serigne Alhaji Malick Guèye ñu ngi koy sant baax indi ci ay njariñu am solo Serigne Malick dañu jàll ba tey ci njariñu tabaski gi ci mujj gi nag xam naa li ñu ñëw nag mooy wala wér gi yaram nag ci tabaski naka lañ koy waajalee ba nga xam ne xarmeek lekk geek yooyu yëpp nit ki dana mën a fexe ba xéewlu ci waaye dana mën a sàmmante ak wér gi yaram xam naa alaxa boobu la ñuy mujjee incha allah mooy doon suñu mujjante
1: wàllu santé
0: waaw waaye bëgg naa nga ñëwaat ba tey ci njariñ yi ndax wax nañ béjjen yi wax li nga xamante ni mooy res wi indi nañ it li nga xamante ni mooy buum gi indi it li nga xam ne mais masal na maa dégg it yaakaar naa ni am na njariñ lu am solo loo xam ne ci wàllu buñ ko reyee ba muy yokk am na loo ci indiwoon dama ci bañ a dama la ci bañ a damay bañ a juum ci
1: liñ ko indi woon waaw waaw li nga laaj noonu la
0: waaw
1: weqi maanaam buñ rendee xam ne ba muy rasu
0: waaw
1: te fañ ko rendee nag nekk suuf
0: suuf waaw
1: waaw maanaam fuug googu muy fuug suuf si waaw loolu day dox ci wàllu njarata lu dëgër loo bëgg mu jar
0: njarata
1: waaw njarata
0: macha allah
1: am na solo loolu waaye yàlla yore itam am na ci beneen affaire bu ci nekk xaw duñ ma fàtte ko bu fekkee ne xar mi yóomut dafa baax ci wàllu góor day tax góor am puissance kattan la ci wàllu sëy mooy xar mi nga xamante bii jënd nga ko te nekkul tàppaange wala xar moo xam ne yóomut moo tax tout le temps sew-sew yooyu ñu koy bàyyi xel
0: mais bi yow mën naa am loolu
1: déedéet moo tax ma wax la ma préciser loolu bu fekkee ne da ngaa rendi sa xarum tabaski te xar mi yóomut laa wax bi nga koy rendi waaye yàlla boo ko kiyee xam nga mën nañ koo tàpp lu tey mu am ay waay yàlla waaye yàlla waaye day dellu nag waaye day tuuti tàppaange bi laa wax de waaw mën naa yoom tamit du tee mu am loolu ndax bu waa yoom gi si dig bi mooy dee xam nga li mu bëgg wax
0: xam naa li nga wax xam naa
1: léegi nag kii seetaan te bëgg cee jariñu bu dagee waay yàlla yi xam nga teggin moo tax mënuñu tudd yëf yi du tee xam nañ
0: mooy li lang rek
1: waaw li lang li lang lañ bëgg a wax xam nga fii jamono toll émission yi kilifa yi dañ koy seetaan toog ak seen njaboot tey il faut ñu
0: wutural gi waaw waddu ko loolu solo la
1: waaw
0: loolu sax mënu wutal ak ñeneen ni
1: ok okay
0: teggin yi rafet
1: teggin ok
0: waaw
1: waaw
0: ndax Serigne bi sax bi ñu koy dénkaane ci dëgg loolu la wax nee na dëgg daa mel ni ak dënu teggin yi rafet moo koy womat ban man si koo jariñoo
1: ok barke
0: nga ko
1: kon loolu yore kii nga xamante am na xarum tëbaskéem am na wax ju jiitu jii nag nga bàyyi xel ne bu fekkee ne nekkul xar mu tàpp nekkul xar mu yoom buñ ko rendee ci bis boobu dagg ko daaw am na ku ma posé woon question ne na dama koo raxasal ma ne ko déedéet moo tax saafara boo ko seexloo dootoo ko mën a tejjariñuuti du looy raxas boo ko daggee rek directement na dem ci taal ba fekk teg nga sam ndox lu toll ci litre sóobal def ci tuuti xolam baxalal ba mu fuur nga xent bañ karaw yaag ya ci aju naanal
0: ndox mi
1: ndox mi laa wax waxuma yàpp yi de waaye yàlla yi boo ko daggee sóobal ci ab marmet def ca litre ndox def ca compas xorom baxal ba mu bax saa indi na bañu xar yi de ma ngay wane ne kon xar amul bañu kaw ah ñun suñu waa ji ay ni kat
0: gaa yaa ne ci kaw gaa yaa fa ne
1: kon gis nga xaj xar
0: macha allah
1: léegi nag boo demee ca xam nga dafa am ay dëgëj xar dafa am ay dëgëj
0: moo tax
1: mën a waaw yëy dëgëj yaa ngi ca roog seen
0: moo tax muy duññeet
1: mooy tax muy duññeet waaw kay nag xam nga xar fi mu doon nii moog bëy ak nag dañuy denc buñ amé jot nak génné lañu denc
0: de ko duñi
1: waaw sajj ko bam mokku ñu soko yobbu ko fañ ko yobbu légui buñ ñëwé ci lolu boko baxalé bam four da koy xent soti ko ci kaas naan lolu day yokku nit mu am manam katunuk sey
0: parce que gaay nak da melni ñu bare bare ñu bare jar umpulé won nañ ko non
1: ndax da melni bare nañu xam nak
0: ah ñu bare bare dañ doon togg ko lek lool
1: okay xam nga mag ñi dañu mëna laq
0: waaw
1: té li findel né loolu lu bax la daawo gis mukk mag diko dagg diko jox jigeen ñaan lek leen ko loolu ku dem ci dekk ci sani ñi xalé yi tollu ci manam waya denc lan leen lan koy sanni ngir ñu renforcer sen walu goor
0: ma sha Allah
1: dafa am luñ tuddé testostérone manam bo démé ci tuba bi dañ la koy jangal manam dafa xar di sé doyal de sa fess del xar dafa bar katan gu ko yalla jox go xamanteni dafa bax ci goor motax yap xar danser na mais yap xar bax na
0: ah danser na
1: waaw danser na kay danser na ci nga lek ko lekin woko manam wo xamni jaaru yoon xam nga yap xar dafa douf bari ñu xamni bu teus ko jotté yap ginaar ni ut ngir lan ngir yap xar wi jiguleen ndax yap wata bor la yapu bes yapu bes du ñepp la jig ñu xam bu ko lekkan tay am problème
0: fof sax la doon ñew fof lañ doon ñew da mel man nga ci gëna dugg moy jëmmi nak bu lu lepp amé nga xamni li mom moy ndari ñi nga xamni mom la lambo bu fekké amu yeneen yo xamni
1: wa li ci dess mom bari na waye nañ ñew ci santé bi ndax santé bi dina ci bax
0: dana am solo wa ndax dang fay amal dang fay waxal lu am solo mang koy fateliko ci binu jubé korité gi ngani fimné da nga melni yow mu yor auto bo xamanteni manam dang ko yobul lavage
1: vidéo ko
0: organe yépp normalat
1: okay
0: légui nak amat ben rythme ngani légui kon am nga ben rythme est ce da ngay ñew rek ndekki agn rer nangam yoy bari na ñoo xamni jarignu nañ ci lool ba légui bokku na ci li doxal seen santé moy ah lool lu am solo la légui troski bi bo xolé leg du manam xamna mako meuna waxe waye du fepp le ndewal day am sa su ne
1: waaw deug la
0: légui nak naka la ko nit ki meuna jëfëndiko te du ko lor
1: okay
0: ak it fofot ci am na yo xamni ay adat la waye bëgg nañ nga fatale ko ni ñu wara defé tabaski jëmmi ndawal tabaski gi nak ndax dañ koy lek rek wala ndax dañ koy den ci physio ndax seigne malik xam nga ni fi am nañ ñuy lek ci ndawal tabaski ba magal
1: ah deug la te bu ñëkkal sax dañ wax ni tabaski nga def ay pexé bam fekk tam xarit lolé benen damay bañ ñu manam tam bi ñu wat leneen amna secret yu sew yu ci nek manam ndawalul tam xarit
0: lekay tam xar faaw nga lek ndawul tabaski waaw yele lay denc di benen ko mer be koy wissum denc ko ci kaw
1: te manam ay bagas la de
0: waaw
1: man ni dawun def dara ci nem
0: lolou
1: ñu ñi ci aar lañu waxtane mbokk yeen ñu ci tan gën nañ ci diine ji bu yag ñu ci aara ji ngir ñi setan
0: way du gennu diine go xamne waaw ko du genn
1: diine waaye xam nga tamit
0: day ma ngay di ko tawil nan bam ne genn nañ ci diine ji rek la ci genn xam nga dama ko
1: wax kon genn ñu diine go
0: waaw manam day aada ji da lekko diine ñu war ko leral ba nga xam ko
1: waay okay barakallahu ndax gaay yi meen ko yobbu fu mu agut xam nga findo ni bu ñewon ci walu santé premièrement bi manam rendi bu set bi lay l'islam di digal bo gisee l'islam na la rendi xam nga ray ak rendi findo ni nit ñi dañ koy jaawlé ray ak rendi amna ñoo xam ni xamu ñu ko
0: des
1: amna ñoo xam ni tamit mënu ñoo rendi dañuy fexé bam dé rek te gis nga xar bo fexé ba rendi ko rendi bu set jël sa temps bayyi bam rasu ba sedd nga raxas baat bi bam set nga fess ko bokut ak ki rend legi fess legi lak legi lek legi xar dafa am tangor bopam ñi nga xamanteni ñu sant sek ñu nañu bayyi xel am na ñoo xamni bu ñuy rend dañuy gaw fess xar mi di sedd ci fess bi
0: daxul
1: koku señ bi musiba la xar boko rendé bayiko mayiko yidda mu rasu ba sedd guyu nga raxas bat bi
0: mo gëna nek teggin sax nak
1: waaw nga raxas bat bi jëlé ko fi nga don rendé yobbu ko fenen jël sa temps fess ko fess bu set bi stop moy yap xaru tebeski bo bañé jëfëndiko ci jour bi nan bëgg la ray bu lek yap rek yaangi deg dal yuutu ndox bu jëfëndiko yap rek yuutu ndox da nga tok 30 minutes soko nan ndox wa ila ndox jitu la 30 minutes nga soko jëfëndiko ci yap wi te jour bobu nak na nga dimbalé sa bop ba del nan jus bu del jëfëndiko bu
0: bu
1: ak ataya
0: bu ba
1: lenen luko moy mën la andi problème ataya bu am nana bu oyof ataya bo xamni togin bi lendemut tam saf nana
0: ma sha Allah
1: suko sun niw lol gis nga ñi jëfëndiko lolu te défé ko ni duñ am problème waye gis nga ki jëfëndiko yap bu bess ba paré ci tang tang muy nan ndox boy xol ci journée bi yépp aw mar dong koy ray lolou moy secret
0: lolou solo la
1: ni day nan bay apat liko waral moy dafa def lo xamanteni bi
0: xamuko
1: waaw xey xamuko yap tebusu ni gisoo sun mbok nar yi ñom yap woowu duñ ko lal tay duñ ko lal tay duñ ko jégué buñ ko rendé rek wék am yo xamni mom lañuy jëfëndiko waye yoy duñ ko lal ñun nak
0: ray légui
1: mon waaw kay
0: fess légui
1: mom amuñu temps
0: lak légui
1: waaw
0: motax sax li gëna graw mom dafa mel nga lak da melu adalam lakay jitu sax añ bi
1: waaw lakay jitu kay légui kon yow yaangi boré ñaar nga boré lak ba paré añ té yow li ngay lak añ la rek ndax bi bu fess na fess na
0: deug deug
1: li indi feur nak lolé koy indi
0: deug deug ak bolé conséquences yi mëna jur
1: waaw conséquences yi mëna jur mo nak bo bu fekké né manam yaangi xélu lak gi yow fexé ci sour bayyi añ bi nga djéglu ko bo ci joggé nga tok luma 30 minutes soga nan ndox té out ataya jo xamanteni bi dafa oyof ba paré am nana baña topat moy jus bouy waaw mo bax ci xéti
0: naturel la
1: naturel ok waye imagine seigne kosso nga joggé ci yapou bess nga nopi soxna ci défar la ndarum so mu fat nga nan ko boko yegge boko yow yaangi lor sa bop waaw yapou bess sow andun bari wana ño xamanteni bi ñi ngi amé jangoro ci bisub tebeski jangoro jo xamanteni bi manam ci bisub tebeski lañ koy amé amna tension yo xamni tension yo xamni ci bisub tebeski la koy nit ki amé tension yi nga xamni yenn yi may wax am ño xamni hémorite ñu koy amé ci bisub tebeski liko waral moy lek bu normal di bo xamanteni lekin wi téwul ci yoon téwul ci xam xam
0: adana jox hémorite
1: yap wi yap tebeski baram ñu mi ganjé tamit
0: oui sa
1: gis nga sel yo yoyu bo démé ci xottu ay sen sama nga ñu
0: waaw
1: xam nga amna ño xamni dañuy def ay sel wol bu ko te nek ci rek fami mujjé ak ñom moy lan moy séré jafé jafé séré la ci top kenn ku ne xamna ko
0: waaw
1: la ci top kenn ku ne xamna ko
0: deug la de
1: waaw su ko defé nak yap wi bu boko jëfëndiko bayil xel ne man nga su sidi di man na baña fonctionnalité ndax graisse gi
0: deug la de
1: su sidi di waaw ndax bayil xel ne graisse gu bari gi ngay jëfëndiko te mu nek lu bess man na andi problème
0: day fat
1: waaw day fat man na andi jafé yu bare motax boy koy jëfëndiko dang ko jëfëndiko ak xel te bañ ci ëppal ki wër ñu ci yam ndax yapu douf muy xar mo ëpp cholestérol xar mo gëna bax waye mo gëna bon ci nit ya aw yapam
0: nga xamne bu bes bi dal moko gëna mëna moytu mom
1: loko gëna mëna moytu te moytuñ bi kan moy li ma la wax rek moytu joge ci njar sam soow kon la ci gën moy wax na la ko yow misran lek ci lu yam te jëfëndiko ataya ju oyof te muñ ndox ba ci kanam nga soga nan
0: ma sha Allah
1: la ci gën nak moy nga jital ndox tok 30 minutes soga jëfëndiko yap yi toga 30 minutes soga nan
0: te lo lek bala nga lekat mu res
1: mu res
0: nako señ soom indi
1: jeexna
0: ma sha Allah tuarkal jeureuf Alhaji Malick Gueye ñu ngi lay sante bu baaxa baax di la gëreum di ñaan suñu borom mu defal la tawfiq ci njariñ ñu am solo yi nga xamni andi nga ko xamna da melni li dess ci waxtu bi sax beretul
1: man na de
0: xamna doon na ñaan nak diko ñaanal nit bokk telespectateurs auditeurs yi deglu ak bokk internet yi nga ginaaw bo xamanteni wax nañ secret nak ba paré tabaski mo melni dess na tuti
1: waaw dess na kay waaw
0: ban secret nga nu meuna may bo xam ñun borom kër yi amagul tabaski manam naka lañu def bam tabaski
1: ala fay bam xaliss rek
0: waaw fay bam xaliss way maynu rek
1: fay bam xaliss dal
0: maynu rek
1: ya ngi may duggal ci la sar
0: maynu rek maynu rek lo xamni ku ko def di nga
1: yalla sun borom la faté té moy xarum serer
0: wa xarum serer wa wax nga deug de xarum serer namako señu xarim andil xarum serer wa xarum serer nak bakay xarum serer dama bëgg nga yaatal ci xarum serer dañ ko yag deg manam ñi wax xarum serer manam xarum serer da melni yi ñi tebaski mo ci gën wala ci ñom cheikh ñang de ba yu ko tala ciow xarum serer da mel mo gën ci tala ciow pour mu tebaske ko
1: dedet gënal ci mom de
0: wa li moy xarum serer
1: li moy xarum serer wa kay nak
0: jëmmi li
1: wa mi ngi ni xarum serer mi ngi couleur bobu ngay gis mu nekk ci kanam
0: li ñuul la wala xor
1: wa dafa lal li ñu woyé marron comme cola comme gros
0: wa
1: ak ñuul ak wéx ñet couleur yi lay am ci bob bi gisoo ma nga né rek mandarga ma ngi
0: non mi ngi ni wa serer yeen
1: serer moy serer li lay xar mu jigen la c'est boy set du mu gor waye xarum serer la xer serer nak suñ ko so trek watandiku la
0: trek watandiku
1: waaw trek watandiku aramut waxuñu kenn dafa aram de waaye li trek watandiku la waaw nit deugër na bop ba tay rend ko jigugu ay rend mako ci bisu xal tobaski han do ko gis
0: du ko rendé
1: do la ko rendé do
0: set tut kon param serer ma may tanduko
1: ma damay tanduko ma ngi dal mom danan ko may tanduko te jigen len kon luko way manam moytu nako moytu ndax mi ngi ni ci ecran bi leral nañ ni gis nga ko ma nga ne tay be gën na leral
0: waaw gën na leral
1: waaw te boy xol xari wex ñu upp xari ma ni
0: deug la de
1: kon boku xamul sax da ngay fexé wa tan xam wex ndax xar mu wex mi mom mo gëna rafet wala nga ut xar mu ñun kuku
0: de
1: wala nga ut xar mo xamdi
0: mom da ñaar
1: ñaari couleur la wex ak noir waye bo xolé serer ci bop lay nek xam nga piccum serer
0: waaw
1: jeexna est ce da nga ko lek ba ngay gone
0: de mo
1: tax da ko lek na
0: ñaan ko ko lek ñu gëna lay rew
1: jeexna way kan bu mag bi sax way nako waaw way kan bu mag bi way nako ku ko ray gennum rew waaw kon mag ni dafa am yuñu dan deg mo ñew ba ci pitu marema xare lu mu luqunjur do gis mu japp pitu marema diko lek mo ñew ba ci pitu ramatu xale lu mu luqunjur do gis mu ray pitu ramatu diko lek han mo ñew ba ci serer xare lu mu luqunjur do gis mu ray xarum serer diko lek te mag ni ci bopam ya nga deg ñoo leen ko dan joxoñ mag ñoo joxoñ leen lool nak ñoo joxoñat li
0: deug na de
1: kon nak trek watandiku la kum neex bu la neexé jëndal nga rendi ah waaw wax day leer
0: waye kum us xam
1: waye kum us da nga xam ne
0: dañ koy bayyi dañ koy may tanuko
1: waaw
0: tawakkal la
1: ya ngi wax sank ci manam lu yombal xar la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi
0: nas
1: walakin akthara nasi
0: la
1: ya'lamun dang koy bind limu fidda
0: fidda
1: waaw moy 175
0: 175 dang koy bind limu fedda
1: waaw 175 nga xoj ko muy safara nga fexé ba am 175 ci nefray xar da def ko ci nga sangoko da nga am jigli wala nga am xar da nga am jigli wala nga am xar
0: da nga am jigli wala nga am xar
1: waaw
0: lolu la jëfoo la xal ko sama wat walaat
1: waaw da ngay set dong daal bu meuna bind rek mu bind ko te baña joom te mu mat lim bobu te baña ëpp limu fidda moy 175 waaw
0: mi ngi ci xafé ay 57
1: ok té no yaangi duggal ci la sar
0: waay baxna ndax ke moogul xar ko déggé na man am xar
1: jaxna
0: ñu sootu xafir
1: ñu wax xana kon mën na no yamandi fofu
0: tabarkalla
1: waxtu yaakaana ne dem na ba xababal
0: sant nañ bu baax ñi ngi sant bu baaxa baax mbokki téléspectateur yi ak mbokki auditeur yi ak mbokki internet ñom ñep ñu leen sant serigne cheikh ñang ma ngi koy nuyu baax diko ziara ñu ngi koy sentu nak waxan na ko ko ñu ngi koy sentu fi ci télé bi ndax mom mbokk na ci internet yi nga xamni mom naka jek télé bi mu ubbé ba légui gis nañ ni sa su nek day def ay commentaire machallah di rafetlu émission yi mi ngi lay nuyu baax Serigne Malick bokku na ci fidèle téléspectateur yi ak internet yi nga xamni waxtu nek rek mi ngi feñal li nga xamanteni moy mbektem ci télé bi waye di ci waxit ay gis gisam ñu ngi koy ñaanal yalla defal ko jamm ak tawfiix diko fatali ni amna fi émission bu am solo bo xamanteni bëgg nañ nek mu ñew fekk ci ko muy karamati xattu yedd yi xamna inshallah bokku yedd man nañ ko xaar danañ ko fassiyene tambali wat inshallah ci bishop soxna assou gawane bi inshallah taala ñu ngi koy dik téléspectateur Serigne Malick ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum dina ñaanal suñu borom defal la tawfiq andi nga tay lu ama am solo te indi nga ciosanul xarmi waye andi nga ciosanul sax tabaski la bëgg wax liko sabab ak liko andi lepp yaakaar nañu bare bare tay setan nañ ko gën nañ ci yew ndax bokk internet yi mom ñu ngi gën di yok mom xamna doyuluñ ci émission bi waye dina jox dig dajé rek bokk yi ne leen maak yow fasta ñoo sekk ay jotaay yu am am solo yo xam dana amal nit ñi solo rawati na ci garaba garabo inshallah taala yu am solo yo xam yaakaar na ni Serigne Malick togg nako bam ñor waye bu ñëwé dinañ xamné naka jek rek mom limi indi jarañul askan wi lay doon danañ tok mak mom diko faram faté inshallah taala su ko defé ma fatali net ni man ngeen ko jot ci numéro mit su ngeen amé ay laaj wala ngeen am lu ngeen bëgg xam loolu lepp rek waye man nga fatali cabine bi nga xamné dang ko def ngir xettaliet bindé fi rawatina ñi nga xamné ñoo dëkk Touba ak fan la nekk ak numéro yi ak ku fay dem fan nga jaar yépp man nga ko ëndalé do ëndal sa carte taggu
1: señ kasso gannaaw bu ñu tagguto bu du tagguto sant yalla waye santale Serigne Abdou Samad mi nga xamanti mom itiyam du lenn moy nit ñi jarignu rek télé bi mom télé bi waxta simon la bi abdullah jamam wala farax télé bi ndimbal la njangale mi ñu fi jangale ngir nit ñi bayiko xel dafa am solo ci nit ñi
0: deug la
1: ndax aduna du ñepp xam ñepp mënu ñu xam ma sa xam li ñi wax nak baram na amna ño xam ni xam nañ ko waye ñi xamul ño tax ñukay waxtane
0: ñi ëpp kay xam ñuko
1: ok kon tebeske ngok sab bi tuddu nañ ko sank donte ci commencement bi ma nga waran wax sarata moy awab sunu mam ibrahima far andi hajira fek hajira mo nekkan ki nga xamni moy mbindan mi kon nga gis na kon ci misal liko andi ko xam cioru ci am sa boko timé rek sa xel warna dem ci yalla kon ñu bayyi xel lolu sunna la du farata kuko man warna la kuko mënut kon wacc na la gannaaw nak liñu fi wax nak gannaaw ba nga rendé xal nak la nga wara sanni la nga wara sanni nga xamne mbalil la won ci la xam xam yi ñu waxtane nek xamne ñun ba nga naw ba nga rendé xarmi la nga wara na jël muy der ba sanni ko xam se bëri sax tuddu ñuko se bëri mom ci xam xam yi da bok
0: akay andi ci andi ci
1: andi ci bëri mom boko wéré ba mu wow nga bolé ko sumbu xay ci wër bi
0: waw
1: lu manam lu mëna satal yaram la ndax nit su borom daf ko bolé ginné kulu kulu ya ilay ano
0: istama na nafarun min al jinn
1: kon jeexna kon ginné mi ngi sun biir sebritu xarum tebeski boko jaxase ak suufus xay wer ko
0: bo weray ba
1: waw
0: boko wer nga jaxase
1: ak suufus mu woowale ja loloy secret ba bu fekke ne dafa am xale bu banku te lakoy fajj du docteur ciompal sour mu nga xol day gëna galankor ci yaram
0: ciuray rek lay
1: do dum jinné waw ciuray li lu melni sa dum jinné ngalaw lu xéti setané ciompal sour nga xol amna ñu ko xamni mom la ni liggé kon lolé mbalé la waran doon gis nga ko légui nak def nga ko muy médicament kon tebes gi xaju non nga wax den ci ñëwaat gëna gën ci gëna xultat
0: inshallah
1: kon ñi nga xamanté bëgg ñu ñëno jot amna numéro yu ma leen di jox ngeen bayiko xel ndax yalla dogal na ñi ngi ci liggéey bi ubbi ay place du jëm ci walu massage du jëm ci walu fajj
0: massage bi léral ko
1: massage bi mi ngi fi ci Touba am nañ fi ben am nañ fi ay machine yo xamni bi responsabilité ba dam fall tuddu numéro téléphone am ngeen jël ko 77 669 71 20 dam fall ngeen jot
0: ay bokul ak massage yi nga xam nak
1: waaw bokut ak massage yi nga xamni dañ lay fouti massage bi massage sutura la boy ñew na nga sol yéré coton bobu ci ngay teud ci kawlal bi bo teudé amna louch lay sang su ko defé li ngay teud nak dafa amé mémoire so ñewon tay teud ci misal nga xamna ay fan teud nga mëno nelaw bo teudé ci lal bi rek bo démé rek la nelaw da fay fajj li nga xamni moy nerf sciatique da fay fajj yakh da fay dégraisser da fay fajj gulukum day wañi poids bi li nga xamni mom lañ wax AVC bare wona ñum dalan bi ñu ñewé ci machine bi da leena fajj amna ci ay kilifi yo xamni ñi ci tekk bi machine bobu mo leen fajj bu fekke na du manam bëgguma ci ñu worma damay tuddu tur bi xamne bi mi ñew dañ ko tek ci pous andi ko bam fa defé ay fan da doxal bopam ndax machine bi mi ñewé tamit manam bayiñu ko mom kessé dañ ko dañ ci rax li nga xamne moy gantax mu nek compagnie bi ndax suñ ko so yalla may nañu ñu xam garab xam ki nga xamni manam nerf sciatique bu ko dalé lan lay def bo wir xam ki nga xamni bu amé fièvre hémorite lan lay def bo wër waye xam ki nga xamanté ci ditam dugul manam dafa télé nak moy ku manan ba yag mëto lolou ñu am ci ay garab yo xamanté bi du dank mais faj la ñu am ci garab yo xamanté bi dafa bax ci ki nga xamanté manam dafa néw katam katunu sayir la wax waxuma ci walu sexualité wax na ko sank am nañ ci garab yo xamni dakoy fajj ñi am télé fièvre sey waye ñew ci garab yi jigen ñi xamni manam duñu yeg bané xu sey té lool fièvre tam am na ñum dal ñu na gañ té lool tawat la am na ay médicament waye non lañ yi fajé ñi nga xamni dino am jafé bo xamni manam fuñ tok dañuy délirer manam sen xel mi du tok day xalat rek kon garab yi gëna yaatu lolou waye numéro bi ma len jox muy 77 669 71 20 dam fal ngeen jot wala ngeen wota ci numéro bi nga xamanteni bi moy pharmacie copie bi ndax bayil xel ni dama am lu tuddu pharmacie copie def fa garab yo xamanteni bi manam dañ ko respecter ndax serigne mbey jax da fay wax ne ku tok ci li warangu lo bañ warangu dañ ko moderniser nga xamne legui jeultul ay garab rek def ko ab tak ku ñoru ñu yëk tak bi tek ko sa loxo dedet garab yi dañ ko set ci paquet bi muccu ay diko ci def nga xamne da fay am notice tay so ñew ne dama amé tawati jangoroy biir bu la ko joxé bo mëne li rek dañ ko mëna mode emploi bi dañ ko mëna
0: jëfëndiko
1: sa man mo wax la ci dara
0: ma sha Allah
1: tax jamono day dox bu dé ci boutique bobu nak numéro bobu boy gay mo fa nek numéro 77 860 57 57 77 860 57 57 moy pharma copé bi moy yor garab yi nga xamanteni mo jëm ci walu négu sey jigéen ñi taxaw ci walu am doom goor ñi nga xamante bi dañoo amee jàllu jàngoro yu ndoxum city ñi amee hémorite bi nga xam ne dafay génn mooy externe ak interne bi ak ñi nga xam ne dañoo amee jafe-jafe góom ak ñi nga xam ne dañoo amee jafe-jafe xasan ndax xasan infection da koy faral di joxe waaw kon foofu mën nañ si fay yemandi suñ kaso di la sant yow tam bu baax ndax it yow da ngaa dégg xam nga dégg dafa am solo waaw dégg dafa am solo moo tax waxtaan yi neex
0: alhamdulilah
1: te yaakaar na li la ci sëñ yu bëggan
0: alhamdulilah
1: kon ñu ngi nuyu suñu technicien yi suñu ginnaaw te gisuñu leen ñun ñoo nekk fii rek waaye ñoom ñi nga xamante ni ñooy feeñal liggéey bi ñu leen di jaajëfal gisal ci nuyoo ba moor di ko jox nuyoo bi mu matale ko ci
0: gaa yëpp tubaarkala
1: wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
0: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf Serigne Alhaji Malick Gueye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaye di sant mbokki téléspectateurs yi fu ñu fi mën a nekk moo xam biir réew ak bitim réew ak mbokki auditeurs yi ak mbokki internautes yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm comme ni nga ko waxee woon rek di sant Serigne Abdou Samad ci initiative bu am solo bi ndax ni ma koy waxee indaale nga ko léegi sax ni mu jaree ni nit ñi ci jàngal leen seen diine xamal leen kan mooy Serigne Touba jàngale mag ñi toppan Serigne Touba noonu nag lay indee li nga xam ne day yéewén al dundu doomu aadama te mooy wér-gu-yaram ndax nit nag defe naa sante avant tout nit balaa man dara jaamu yàlla sax balaa sotti faw nit ki daa wér
1: foofu sax dama la fay dog lool nga baal ma Serigne bi dafa am ay plate fan yi yu muy créé yoo xamante bi war adduna war nañ ko xam ndax dafa am lekk gu dee ak lekk gu dund dafa am lekk goo xam ne nit ki dafay lekk fekk lekk dafa dee
0: dafa dee
1: waaw ak lekk goo xam ne nit ki daf koy lekk fekk lekk dafa dund Serigne bi fan yi nag mi ngi ci def ay plate yoo xamante bi du ñàkk xam naa ne dina mës a génn ji ndax plate yu am solo lekk goo xam ne boo ko lekkee da ngay yëg ne li ngay lekk ni mi ngi dundal
0: loolu de moom xanaa loolu
1: bees ni samedi yi dafa amaat beneen programme bu bees boo xamante bi man maa ko maa la koy mosal rek beneen yoon dañ ci def waxtaan
0: loolu loolu bees na tàq
1: waaw bees tàq la ndax man fan yi yëpp plate yooyu man si laay añe man
0: ah
1: waaw
0: baax na de yooyu de baax na macha allah kon loolu à bientôt la mi ngi ñëw incha allahu taala loolu am na solo mu jëm ci ni ma ko waxee rek njariñ yoo xamante ne waxtu bu nekk Serigne bi na ma ko waxoon si njëlbeenga rek waxtu bu nekk mi ngi xool lu jariñ mbindeef suñu borom yi loolu mooy kon dégg na addis bi yonte bi salaa sallam wax ne irhamu man fil ard yarhamukumullah yërëm leen ku nekk ci kaw suuf rek suñu borom dana leen yërëm loolu moom ku ne xam na ne ci lay dox ñu ngi ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq waaye di ñaanal nag mbokk yi nga xam ne sénégalais yi jógee fu nu mën a nekk ci adduna bi dem war a ziar ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb xasida gu tedd googu muy matxon na biin muntaqa saadun ila yàlla nañ dem ak jàmm te dikk ak jàmm te kenn ku nekk suñu borom may ko xajatan mabrour boobu nga xam ne yonte bi saa salam daa waxal ni dara du fayam lu aljana yàlla nañ ko suñu borom defal ñiy dem bàyyi fi jàmm fañ jëm ñu fekk fa jàmm buy ñëw indiwaat jàmm waaye am aj guru nangu yàlla mën na ko yàlla na ko def ci daraje yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam mboolem mbokk yeeg soppi yeeg wëllëre yi ñu tàggu dem yépp ñu ngi leen di ñaanal di ànd ak ñoom ci aj gi di leen ñaanal jàmm ak tawfiix yàlla na ko Serigne Touba defal barke borom Touba ñu ngi sant baax Serigne Mor moo ànd nag Serigne Khadim ak Serigne Sidi Mokhtar nekk ci régie bi ak Serigne Djibi ñu ngi leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi jàpp ci liggéeyu groupe Assamadia Media su ma ko waxee kon ña nekk ci groupe ya di ca sonn moo xam xeetu groupe yépp la ko tàmbalee ci groupe Samadia Media groupe Samadia Media information groupe Lawraat yi groupe mboolem salaatu ala nabi yi nuuru daaree ni mboolem groupe yi nga xam ne yëpp plateforme yi am nañ ko ña ca nekk ñëpp ñu ngi leen sant te leen nuyu te leen gërëm di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq ak taysir wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin Serigne Malick ñaanal amin amin la xalqu samaawaati yàlla xar yam
2: Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem
3: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
4: jox le manopi day wax man lu ba tafet jambar ji muy jefitam way kenu señ di yotal Cheikh Abdullah il hakkal
5: bokki juluti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalul señ muntaha mbake ibnu señ Bashir khalif general kul mourid yalla fi yagul ta andak wer ak serigne sidi mbake khalif ab serigne abdoulaye lahat mbake ci krefte fuk serigne hamzatou mbake ibnu serigne abdoulaye lahat mbake mbokki serigne abdoulah karam mbake ibnu serigne abdoulah hat mbake di kilifa dine ca kabu gay mo amat mbekte di len yegal 29e edition magalu kabu gay mbokki bis bobu at mu jot ñaar fukelu fan ak ñet ci tabaski lay don ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy defé ca kabu gay di bis bo xamne mbokki insha Allah des na fa yendo jang alquranul karim durus khassine serigne touba cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan nu amal cérémonie officielle bi fas fa yene waxtane dund ak liggey sunu jambar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul waral na mbokki serigne abdoulah karam mbake ibn serigne abdoulah hat mbake diko yegal njabotu ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak mbusobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibe serigne touba yi fepuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci ken waye tam diko yegal federation ak daire yi aju ci keur gi yu ci melne majmou nouraini federation bi lekele mbollem soppe yi ak khidmatul khadim federation bi lekele mbollem talibe yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa kab gay ak mbollem dekk yi ko wër bayiwuñ fa kenn mbokki serigne abdoulah karam mbake ibn serigne abdoulah hat mbake di soñu mbollem daire yi ci njangum alquranul karim mi ak wa ahlu qasida ci durus qasida serigne touba khadim rasoul lepp nak buñ ci noppé ñu addiyal ko sunu sang bu tedd ba serigne abdoulah hat mbake ibn khadim rasoul mbokki kon bis bango 29e edition magalu kab gay di bis banuy defal sunu sang bi fi nekkone ñettelu khalif general des mourides serigne abdoulah hat mbake te domam ju bax ji di serigne abdoulah karam mbake diko taxawu ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy defé ci kab gay serigne abdoulah karam mbake ibn serigne abdoulah hat mbake diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo boble yalla nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ci barkep sun jambar ju tedd janu koy defal di cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul borom belel
4: cheikh abdoulaye lahat ibn al khadim samat rew ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal
6: touras lekkelu ak rabita al khadimia ak mourid professionnels ñoy am mbekté leni yegal ak fatali cérémonie officielle dem ci walu dédicace roman bi du dupé l'univers sacré de cheikh ahmadou bamba té nak auteur bi di serigne mamor mbaki amdi di kilifa diné nek conférencier waye tamit di inspecteur de l'éducation ci complexe cheikh ahmadou khadim bu Touba mbok yi xew xew bu mag bi ma ngay am nak samedi juroom benni fan soir juin bu 16h joté ci jumaay masalikul jinan téré bi nak ñing ko bind jaglél ko walu dundub serigne touba ci walu diiné ak tarikh kiko khatim ñewlu ya tousi nekkinu serigne bi ci ndiarém ci jamono touba bi ak it nekkinam seni digënté ak lepp dal luy dundub serigne bi bindam ak jangalem ak gis gisam ci walu diiné ak civilisation ñu programme bi ni lay tédé 16h di ron dalal gani 17h ñu présenté téré bi waye tamit ay cadeau dina fa baye jogé ci partenaire yi bu ndémé ba 18h ñu amal panel échange ak it ay CD 18h30 ñu nak def séance officielle de dédicace di fatali nak bu ngeen fa accé fofé ci barab ba di ngeen fa fekk ouvrage bi du roman l'univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba batay yemb na si bolem réseau de distributeurs agréé téré bi nak ñu koy wéccé ko ñaari jooni bu ngeen ci bëggé nak ay renseignements mën ngeen woti 77 989 80 80 mbokki ñu lañ jox rendez-vous samedi 6 juin te jumaay masalikul jinan ci cérémonie de dédicace bi ñu jaglél téré bi serigne mamor mbacké amdi bindu jaglél ko serigne bu mag bi
7: assalamu alaykum mbokki safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadiya tv indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadiya tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di assamadiya tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger commencé mu dal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jeuf
8: salatu wassalamu ala sayidina muhammadin al-amin wa ala ali baytihi al-kiram at-tayyibin at-tahirin zawir ridwani wa tamkin mbokk jollit yi mbokk talibé yi mbokk yi nga xamné yene ay and ak ñom ci seen télé bi da Assamadia TV ñi ngi leen nuyu nuyu l'islam di assalamu alaykum di jital ci nuyo yi ak ziar yi al khalifatul amlil muridin maulana cheikh mamadil muntaqa al basir di ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala may ko fanu guddu and ak wergu yaram banali munal ci l'islam ak ci yoonu murid megal yepp ñaan ko ak mom di ziar bu baax kilifat barab bi di assamadia moy serigne abdou samad mu serigne soyibou mbake diko ñaanal mom suñu borom subhanahu wa ta'ala gën ko deugëral gën ko aar banalim am ci tassare jangalem l'islam ak jangalem serigne bi mo amé ci lu ko jortam di ziaré mbolém technicien yi nga xamné ño nek ci télé bi diko doxal ak mbolém téléspectateurs yi nga xamné ñoy top jotaay yu am solo yi nga xamné mi ngi fi bayiko jotaay bi nak dañ ko fassiyéné jëmelé rek ci jëm mi tabaski ci bopam ak bisbu mag bi nga xamne mo nek suñu kanam di yow mu arafa muy bisbu arafa xam ngeen ne ñaari xew xew la yu mag yu reey lol ci l'islam nek ci wèr wi nga xamne ci lañ nek di wèru sil hajja ñukoy wax wèru tabaski tabaski nak don ben symbole ci symbole yi nga xamne yu l'islam bayyi xel la way yu l'islam magal la dundal ko bok ci li jëmbat ak ragal yalla ci xolum nit waye dundal ko bok tamit ci dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunna imam ibrahim alayhi salatu wa salam xam ngeen iswaru tabaski digante yonent yalla ibrahim ak yonent yalla ismaeil alayhi salatu wa salam danaka du jar ñu ci xoss tabaski nak baat bi baat wolof la waye ci arab al udhiya lañi wax al udhiya nak buñ ko waxé lan lañ ci djublu deug deug moy tour la wo xamné dañ ci a djublu gatt bo xamné dañ koy rendi wala ñu loj ko djublu ci jégué yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ci bis yi nga xamné moy bis rendi moy fukki fan ci wër wi ñu nekk di wër tabaski ak fuk ak ben ak fuk ak ñaar moy ñatt fan yoy nga xamné ci lañ wara rendi gatt yi lan motax ñu tuddé ko al udhiya borom xam dañuy wax né li tax ñu tuddé ko al udhiya moy rend gi ñi rend gatt bi waxtu biñ koy rend day doon waxtu du xaa waxtu yor yor lool motax ñu tuddé al udhiya tur wi nga xamné mom la amé ci arab wayé nak waxtu wowo moy waxtu yi nga amné ci lañu julli julli tabaski moy bu jant bi yékati ko danakaay 10 heures yoy rek jëm kaw touti ci dig digal bobu lay wara tollol waye tabaski nak muy gatt bi nga xam dañ koy rendi ci bisu fukelu fan wala fuk ak ben wala fuk ak ñaar ki koy def it da ko wara def mu doon lu sel ngir jëm mi yalla borom bi subhanahu wa ta'ala lolou day bok ci tawhidu ibadatillah muy wetal yalla ci jaamu yalla gi nga xamne mom nga koy jaamu kon mi nga xamé nit ki su rendé té yalla taxul loolu day dugg ci bokal yalla borom subhanahu wa ta'ala muy rendil ay xambu wala rendil ay xaram wala rendil leneen lu du suñ borom loolu ku ne xamné né loolu day dugg ci bir bokal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala kon koy def da ko wara def ngir jëm mi borom bi mo tax suñ borom subhanahu wa ta'ala wax ci alquranul karim wax yonent bi ne ko qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin waxal yow yonti bi alayhi salatu wassalam ne samay julli samay jaam yalla sama dund sama faatu lepp ñal na yalla mi nga xane moy borom bi def yep li nak moy li nga xane mom la ma sama borom digal te man may ki ñeek nangu womatu ci dogal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala don ab julit kon def ko ngir yalla lu mata bayyi xel la ki koy defir warna fexé ba deppalé ko ak sunna yonnati bi alayhi salatu wa salam taw lol la ci jitu moy yene ji na doon yene ju sel manam na yalla ay kasse rek tax bu ko def ngir ku ko rew bu ko def ngir ngessal ndax alquranul karim bi mi wax ci gatt yi nga xamne sax dañ koy rendi da wax ne lan yanala allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yalla ndawal gu bari gi soxlawuko waye yalla soxlawut deret gi waye lim soxla rek moy kikoy def jele ci ak ragal yalla borom subhanahu wa ta'ala baye xel boromam xamne kat amna num don deme mom tay domam lay teural rendi ko comme ni nga xamne non la yont yalla ibrahim terale won yont yalla ismaeil ngir rendi ko sun borom rafatale ko am ma ci ajjan waye ñu xolé jamono ji ñu tollu day melni ñu bare bare dañ ko daldi yan yu bare bare yont ni yum atunul la ci tombo yo xamne dañ ci xona yu met yo xamne l'islam tegulen ada day dem mo gëy mel lu not diiné ci ñoom té ni lañ cey def lepp sax bo may tut lam ngeen di jural ëllëg yamal xiyam perte nga rek lay doon ndax dara yalla taxatul aduna rek motax ku ko rewu ak ngeestal ak yuñu mel daanaka bu ci amé rek dootul amati ngariñ kon nit ki da ko wara def ngir jëm yalla borom bi subhanahu wa ta'ala tabaski nak lan modi ab atem ci l'islam tabaski ab atem ci l'islam bude ci al mazhab al maliki dañu wane sunna muakkada la sunna suñu fedli la sunna su deugar la so xamne kuko def suñu borom bindal la ci tiyaba waye kuko bayyi ken dula ci bindal bakar lolou lu mata bayyi xel la kon sunna su deugar la so xamanteni ko def dañ la ci bindal tiyaba waye kuko bayyi ken dula ci bindal bakar waye nak kuko man mom ta bayyi ko mom tam ben ngant su boba mom da bayyi lo xamanteni defon ko mo gën ci mom su ko defé nak de ci yoni tabi alayhi salatu wassalam para xam day wax ne mom farata la won ci yonenti bi waye bu de aw xetam sunna su deugar la ci ñom ibn abbas andina ben hadith bo am tane marfu' la mu wax ne yonenti bi newon na umirtu bin nahri wa huwa lakum sunna man dañ ma digal ma loj dañ ma digal ma rend waye yeen sunna la ci yeen sunna la ci yeen luy wane na dañ ko yonal ak sunnal ci l'islam ba ñi ngi ko yonal mom tebeski ci atum ñaarel ci gaday gi comme julli kori ak tebeski lu melne jotta asaka ci at mom lañ ko yonal lu melne azakay mburum koor ci at mom lañ ko yonal waye nak lay wone dañ ko yonal sax na ci alquranul karim sax ci sunna yoni tibbi alayhi salatu wassalam ak depp ak mbollem borom xam xam yi bu di alquranul karim suñu borom subhanahu wa ta'ala da wax yoni tibbi alayhi salatu wassalam ne ko fasalli li rabbika wanhar ngay julli ngir yalla rek waye na nga rend na nga locc lolou ku melne ibnu jubair ak hikrama ak mujahid ak mufassiruna yu bari fi alquranul karim dañuy wax ne wan har gogou li ci suñu borom djublu moy na nga rendi wala na nga locc sa gatt gatt bi nak mana nek gatt tebeski wala mu nek gatt hadiy hadiy moy ki nek makka la mi ray lolou mo tuddu hadiy waye bu de kam ne nekul makka di tebeski lamay ray lol mo tuddu al udhiya kon al qur'anul karim mom moy liko yonal ci yoni bi alayhi salatu wassalam mu don farata ci mom waye don sunna ci mbollem aw xetam bu de lay wane na sunna la ci hadith sunna su degeere degeer sax amna ya hadith bari yu koy fedli abu hurayra neena yoni bi alayhi salatu wassalam wax ne man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana hadith bo am tini xawna rag lu tuti ni ne kep ko am tini yalla joxna la xewal joxna la wërsat nga mëna tabaski ba paré baña tabaski ne na suñu barab bi julli kay bul fajage wala yaqrabanna musallana kon kuko man bañ ko def yoni bi ali sallallahu alayhi wasallam mi ngi lay dankaf ngir nga baña jage barab yi nga xane moy barab bu julli kay muy suñu jakk ak suñu juma kon lol dañ cey déggé né ndaka man ko diko sofantal wala bañ ko def ta amo ben ngant nase bu reere la ci kikoy def ben riwaya sa dayone man kana lahu malun kep ko tan ni amna alal jum man tabaski te tabasku bu mu jage suñu julli kay moy hadith bu mata baye xel yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ne momit dan na tabaski anas ibn malik net na hadith bo tan ni bukhari ak muslim ñom ñaar ñep andi nañ ko mané da han nabi sallallahu alayhi wasallam bi kapsayni am la hayni aqranaini wabaqahuma biyadihi وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما نيو يونتبي عليه الصلاه والسلام امنا اد مو خامتيني نياري كوي لا تبسكي نياري كوي يو خامتيني دا فا ام لو ويخ اك لو نيول مانام كلور بي دا فا جافاسو ويخ اك نيول waye aqranayni don ñaari ku yom dañu amone ay bejeen yu reey yu yamo waye dal li cey tekne yontiba ali sallallahu alayhi wasallam mom mo ko rendi ci loxo bopam dal di tuddu yalla borom subhanahu wa ta'ala dal di wax allahu akbar dal di jël ñaari tankam tek ca ay fañu tuddé dok ñaari xar yoy kon yontibi sallallahu alayhi wasallam mom dal nako def ak yenen hadith bari yu waré tawaski luñu yonal la ci l'islam ban secret nak mo ne ci def giñ koy def ku ne xamne ne amna secret yu bari bari yu ci ne bokku na ci ci ëpp importance rek moy sante yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ci xéewal yu mag yi nga xamne mom lañu xéewale waye xam nge ne yalla mo ñu tagatal gatt yi ngi ray ndax suko sobon do mar mi ci bopam ci bis bi mom lañ ci teural diko ray waye nak yalla tagatal ñu ci ay gatt ñu sañ leena tim sañ leena lotal ta dara duñ ca fek kon loolu lu mata bayyi xel waye bokku na ja tamit moy ñu bayyi xel ñi am doole ñi nga xamne ñom la yalla jox alal ñu am doole ñuy bayyi xelit ñi ñak ci bis yu melni bu bisu tebes wal bokku na ci secret yi ñi am doole yalla may leen ñu mëna jënd ay xar ñoñu nañuy bayyi xel ñi nga xamne dañu neew doole bokku na ci demet secret yi ci nek moy dundal sunna yonenti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam la ak yonenti yalla ibrahim ak yonenti yalla ismaeil alayhi assalam ci ñom ñaar la tebeski soxi ko ba ex ci ñun kon yoyu ay secret la yu ci nek yo xamne yu mata bayyi xel tax suñ borom yonal ko yan sart lañuy sart ci tebeski ci gatt bi ñi ray ak jëmmi ki koy ray bude jëmmi gatt bi nga xamne mom lañuy ray wala kiy tebeski sax ci bopam man nañu wax ne rek li tax mu doon sunna ci mom moy na am katan mëna tebeski ki amne da lot wala mu ñak bu mënuko koku kenn sant ko motax bude ci mazhabu malik ñom dañuy wax ni ki am katan moy ki nga xamne ngeeg gi mi jënde xar mi mi tebeske duko aaje wo wat manam duko soxla wo wat ci soxla yo xamanteni yu farata lay doon waye su la léré né ñeeg gogu dang koy soxla waat ci farata joom tamit ju mënta ñak la kon su wa jappal né yow tebes kenn sunna lu ko ci yow donté na nak yenn borom dañuy wax né nit ki man nako lepp bu féké né lér nako né dana am lu ko fayé man nako lepp jënd ab gatt yenn ci boroxam wax né sax bu féké né nit ki yalla dogal na amul kon tebes ki wër ci mom kon du jaar sax mu koy lepp lool nak goor ak jigen ak mag ak ndaw ñepp ño ci bokku yam ba ci sax ki tak soxna ki takul soxna ñom ñepp ño bokku yam ci atté bob donte na nak ci senegal ci aada mom dañ yapp ni tebeski mom ki muy war moy ki tak soxna waye ki takul soxna sax tebeski waruko dedet ki takul soxna su ko mané da wara tebeski ki tak soxna su ko mënul tebeski wacc na xalé bi nga xamné yalla dogal na mam lum tebeske koku tebeski war nako même jigen ji nga xamné sax yalla dogal na mam lum tebeske koku tebeski war nako kon du ciagane rek dañ koy gal ci kenn rek waye ñom ñoon ñepp ku ko ci man rek na japp ne war nako waye ku ko ci mënut na japp ne tebeski wacc na ci mom waye batay bokk na ci sart yoyu li tax mu doon sunna moy ki tebeski na nek ab gor baña nek ab jaar bu dé ab jaar mom tebeski waru ci mom ci bir al mazhab al maliki waye bu dé ci mazhab maliki batay dool nañ ci ki tebeski ngir mu nek sunna ci mom mom na baña doon kuy aji ko aj mak bude ki nek makka koku lamay ray hadi la tud may gatt ba may ray hadi lañ koy woyé ndam mom ci gilem lay tambalé di wacc jëm ci suuf ndane fof ndawal gu bari lañ fa soxla waye soxla wuñ fa ndawal gu téy lool kon loolu moy wutalé hadi ak tebeski batayit bokku na ci mu doon ko xamanteni amna sax ñuy wax né bu doone musafir moy ku tukki tebeski war na ci mom xeyna kiñ ci génné rek moy ko xamné da tukki acc moy comme niñ ko jigé won sank koku mom tebeski waru ci mom wayé ab gatt lay ray bu dé xalé bi tamit comme niñ ko jigé won sank su féké né yalla dogal na mu am katan am alal ju mëna tebeské man na tebeski su fekkene tamit amuko wajuram wala kikoy dundal man na tabaski yene walé ko mu duggal ci bir budé jigen nit nonu su ko amé man na tabaski bu ko amut kikoy dundal di borom kërëm man na tabaski yene walé ko mu duggal ci bir budé ñaari wajurit suñ ko amé man nañu tabaski buñ ko amut sen dom man na tabaski yene walé len ñu duggal ci bir yoy dinañ ci ñew ci kanam tuti

لله له شكوري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله.

لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كلي طاعة الله.

0: bu dee kër la, man nan def saa bu lekkee ba noppi rek, ku cekk naan ci digg kaas bi nga xamante mooy kaas bi ni ndekkee. Wa ila kenn ku ci nekk xelli kuddug lem daal di macc. Loolu di bu ñu ko defee dina tax ñu mucc ci gàllankoor googu nga xam ni moom la xar mi am. Kon loolu benn googu. Benn bi ci topp mooy tëbaski dañuy gis na ndawal yi day bari. Ñi nga xamante bi xamuñu ne nes di dencee ndawal dañuy toj te yàpp bi rek daal di koy sol ci am mbuus daal di koy dugal ci frigo bi congelé ko. Nga xam ne ñoom bu ñu demaatee ba soxlawaat dañuy génnewaat mbuus ma déconcelé ko dagg ci lan soxlawaat daal di dugalaat ca frigo ba mooy concelewaat ko. Nga gis ne kon day dugg di génn loolee yoon woowu baaxut. Képp koo xam ne yaa ngi koy def nga bàyyi xel ne loolu dafay indi tawat. Nan nga war a def mooy da nga koy war a def ay dagg-dagg yoo xamante bi lépp loo génn rek day fekk na loolu day yamook la nga soxla. Waaw day yam ak la nga soxla waaye doo ko def ci mbuus mu mag. Su ko defee boo déconseillé ba noppi fa baat conseillé waat soo solawaatee defaat noonu loolee baaxut dafay indi virus ci ndawal gi day indi ak wéradi. Kon li gën mooy ndawal gi bu baree da ngay ut say mbuus yu sell la ngay yittewoo ca añ ba yow di nga ko xam la ngay yittewoo ca ree ba di nga ko xam lu ci ne nga takk nga xam ne saa boo génnee loolu du duggaat. Kon loolu aw yoon a googu. Benn bi si topp mooy butit ak ndawal kenn du leen jaxase. Butit butitu xar ak ndawal kenn du leen jaxase di leen denc ci frigo déedéet. Da ngay ber butit bu njëkkan butit dañ ko daan weer ba mu wow gis nga ko. Mag ñi ñu yàlla may leen xekk ma dañ daan jël butit weer ko ba mu wow gres gi ñu weer gis nga ko mbaq gi ñu weer. Waaye fii jamontool da ngay gis koo xam ne day boole butit gi ak ndawal li lépp mu dugal ci frigo. Te li xam-xam jàngale sax ñoom ñaar waruñoo fekkante ci frigo yi nga xam-xam jàngale. Daa am virus yoo xam ne ci biir baq gi la nekk. Waaw daa am virus yoo xam ne ci biir baq gi la nekk. Su ko defee maanaam baq gi ak butitu nit ci lay créé woo. Mi ngi mel ne nga teg sam ndox ba yàgg nga fekk fa ay walax njaan. Walax njaan yi fekk siwul ndox mi de ndox mi moo jur walax njaan yi gis nga ko. Kon butit day créé ay bactère. Butit day créé li nga xam ne moom lay wax bactère. Bactère yooyu nag dem ba créé ay virus. Virus yooyu nag day daal di resté ci butit ya. Su ko defee nag problème commencé am. Kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax. Ndax boo xoolee sunu borom ni mu beree butit ci biir xar mi beree ko ndawal li ci xar mi gis nga ko. Kon da ngay gis ne ñoom mënuñoo ànd. Fu ci nekk rek am na fa mu war la mu war a nekk. Loolee nag moo lay misaal ne ñoom ñaar boo leen denc boo leen boolee denc leen rek ayib mën na ci am. Kon butit des koy weer moog baq ndawal ñu ber ko dugal ko ci frigo.
1: Mbokk yi maa ngi leen di nuyu. Xam naa dama leen di alerte rek ci benn affaire boo xamante bi ngeen bàyyi ko xel ñi nga xamante bi dañuy jënd li ñuy wooyee xaru coggal. Xaru coggal nag ku ko ci jënd nga rendi gis mbaq gi ak butit yi fees del ak ay bouton. Bouton yooyu mooy lay wan na la xar mi dafa feebar. Su ko defee ne da ngay jël ko nag gas ba mu xóot nga suur. Bouton bu fekkee ne baq gi ak butit yi dafa am ay bouton loolu daf lay wan na la xar mi dafa feebar nga bañ koo lekk te gas suul mbaq gi. Donte yàpp yi moom sax boo ci mënee moytu ko nga moytu ko waaye bu fekkee ne yàpp la solution bi mën leen di jox boo ko lekkee ba pare.

0: jiw daqaar bu léché naan ko ci bëccëg bi wa ila ñu jël kuddu lem sa bo lekké rek ba paré ñu jël kuddu lem naan dina tax toké ji dula japp lolu alerte la kon ñi tebeuski dañ baye xel ñi jënd xaru ciogol bu féké dañ ko rendi fess ubi biir bi gis bouti di am ay bouton ba fess del nga dem ci mbax nga gis lolu da nga jël lolu gas bu mu xul nga sul ko so togué yapp bam ñor nak ba lek ko nga jëfëndiko jiw daqar ci jour bobu ko ila nga jël kudulem natt bam fess nga macc lolu mëna la mussal ci li nga xamanti moy toké joni bëmm stop moy xar boku jëndé té bëgg mucc ci tawatam comme ñu bari jëri la ni tebeuski bu ko yalla dogalé bo jëndé sa xar bo démé ba 17h comme suba le mercredi à 17h da ngay fexé xar mi nga woral xar mi woral ko wor gi moy dang koy éliminer ci lek diko jox muy nane rek lool dina tax jangoro ji boko rendé tawat yim la mëna attaquer dañ ci muccu tawat yi nga xamanteni manam mom la mëna attaquer yow nit ki dañ ci muccu kon lool alerte la bo xamanteni bi ko man nga def ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim mbokki groupe as-samaria ñoo ngi leen di ziaré tambalé ci ziar bi ak nuyo bi kilifa gitaay bi serigne abdou samad mbacke ay jiraat nuyo bi diko tek ci loxol directeur de programme serigne sambu non lañuy nuyo képp ko xamanté bi yaangi téwlu di nuyu serigne ci nek ci biir groupe bi kenn baña dess waye di nuyu ñi joxe xam xam te yalla tax rawatane ñi nga xamanté bi ñom lañuy woyé ay docteur ñi ngi di nuyu seen bokk Aladji Malick Gueye mu fassiyene ñu waxtane lu jëm ci lek gi nga xamanteni bi mom lañ wax yapu bes wi xamni fi jëma tollu yapu day bari lool ndax liko waral moy tebeuski ko wax tebeuski rek wax am xar te ko wax am xar wax yapu ndawal nak baxna lool waye bonna lool ndawal baxna lool waye bonna lool ko defé inshallah di ñu ci ñew wax ci suñu xam xam ngir ni nga xamanteni bi man ko deglu man ko jafé suñu ñi tambalé waxtaan yi nak dañ koy tambalé ca ki nga xamanteni bi dafa rendi ab gattam ki nga xamanteni bi dafa rendi ab gattam mu may ko tuuti da manam mu may ko ba gatt bi sedd guyu suñ ko doon teunk ci ay minute la gën moy ñu baye ko ba met fukki minute ak juroom ba ñaar fukku ah fukki minute ak juroom ki rend gattam ba noppi na bayyi ba gatt bi rasu ba sedd guyu ba dara jeex xelleku ba sedd wicc ci yapp wa bu doon joxe ay minute dañuy wax ne fukki minute ak juroom ba ñaar fukki minute moo gën dinaa ñëw ci li tax mu garaaw ci boo rendee rek fees après fees lakk après lakk lekk danse ba muy def ci ki ko def kon bokk na ci yàkkamti gi baax baaxu ci nga rend xar rek jublu ci fees bi amul benn njëriñ kon bo rendé may ko badma ba mu rasu ba dreji set wicc ca ndawal la te boy xol diine loolu la sante waaye bu ñëwee ci sante importance bi mu am ci nit ki def loolu ki nga xamanteni bi dafa rendi ab gàttam bàyyi ko bam wequ ba dreji set wicc mu raxas baat bi ba mu set teg ne fees ko fees bu set wicc day gis ne bu lakke yapo bu ca lekke du yendo ak ciona du yendo ak ciona way su fekke ne ga def sens contraire bi manam yow da nga rend rek bi mi yekku ci ngay raxas baat bi di gawri fess ci bir fess bi ci lañuy dagge lañuy tambale di lak fourne ba ngay tang ya ngay dagge ci fess ba te pare go fess di tek ci grillage ba ngir profito di gaw lak sew sew bi ci nek te ñu bari dinañ koy dundu moy da ngay gis ne ci beccegu tebeski bi da ngay yendo aw ñak ak mar mar mu tar mo xamanteni bi da ngay melni ko sofé su ko defé nak lolé moy war bir bi di sor air nga jëlé fa bir bu reuy ak gaz gu bari man na top ba ñaari wër jangoro sosu ca lolé nga def man na la top ba am ñaari wër jangoro soso ca lolé ci sew sew bobu nga def kon bobu sew sew la bo xamanté bi ñi sant sek nañ bay lolu am xar boko rendé dang koy bay ab diir sogu jullu ci fess ba bu ndon diglé dañ na sax boko rendé dang ngay koy wék mu sit nga bayiko mu sit bo sello da ngay gis dara ji ni mi cité di wacc ba yap wi sedd guuy waye bari wa na ño xam ci biir fess bi da ngay gis ne yap wi sax buñ ko daggé tek ko ci bol bi da ngay gis la yap wi ni mi rafé nga xamne kon ki dal gi wara am ba nga mën ko jëfëndiko sax amagut te yap wi bes tak wowo nak ki la yu bari di soso kon dañuy tambalé ci gannaaw ba nga rendé fess ba fess bobé dal ci la lu bari di tambalé kon ñu bayyi xel fess bala nga ko def bayil ba xar ni sedd guyu lo yakamti yakamti na mat 15 minutes wala 20 minutes soko mëne wéki tamit wék gi mo gën ci santé boko wéké tamit bu wék rek fess wéku bayiko ab diir ci biir 20 minutes yoy sax mën nga ko wék tok di xaar sono penga fesko lolou yamut ak ki nga xamanteni bi dafa rendi ci biir fess bi mu dag ci aw lakku commencé tek ci grillage ba di aglam pesam bo defé ab sellu yap woyé boko lekké rek da ngay gis né beccëk bob bép aw tangor wu met ngay yendo donte yalla ji tangut bu yalla ji tangé nga am ñaari tangor ko defé ngay nek ci ndox mi rek di nan rek lolu nak day sos febar ci nit kon lolu gënul kon su ko defé yap xong wo ki nga xamni mën na ci xiwlu te du ko am ben jafé jafé ci anam bi mo gën gannaaw ban la waxé li nga xamanté bi mom bo rendé xamni temps ba nga ci tok gannaaw ba nga ko xamé ba def ko ba nopi nga xamni kon nopi nga ci fess bi jël nga yap yo la ci mëna lakku nga lakku lak bu ñor te bañ ko yakamti te so koy lakke ba muy waji ñor na fekk nga tek sa ataay ju woyof woyof ataay joju nak mu ñëk sa biir préparer terrain bi nga xamne mom da lay dimbalé ci biir bi ndax bo xolé nit ki bu lekké ba vitamine yi manam ba ñam wi res ci biiram la dess ci biiru moy ay déssé déssé yoy nak ataay da ci am solo lool su ko fa fekké nak mo koy tass tass gi moy tax mu genn kon ataay da ngay dégg olof am baat bu mu wax né ataaye day war ci dara fofé xamna ni ak njumte la waaw war ga day war ci dara kon nit ki mën na préparer biram ci ataaya waye bu wadan na doon ataaye comme ataaye jo xamanteni bi kaas bi ngi koy def bo ci xolé da ngay gis na day leer nañi comme ataaye señ bobu señ abdou samad ataaye joju muy faral di def façon bobu lañ ci diglé waye waxuñu ataay yi nga xamni da ngay top di foural ak togu di soukar sukar sa de tege ci kaw brada ba nga ci xal ya nga continuer diko baxal lolé mom ak rep la ak rep la ku koy jëfëndiko da nga rep kon jamono ji nga xamne yaangi tek ndawal ci kaw grillage bi nan la tegal ataay ju woyof jo xamanteni bi bax bi ben yon lay doon su tege ko rek la ci wara dem lepp na ci dem waye mu doon ataay jo xamanteni da fay leer nañ mu am nana te su ko ci baña bari nga jité ko ci bir lolé yamut ak nga lek yap ba nopi tek ci ataay gis nga yap bes sa bo ci bañé am jangoro bu lek yap bes tan di nan te matul 20 minutes yap bes sa boko leké na nga matnu ko nan 15 minutes ba 20 minutes soko nan kon jital ndox mi sax boy gën moy gën nga lek yap bi rek tek ci ndox boko defé rek da nga son so jitalé yap wi tek ci ndox day sabab bir bu am air day sabab choona bu bari day sabab tayel day sos jangoro kon yap wi bes dafa am lumu déggol ak lumu déggol budé ataay ji nak bu jito ci bir ba day préparer li nga xamanté bi moy terrain bi la fa nek lay tass waye bu fekkene tamit sens contraire bi da nga lek yap ba paré ab dir nga joggé ci yap rek nan ataay ba tayit tam wuñ ko bu wa tamit da nga togaat 15 minutes soko defaat ataay ju woyof ndax ataay day ñëkënte ak ay ferñent ataay day ñëkënte ay ferñent so jëfëndiko lek légui tek ci ataay légui rek lolé gënut ci walu santé kon le gën moy nga jité ko ci bir bo lé katé ba nopi togaat 15 minutes soko nan ataya té ataya bi baña doon ataya bo xamanteni bi da fay far ataya bu oyof bo xamanteni bax ben yon lay doon kon boy xol ataya dëgg day ray jangoro ataya ndariñam du lén du ray jangoro ko nit sa bu lekke ba ñam wores la fa dess moy ay déssé moy mbalitu bir té mbalitu bir baxul genn rek mo bax ci bir bi déssé yoy nak moy mbalitu bir té mbalitu bir baxul ci bir la koy genn moy lan moy lu tang té moy ataay ju woyof gaaw na ci bu ci top moy li nga xamanteni manam nit ki koy def mom mi ngi xaru moy lak yap wu bes lek ko jël ndox mu sedd guuy tek ko ci ben ngogu ñaare bi lek yap wu bes tek ci am njar njarum so ko ke mi ngi xaru ndax ñom ñaar ñi mu boole da jubowuñu kon yap so uti wu fa dara yap ken du ko bolé nan ko nan lek yap wu bes nan glace lolou ñom ñaar andu su ko defé la gën nak moy gannaaw ba nga jëfëndiko yap ba nopi bo bëggute sonal sa bop da ngay may batma lek gi touti mom bo fexé muñ ba fukki min ak joomi jall mom bu la nexé man nga nan waye la ngay nan nak tamu ca lu tang lu xétu ak ataya comme joju ñuy wax ataya joju lu ci baaxa baaxa baax baax la ndax dina tax lek gi du la sonal dina tax lek gi dina gaaw res dina tax do son su ko defé di jëfëndiko yeneen yu bokkut ak yi dina ci am yu ñu andi yo xamanteni bi ci biir naan gi dina ko ci cité tay gogu baxna lool ci walu ci walu jëfëndukaay bu ko défé bo xolé défé am jàng ci mortané so xolé santé bi yalla def ci ñom defuko ci ñun ñi té bo xolé sen dundu lu ci ëpp ndawal la waye xam guñu xam ni fiñ koy jaar motax lu ci ëpp ñom duñ ci am problème waye ñun fi doon ni té bësk gi bu jalle bu maté semaine da nga ci gis ko xamanté bi ndawal moko andi problème té man na ci lek ba bayyi té du am problème waye nak ñaka xam diko jëf jëfine mu ko neex moy waral nak jàngal di sosu ci mom motax lek yapu bes ba paré top ci yenn nani day andi problème ndax yapu dafa am mbokam dafa am ay mbokam yu muy andal am ay nonam bo xammi won mbok yi xammi won non yi meun nga andi sa bop problème motax yapu il faut nga fexé ba xam yenn la andal waye faaw nga fexé ba xam yenn ñoy ay nonam non yi mom bokku na ci lu sedd guyu ginaaw bo lekke yapp lu sedd guyu rawatane so mom diko jëfëndiko ci yapp bu bes nak la rawati kok mom moy yaangi xaru kon la ci gën mom moy ndox mu tang mu am nana wala warga bu lolu wessu na buuy tam lu ci am solo la buuy mu baña doon buuy bu far bo xamanteni bi man nga ko dank te du sepp buuy bu léger bu watam buuy bi tam man na sedd batay yaqi dara waye suko sa bobay tamit lu mu new mo gën waaw bu doon lu ni diglé tamit dañuy wax né buuy mom yoon la képp kuy jëfëndiko yapp war ngay nan buuy lu ci am solo la waye su fekké né sens contrôle defa ko nonu lu ci indi moy limi indi moy feur ak bibu metti bibu def ngelaw nga xamné julli tisbar sax day manam day metti ci yow day jafé lool fo tud da nga ñaw rek nga gis yaw mi cité kon gis nga ko yap ni mu xawé day war kon buy bobé kuko mëna am baxna lool su ko défé ndox mu saf sap ak nan tamit dis nako ci bolé nan ci bis bi baxna lool ndox mu saf nana wala nga def ataya ju léché yo xamanteni day saf sap ak nana ta ataya ji tamit nga bañ ko diko répéter diko tek ci tal bi diko téggi ak tégal lolé gënut wala nga jël brade bi tek ko ci kaw tal bi diko soukër di soukër ci kaw tal bi ataya mom la gën moy baxal ben yoon mu bax nga tek ci souf lo ci def nga def ko ci nan becc bi diko jëfëndiko mo gën fouf bañ ko jëfëndiko yapp yu bes wi dana ye jangoro dana fekk jangoro ju nelaw nga jëfëndiko ko jangoro ju da déclencher motax bo xolé tebeusk bi bu jallé semaine ci ñëk tawati biiri tawat yu bari tawatu emeridi tawati tension yi da ngay gis ne day takarnasé lool la ko waral nak moy na nga jëfëndiko yapp wa bo ci défé ap sétlu rek da ngay xamné gënut ndax bis bi fête la waye fête gi tamit dang ko wara tek ci xam xamub lek soko xamul nga xaw ko lacc tuti waye bu fekké da nga bëgg top sa loxon di jor rek défé ko comme ñi sékké ni def rek su boba day daldi metti lek gogé day daldi muju metti ci yow benen bi ci top moy lak ndawal ba paré lak saaf pompe terre sotu ci waaw on dal pompe terre da xam lu mu cey jagn xana bu fekké né ak niw doolé la motax yapp wa bari wut bu dé lolé mom mënes na comprendre lolé wayé nak ñu bayyi xel né pompe terre ak ndawal da melni yalla ak yali pompe terre ak ndawal da melni yalla ak yali ndax pompe terre la ci gën ci togg go moy baxal mo ci gën baxal mom mo gën ci pompe terre waye comme façon bi ñukoy défé lolé batay défay sol bir air day tax nit ki dé am japp lu yagg té day andi ak feur kon pompe terre ñariñam ci yapp dal ba tay xagn ni borom xam xam yaangi ci biir groupe bi dinañ mako leral waye man dal sétna ba son ñukoy bolé yap dal sabab bi lan la budé nak niw doolé motax ñukoy camoufler waaw niw doolé mom niw doolé waye ñu bayyi xel ni dal ndawal mom ndawal la bu ndon wax nak lan la mëna andal ci lu tané da ngay jël soble rek tek ko ci soble si lu am solo la ci doom adam mom soble ndax di ko soble si dana la dimbalé ci pomo yi dana la dimbalé ci dread yi dana manam dana dimbalé ci sa xol bi dana la dimbalé ci dread yoonu dread wi manam yoon wi dread yi wara jaar soble la ci dimbalé kon ki jëfëndiko li nga xamni moy ndawal te ndawal dafa bari graisse té lu ci ëpp yoon yoyu di décentraliser di fi dread yi jaar lu ci ëpp graisse mëna ko diesel ba mu yéxa def ab ligéem wala mu fatu ko kon moy tax ñu lay conseiller ngay naan lu tang wala ngay jëfëndiko lu tang lu melni hay muy laaj dinière soble yoyu lu am solo la yu am solo la kon tan li nga xamanteni boko jëfëndiko di nga ci amé wër gu yaram té yow do amé lorangé mo gën di lambatu di def lo xamanteni mën na di problème surtout nak ñi nga xamanteni ak seen wër demul mëno taxut mu démé nonu jëm ci walu tension bi yek ñi amé tension bi wacc ñi nga xamanteni bi dañu amé diabète ñi nga xamanteni bi seen tawat ti yaram manam xawna doy war ñom nañuy def nañuy moytu yap wo bu bes wo baax ndax man na wunni gom bo xamanteni do nelaw ci biir yap yu bes mo koy def kon yap yu bes baax na ci ku xam no koy jëfëndiko waye bon na ci ki xamut no koy jëfëndiko waye su ko defé graisse gi tamit lu baax la ci li nga xamanteni moy massage ngéréssu xar momu baxna ci lol ci massas du ñak ñu waxtane li nga xamanteni bi mo jëm ci garab gi nga xamanteni moy alom ndax amna lo xamanteni bi dana ko mëna jëlé ci xarum tabaski jëfëndiko ko jaxas ko xasum alom mata kon faaw ñu andi waxtane ci alom ndax gress gogu manam amna solo lol sax amna solo li nga xamne moy khasum alom boko debbe khasmu bes bi nak mo gën nga wurlu ko debbu ko fekk yow denj ka gres gi nga debbu khasu alom ba mu mok nga lay ko ba mu noy bam noy nga dal nak jël gres gi tang ko nek manam iwil nga batiko ci bam jaxasok li nga xamne moy sungufu alom bi lolu lu jëm ci walu rhumatisme manam tank yu tank ak metti surtout manam damu yi wala loss yi nga xamni bidenti de ñu yomb wala ndig ki nga xamanteni mom dafa amé ndig ki amé ndig nak mom bo wa mëna ci raxalé tout xorom sa bu teud mu sét ko mëna frotel ci fami metti bu ko mënut mu sét ko mëna frotel ci ndig la ci yamar kij ba bu dé yamar kij ba moy metti ñu foraté ko ci waye faat bi nak du and ak bëss day mom dañ ko ci diiw rek bayyi mom mo demal bopam lolé yaakar na né kuko mos nga xamné kon gëréssu tebeski amna solo su ko défé ba tay alom khasmi ak xob yi bolé lu ci nekk ab tak da fay facc fièvre épilepsie muy tabatu crise da koy facc waw manam fièvre yoy nga xamne lu ci bari da nan rab la fekk ne épilepsie la bu ci nek tak bi rek bu ko amé mu baxal lu tollu ci 3 litres ndox toggu ko ci mën nako bolé ñun ñep soop toggu bu baxé lu tollu ci 10 minutes rek mën na fay gaz bi ségg diko nan ñetti yoon ci bis bi gannaaw ndek kaas verre digg bi rek doyna agn kaasu verre digg rer kaasu verre digg lolé baxna ci ki nga xamanteni dafa amé crise té fi doon yapp wowo amna ño xamanté bi buñ ko jëfëndiko dañuy crise loolu tam ñu bayiko xel tawal la ju nekk ci ñom day yombal seen crise gaaw ñew ci ñom amna ño xam sax dañuy jëfëne arab la naam sax wéddu wuñ na arab dina ci wax dinaay faral di crise lo nit ci buñ gisé dret waye barant ño xam dal ci biir tebeski wi buñ jëfëndiko yapp yi crise da leen di yobbu ci semaine bobu waye so ñëw ci li nga xamanté bi moy alom khasmi ak xobi ñu bayiko xel lu bax la ndax xam nga alom mom sun borom da def ci mom ay miracle yo xamanté bi manam bo xolé ndariñam bari na lool ndax mom day totor bu yag doomi sogu ñew so xolé tamit dina guddé 20 mètres ci kaw te xob yi da fay verte pour ñi nga xamanteni xamuñu alom waye yaakaaruma ne groupe bi kenn bañ na ci xam alom xob yi da fay verte dina guddé 20 mètres mom nawet lay totor nord lay daldi meñ gis nga nawet bu jotté rek day totor day mëna yag su noré nak mu dooda meññi boy xol alom da fay am dom yu jaune yu neex sax dina am ay xox ci biir ñett ba juroom ben xox di bo xaré dom bi ding ko ci fekk kon bo xolé alom ci giir gu yaatu la bok di nga fekk lu tollu ci juroom ben ni témir wala juroom témir gancax yu wuté ay melo kon alom lu ma dama tané la fi ci Sénégal nak xam nañ ci alom bu goor ak bu jigen amna alom bu goor am alom bu jigen kon info ñu la ci tuti ndax amna lo xamanteni mo am dina am solo ci waxtane ko ndax neena la grès gi ak qasmi ñi am problème rhumatisme mom buñ ko mossé rek xamna li du lu ñuy bayyi té grès gi nak boko teltu xam man nga ko ñak té boko ñaké gën grès go am baxna wayé grès tebeski nak mom lañ ci gëna tam am pajam dal mom jéggina dayo kon xam ko donte bu tebeski bi jallé tamit du tay man nga ko ut ndax du lo xam ni dar dang ko wara mëna am ci jour ci tebeski bi dédé mom bo amé grès tebeski rek dencé la fexé ut sa xass deub bam mok nga lay ko bam noy nga faxe ba tangal gres gi bam nek diw nga soti ko ci diko batti bam nek pat fofé nga diko diw fa yaram wa am ay galankor ci wetu xetu metit bu tar mo xam ndigli mo xam omi mo xam loxoy taway fay nanguna diw gudi nak nanguna diw suba bu la nexe man nga yam ci boy teud rek nga diw ko
2: alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا بقي جلدي مبكي طالبي سيد مبكي سيرين فالو ما لي نيو جيلن زياره دي جيتال سي نيو بي اكسيا بي سيرين منتخب مكي مي خاني مو في togal serim bi di ñaan suñu borom guddal ofanam te may ko wër ci wacc serim bi naka nonu di fiade serim abou sonn bak ma serim shaibu di defal lu taxawayam ci tafari xam xam ak li gel serim bi ginaaw lolu ñi ñew tay ngir bëgg and ak yeen ci ay fatelent yo xam day ay jéte bëss gi tëss gi nga xamne ci lañ dëngbal nga xamne suñu digënté ak mom day mel ay fan mom mo ci dess ngir fatelenté lu aju ci walu goor nga xamné julit daf ko wara xam manam waru ko umpelé tabassi ni nga xamé xéne dañ ñëw ci axtam yi lan mo ci aju waye tabassi buñ ko waxé xéne ci gi ci xamlé moy jur gi nga xamné mom la gañi di rendi ci waxtu tabassi gi jur ko ñu rendo lañ julé tabassi xéne bis bu am yeen ñi ci defal dama né julit jaas yu mel non ay balanté ak ak yépp xéne yu bax la ñu soppal ci bis ba ay jëmi to ci mo buñ ko waxé jappal ni moy juri nga xamné mom lañu dëndi ca waxtu wo nona lool nak wara xam xami danaka bo demé seen ñun ñepp dañ koy béré buntu ngir né da béré atté yo xana aji nañ ca ndax lan moy attém d'abord wara xam nañ ci wuté dañ ci ñew inshallah taala ak ci lan lan moy li nga xamné ci lañ wara tabassé ak wuté gën ci wul lan moy ci gën ak lan moy ci gënul ak lañ cey faté ci atté na faaw mënu ko yees naka man ci ki nga xamné bu ñamé du bax ak mélo nañ bëgg mu mel ko nga xamné ma sama xéna amana bu ci ñaké du bax waye mu mel ko mo gën ak yu aji joy ak fan yi nga xamne moy fan yi tabaski na tabaski ay fan lay don rek ben fan yu mel non it xeyna mu ne ko ñak xam ak bo xoy len ban waxtu moy yoy waxtu yi nga xamne bo xoy den dana bax yoy yep yu ñu wara xam na tay gi lu ko wara xam na yoy yep bo deful rek xeyna bo rendé jek jek rek masala dim genn sa xar mu neex ñew rendi man nga am gattu ndawal waye nak dimi tabaski do xam tabaski gam yalla am wala japp na mu jaradu adala wala bo xeyna mu jaradu ndawal ga moy ñu ñew te depp jowu sa gam yalla bo xamne bo nga wara selal defé ko ni nga wara defé nga am ci yoolu gam yalla mais fekke defé ko nonu ana mujarrad ndawal la ci amé comme ni nga xamné dañ ko gis inshallah taala ci ahadith yo xamné yu wéré wér la kon julli bi da fo war nako yittiwo légui nak ñu tambalé ko ci wax né tabaski gi lan moy atem ci sharia xeyn nak comme ni nga xamné war xam xami dañuy wuté lool ci mbolim ahkam yi tay dam ñu baye xel né al mazahib arba'a xamné mom mo siw ci yamana ji ni bu fekkon dañu bëgg yaatal dëgg dañ wax né mazahibi ëpp nañ ñent yi nga xamne moom moo siiw bal ma nitan japp na mazahibi ëpp nañ téeméer di dem ëpp nañ téeméer na mazahib daanaka day toll xasaba li mutahi doon itamale toll rek te mutahi doon boo demee sahaaba ay lim nañu doon da ngay lim ñu bëree bëri bu ñuy tabi'ani noo yi tabi'ani moom ñu bëree bëree bëri ñoom nga lim bu ñuy seen ginnaaw ñu ahima yi ñu mën wax ñu imam mari ñooñu ñu limaat mbooloo mu bëree bëri bal waxaat taa ñu wax seen ginnaaw am na ñu xam ne mutahi doon lañ am ay xiyaara yoo xam ne ci wuta ñële wa xeyna munuñu di wax kom ara yoy yep may da kon dañ ko bëgg tënd ci wax li nga xamne moy khalaatu madhahibul arba'a kon ko yalla def na xeyna ñom rek moy seen madhahib ñu ñoo fi def nit ñi diko di jatt ko ba legi lekene ko inshallah masala buñ taxaw dañ ci wala may khalaatu kenn ku ne ak lan moy dalilam bu ko def xeyna nga xamne mom mo diglu mu xol lan moko di gëna convaincre mu rat koy japp inshallah taala biduni nak an tahassub manam duñ ci tahassub di japp ne massa bi sukuna massa imam malik lu wax rek lool moy li wër ba dañ di addi lay rek da koy garal bu ko defé bayiko ki nga xamné mom moy li inshallah taala tabaski lamuy atem tabaski li atem moy ñetti mazahibi defo nañ ni tabaski sunna la moy mazhab imam malik ak mazhab shafi'i ak mazhab ahmad ibn hanbal defo nañ ci ne tabaski sunna la ngir su ko ko ci ay lay yo xamné yo xow beuri waxé nañ ci dudd yeen rek ngir xéna buñ bëggé xaba bal ci addi lay boba mom wakale dañ dañu gudd lool lay lay yi nga xamne mo ci gëna dëgër ci li ñatt ñi sukkane bo bay waxane tabaski sunna la may hadith bi nga xamne mi ngi sahih muslim hadith bu si wasiwu la may yeen salam lim wax ne sa bu ngeen gisee teru tel fil hijja moy wër yi nekk ni mu fuk fan yi kenn ci en bu fekke dafa bëgg tabaski gi bu fil hijja ñëwé bu mu laal dara ci kawaram manam bu mu wat kawaram bu mu wat sikinam bu mu leen lay wéem man arada ay yudhiya fa dakhala al ashr fa la ya'khudh min sha'rihi wala basharatihi shay'an hadith ni mako waxe muslim imam muslim netti nako ki sahih am ndakhna abu dawud netil nako ak an-nasa'i hadith bu wer la li hadith bo xol day melni dafa xone kep ko xamne beug na tabas gi bu fuk fane ñe bum laal dara ci kawaram le waxin wo day melni waxin la waxon waxin sopp la ndax ko xamne beug na tabas gi man arada ay yudhiya am dako acc ci beugam lo da ngi regal kon bu fekke beug ko ndu ko def lo waxin wo kon lol dalil la bu leer ci ne nekku lo xamne lu war la waye mu jar luñ sopp ba luñ sunna la comme ni ki beug waxe a fekkon lu war la kon ba du waxe nonu amna yeneen adilla yo xamne gañi dañ koy tuddu waye bi mom moy dalil bi nga xamne mom mo ci gëna deugar bokku na ci dalil yo nga xamne dalil du xawa deugar la nga xamne day tek sene ma nekku lu war moy li nga xamne al bayhaqi mom moko netti mo xamne ci isnad bo xamne hasan la mo xamne sayyidna umar sayyidna abou bakrin daanan baye tabas gi leg ngir nit ñi xamne nekku lu war ngir nit ñi xamne nekkul lu war lolé benen dalil la bu leer ki ne kon nekkul lu war ma fekkon lu war dañu sama daf ko waral ci xéet wi ko ñaari kilifa yi ni bo war duñ ko bayyi muy sayyidna abou bakrin ak sayyidna umar ibn al-khattab naka noy sax na ci bilal mu wax ne la ubali alla udhiya illa bi dikin manam man faliw ma gañi xey tabas gi den ci nam far man ma jënd ginaaf te ginaam ni tabas ko mi ngi waxe fa de wona man da koy def ngir xam nit ñi xamne nekkul lu war naka nonu jeele ñu xamdu imam ibn habbas mu joxon yakana hakrima la suma jumul mu jox ko ngir ñaari deureum nako demal ci marché nga jenen ma ndawal ko deyal nga ne ko li moy tabaski ibn habbas hadihi udhiya ibn habbas lolou ibn habbas ko def ngir nit ñi xamne nekkul lu xam lu war la kon lolou lu siwo si la bal moy khalaatu molo mi masalan xeyna dañuy teunku ci masal arba'a ay fekkoon dañuy yàgg da nga gis ne daanaka mooy xalaatu ñëpp waaw daanaka ñu ñëwari ñoom ñoo ci wutee. Loolu beneen dalil la boo xam ne dafa gën a jox pouvoir. Bu fekkee nag Abu Hanifa moom mi nga xam ne daf koo war ci almasaay fa arbaxa moom fan la dalil doon. Moom dalil yi ñu suma ne xoon na bëri waaye bokk na ci ñoom dañu wax ne alquran li wax ne inna aatainaka alkawthar fa salli li rabbika wanhar. Wanhar googu am na ci mu fasilo nañ jàpp loo xam ne tubasi lañ ci jublu te loolu boo xoo demee ndigal la ñu wax ne al amru al mutlaq yu fi dul wujub bopp niñ ko waxee. waaye loolu dalil bu dëgër ndax boo wax bu fekkee lenn ci mu fasilo wax nañ lo am ñeneen ñoo xam ne fii réewuñ ko noonu. loolu moo tax ñu daal di bàyyi loolu daal ñëwaat ci beneen lay boo xam ne masalan mooy xadis bi nga xam ne boo xoree moom moo ko nettali ñu wax ñun salaam nee na man kaane lafo saatun wala ñu daxi fa laa yaqarban na musallana xadis boobu ibnu maaji nettali na ko. waaye boo xoree ne yéen salaam nee na képp koo xam ne mën na tabaski mais defu ko boobaa nee na bu mu jegee sunu jullikaay bi ñu ne waxin woo waxinu lu war lay doon. waaye jumhur yi tontu leen maanaam mbooloo mi ne leen loolu it du tegtal ak war ndax d' abord xaalis bi rek maanaam dañ cee wutee donte ñu ko nekk ñëpp ay seqaan lañ comme ni ñu ko xamee ni ko xaasi naa jar waxee waaye dañu wutee ci waqfu ko ak rafu ko daam ñoo dañ koo waqfu ci seen naa bu xoree wax na ay waxi boppam la am na nañ ko waraf ba ci salama waaye li nga xam ne moom moo ci wér mooy waqfu gi ni ko al bay xafee waxee jëlee ko ci ak tirmise yi kon aslan moom mënisa ko istidlaale ndax ma foofu la bal bu fekkoon sax marfon d' accord nañ waxin woowu tësiluut ak war wala boog mën na ñëw ci loo xam ni ko la war waaye day gën a seddali ne loolu ñu soppa sopp la la preuve mooy ñun salaam li mu waxoon ci lekk lu mel ne laaj wala lekk lu mel ne sobere wax ne ñaari garab yi ku ci lekk dara bu mu jegee suñu jullikaay bi loolu ànd loolu yëpp ñu taxul taxul mu nekk lu xaram man akala min hatayni shayratayni fa laa yaqrabanna musallana ànd loolu nekkul nekk lu xaram waaye dañ koy sib bu tara tar naka noonu bu fekkee fii it maanaam bàyyi gi dañ koy sib loolu waaye boo ko bàyyi taxul mu nekk loo xam ne def nga loo xam ne jaduwul. am na beneen xadis it boo xam ne moom la ñu sukkandikoo mais xadis bi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci Mihnaf ibnu Sulaym moo xam ne salaam masaleen xutba wax ne yaa ayuha annaasu inna ala kulli ahli beytin fi kulli aamin uduaatan wa atira xadis abou daawud nettali na ko naka noonu nafa yi nettali na ko naka noonu ibnu maaji nettali na ko naka noonu tirmise yi naka noonu imaam ahmad maanaam xadis bu wér la ñu nga asaam sunna dëppoo nañ ci li wax mooy yéen nit ñi maanaam war na ci kër gu nekk inna ala kulli ahli beytin ci bépp part am tabaski gi daal ko fee rey loolu day mel ne kon lu war la inna ala ndax waxin lu war lay doon. ba léegi jëm xootoon si leen ci ne loolu ba léegi day gën a seddal li ñu waxoon rek ngir man dëppale lay yi ndax doon defee na waxin wi day fekk nag war waaye nag ci dëgg-dëgg buñ ko comparé yeen addi lee dañuy gis ne fii day ñëw di gën a seddal ne loolu ñu sopp la. ñu joxe ñu misaal daa ne masalan lu mel ne sengal ajuma waxin woowu ñëw na ci lu mel noonu lu ruslu jumaati waajibuna ala kulli muxtalim taa na loolu sengal ajuma day wax dañu sunna la rek kon. boo xoolee kenn ku ne li mu sukkandiku da nga gis ne li jumhur wax muy mbooloo mi mooy ne tabaski sunna suñ saddili la loolu mooy li nga xam ne moom moo wéere ci masala bi incha allahu taala ànd loolu lépp nag bugguñ ci kenn koo xam ne mën na ko mu di ko bàyyi ni ko maam maasi waxee ci almodawana wala xam yëpp d' accord ci ne maanaam di ko bàyyi ci loo xam ne mën nga ko loolu ma war a xam dañuy wax ne koo xam ne day maanaam day dëkk ci di ko bàyyi kooku mëtatul seere ndax dafa bokk ci chahair yi nga xam ne nit ki warul di ko doyadal kon nit ki saa bu ko mënee rek war na koy def. waaye nag war a xam yi masaay yi daal wuti nañ ci man gi maanaam kan mooy ki nga xam ne ci moom lañ ko sunnal ba toppee mbooloo mi wala kan mooy ki nga xam ne ci moom lay nekk farata ba toppee ñu wax ne farata la. loolu nag li ko waral mooy li tax wute gi mooy maanaam amul benn nasu bu leer bu jógee jiin salaam bu ñëw di wane lii muy man gi moo tax ñu kenn ko nag di ittihaad bopp ba jàpp ne lii muy man gi rek. bu fekkee maam maa ñoom malikee ñu dañ jàpp ne man gi mooy koo xam ne njëg gi nga xam ne moom nga koy jëndee doo ko soxlawaat ci diraane bi yëpp ci soxna mënul ñàkk kooku mooy man gi. kon bu fekkee njëg gi nga koy jënde da nga ko soxlaa bala année bee jeex ci soxla soxna mënul ñàkk ci yow ba waxoon jàpp ne mënoo ko. bu fekkee chafin yi ñoom dañoo jàpp ne man gi mooy ginnaaw bu nga génnee suuru ayb maanaam suuru tabas gi la nga xam ne moo la ca war maanaam mënul ñàkk boo génne bàggal la ci def rek bu fekkee mën nga yaa jëndum xaar wala mel noonu dafa mel ne mën nga ko. bu fekkee xanaabile ñe ñoom maanaam duñ sax xool suuru tabas gi da ngay soxla ñàkk soxla maanaam saa boo xam ne am na njëg gi mën koo jënd rek xamal ne yow mën nga ko. bal ñu ne wax ne même bu fekkee amoo ko mais boo lebee jàppal da nga fay jàppal ne mën nga ko boo loolu mooy xanaa bi la. bu fekkee xanafi nag ndax ñoom ñoo fay waral ñoom dañuy wax ne man gi mooy koo xam ne am nga lu man nisaab waa nisaab nga xamoon ci asaka muy ñàkk mi dërëm yow ni nga daan waxee bu fekkee jamono yi nee nañ mën na dem na ba 4 millions kooku mooy ki nga xam ne moo ko man ginnaaw ba nga xam ne ma xam ne masala li mënul ñàkk ci yow génne ko masala lu mën a kër gi ngay dëkk ak oto ba ngay dawal ak yooyu nga xam ne moom ne nga koy tegee léegi bu amee lu man nisaab nag kooku mooy ki tabaski war. kon boo xoolee xanafee ñi nga xam ñoom ñoo koy waral gis nga kenn koy waral day mën na xaw naa ci rek ndax kële ndax kenn koy waral wax dëgg yàlla mooy koo xam ne am lu mag ñi sax bu fekkee amu ko nag moom du nekk loo xam ne lu war la ci ñoom waaye bu ko neexee mën na ko jóg daal koy def. kon loolu mooy tabaski wala bok lool moy atté tabaski légui nak ginnaw baña xamé lan moy atté tabaski légui nak mu def ñu wara xam tabaski légui ci lan lañ koy défé ma ni ki anda bëgg tabaski lan moy li nga xamné ci lay tabaski ye jappal al mazahib al arba'a mu ñent mazhabi am ci lay tanku depo ne ci na tabaski yam ko défé ci xéeti juri kali muy ban ak ban muy gilem ak nak ak gatt bi nga xam moy xarak bay kon xarak bay ak nak ak gilem ñent yi moy yo xam di ngay tabaski bal am nañu japp na lool ijma amna ci nga ne kon wuti ko ndom mo ci am kon jappal al mazahib al arba'a depo ne ci wala nga ne waro xam xami danaka depo nañ ci lool moy tabaski yam ko défé ci lool ci ñent yi ni waye al mazahib al arba'a ginnaw bañ depo na tabaski yam ko défé ci ñent yi ñomi depo nañ ci ne lool defé baxna wa lool man nga man bele bayiko dem jënd bele masala man nga jënd man jëndum xar comme ñepp nga bayiko dem jënd bay baxna man nga man jënd gilem nga bayiko dem jënd nak baxna man nga jënd nak nga bayiko dem jënd xar baxna loolu ñoom ñepp d'accord nañ ci waye fa lañ wuté moy ban mo ci gën manam ban mo gën ngir nga tabaxé ko masala bu yalla dogu na xane yow man nga yépp mom lég ban mo gën nga def ko loolu moy li nga xamné ñoom té lañ wuté li nga xamné moy musa wal imam malik moy né tabaxé la ci gën moy xar bo xamul bay bo xamul nak bo xamul gilem ñom ñi lañ koy soxtalé bu fekké né yeneet mazahibi luma né shafi'iyye ak hanabilay ak hanafiyye ñom dopp nañ ci né tabaxé la ci gën moy gilem bo xamul nak bo xamul xar bo xamul bay ñom lañ koy soxtalé bu fekké né mbolom ñi sukkunu ci hadith bo xamné hadith bu wéré wér la moy hadith ba ngeen xam lay wax né bo soxti aljuma la doon wax di wax né aljuma képp da nga séré dem ci jakk ja boba bu fekké da nga dem ci waxtu wu ñëk wa am nga yoolu ku jaamo gilem ko dem ci waxtu ñaari am nga yoolu ku jaamo nak ko dem ci waxtu ñettal am nga yoolu ku jaamo xar muy continuer hadith ba ku dem ci ñentel am nga yoolu ku jaamo genar ku dem ci waxtu juroomé la moy waxtu wa ci mujju am nga yoolu ku jaamo afnen man raha fi sa'ati wala fa kana ma kharra wa badana hadith bu xawti wala te itam hadith bu wer wer la hadith bu ñu lay wax ne ko ñu salama gis na bo xol dafa toftale xam nga bu ñe ko jamo ci xéeti touri gatte mo ñaar lañ ko xam muy tebes bi ak hadiyu legi nak day wax ne kep ko xamne bo xol ñu salama dafa gënal ki nga xamne dafa jamo gilem ci ki jamo nak daldi gënal ki jamo nak ci ki jamo xat muy continuer kon li bo xol leen hadith la bu leer ci ne kon li gën moy gilem mo gën tek ci nak tek ci xat muy tek ci bay kon ñom ni ñing koy toxtale waana bu fekke malike ñom dañu wax ne hadith bi don tax hadith bi la ñu dañu japp ne yeen salama ci ngir dundam lim lan tabaske moy xat manam xar kon ni ñoy ja saxé xane jëru anjuma li wax ñu salama lim lan tabaske moy xar kana yudahi bi kabshayni waxin wa day wone man mom la tabaske bal an an hadith mi ci sahih bukhari am fi mari minna lolu waga dafa wax ne wa ana udahi bi kabshayni ñu salama ñaari xar lan tabaske ñaari xar dañe mané mom lay tabaske ngir roy ko ci sallallahu alayhi wa sallam léne ñu ñu salama lam daan def lolu moy la gën da tay tam mom moy ki nga xamni salama ci mborom mom lañu digël ñu roy ko ko la nga xamne mom la nekkon daan ko def muy continuer lolu moy la nga xamne mom mo gën té mom ngir dundal lepp xat lan tabaski bu fekkon né tabaski gilé mo gën wala nak kon ba du sax di tabaski xar té day melni saxna ben yoon ma sant tabaski lu melni nak comme ñu ñëw ci sahih bukhari té fofé ci makka wayé li nga xamne mom la tabaski nga xamne mom daanaka do ko bayyi lu dul lu néw néw moy xar léna nak dëkk gi dëkk ci diko def nak loolu dalil bu leer ci nekkon mom mo gën dalil bo xolé da ngay gis na xal dalil bu deugë deugë la donte gañi sen dalil bu deugër na waye bo xolé comme niko borom adwal bayan waxe moy dalil malikiyé dalilun akhas manam mo gëna tënku manam mo gëna nek khas té niñ ko xamé dalilul khas muqaddama ala dalil am na bu fekké hadith be gaay su ko ndu hadith bo mo day wax ci bi shaklin am ki jamul ci ay tour de règlement entre hadith da ci duggu tabas def ki duggu asaka dalil bo xol dafa ñëw ci tabas gi carrément mom tabas gi carrément kon da ngay gis ne kon dalil bi mo gëna nek lo xamné khas la kon dalil bi japp na ni kon moy li gëna deugar bu fekké dalil mbolomi nak mom dalil bu deugar la mo imam malik mom fekk na len ci hadith na hadith mom d'accord nak yeen ci ne gilem mo gëna nangam ay fekké fi nak mom comme fam nan dalil bo xamné mo gëna nek khas moy jëf yeen salama ak sa gim saxal dango def kon li gën moy japp ne tabas gi xar mom mo gëna kon tabas gi mi ngi non waye nak dima waxe ñu d'accord nañ ne bo ci def rek baxna légui nak ñi ñew ci at yi nga xamne manam mënul ñakam ci xar ma ngay tabassé wala gilem nga wala nagga wala mel non jappale al mazahib al arba'a fi mom wuti won ci ben yon moy ne ñom ñep d'accord nañ ci ne bu fekke xar ngay tabassé faaw dana nek li wax jasa'a ji xar nak ñom dañ ci wuti ci firigi li ko waral moy jassaha buñ ko waxe danaka may xalmu dafa fokk leena ñaata at lay am wala ñaata wër ngir fokk loolu moy wuté gi ana kon masala lughawiyya la wuté gi fi mais defo nañ ci ne mom jassaha moy li nga xamné manam nit ki bu fekke xalé dafa ngi faaw dana ko mat wala faaw mënu ko yes mom bu fekke imam malik imam shafi la wër ci ñom ci seeni téré do ndam nak wuté ba légui seen bir ma sa way la ci wër moy na jassaha ci xar moy mo am at manam masala at waw duñ sa tax mu dugg yu ak ñaare waye na mat at mom lu ngat kat lolu moy li wéti shafi'i yi ak ci maliki yi bu fekke ci hanabila yi ak hanafiyyi yi la wër ci ñom ci jaza moy mu am juroom ben wër lolu moy la ci wër donte nim ko waxe ñu baage seen té dañ ci wuté fa la ci wër moy na am juroom ben wër ko lolu moy jaza bi nga xane mom ngay tabaski bu fekke nak bay ngay tabaski wala gilem wala nak ñom deppoon nañ ci ne faaw saniyu lay doon saniyu man kon jaza abdou doy ci ñet yi ni mu jëw faaw saniyu lay doon way ni mo waxe ñoy buñu fidi wat sene yu dañ ciy wut dañ ciy wut ma xal lu meena bay mom day meena xaw lañu depo ci ne mom moy lu mat at bu duggu ci atum ñaarel ba bu fekke ma seub bi mom dañ ci doli na duggu bu baaxa ba ma xal na am wër wala ñaar wër lolu may sene yu ci bay bu fekke nak moy mu am ñetti at bu duggu ci atum ñentel ba bu fekke ci ma seub ñoo lañ wax bu fekke nak gilem moy mu am juroom at bu duggu ci atum juroom benel ba mais lolu leele dañ gis wote yeen dama xay ma nañ ciy wuté ñu na bu fekke nak moy mu am ñaari at bu duggu atum ñettel ba ñi bu fekke gile moy mu am ñent bi du ak juromel ba mais lolu danaka masala lughawiyya lay gëna don moy lan moy sene yu buñ ko waxe wala mel nonu wala depo nañ dal bu fekke mom xar ngay tebeske jaza doyna ca bu fekke bay wala gile wala nak faaw sene yu lay don legi ari nak man nañ ci wuté lolu liko waral moy li tax seen depo am fi moy fam hadith bo xane mi ci sahih muslim mi hadith bo wéré wér la yin salam waxne la tazbahu illa musinnatan fa in asra alaykum fazbahu aljaza'a min ad-dhan musinna moy saniyu dafa xane bu ngeen tebeski bu len ren luddul saniyu ma saniyu lolum bu jamon mom kon jappal na saniyu mom rek mom moy doy ci xar gep yeb wa daf ci atek dana fa in asra alaykum fazbahu aljaza'a min ad-dhan bu fekke saniyu bi mo xane dafa jafé ci yeen ni ngeen ren li nga xane moy jaza'a ci xar da nga xane masalan lo rek na ci fete moy jaza'a ci xar kon wara xam da ci dege ne kon bu fekke xar mom jaza man na doy wa fekke lenen du xar mom faaw saniyu mom ngay rend waxe ni wo so fina asalamu alaykum day melni fi ne meme bo amon jaza ci xar mais man nga am saniyu day melni kon lenen jaza bu du doy waye ciwul nak hadith bobu jum masah abad manam day japp lol la ma xomalo ko man nga am saniyu nga baye ko dem jeni jaza ciwul dana ba fa lol japp ne d'accord ñu ñep lol moy xol du ali ci ade léna bo ñëwé ci sikki man sikki yi nga xamné bo amé ci xaramu duday loolu mom lu mata yitu wala lo xamné mënu ñak nga xam ko al masahib arba amna ñent sikki yo xamné d'accord nañ ci bu la nexé sa nga né ijma amna ci ndax dafa am hadith bo xamné daf ci lèr bu ñëw ci buntu bi moy hadith bi nga xamné al bara ibn hasim mom wax netali ashabu sunna ñepp netal nañ ko moy abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah yi jele ko ci albar ibn asim wax ni salama neena amna ñent sik yo xana bu amé ci bes du day arba'un la tajuzu fil adwahi banak ban al hawra wal bayn awruha wal bayn wal marida al bayn maraduha wal harja al bayn zal'uha wal 'ajfa allati la tunqi yi salama neena amna ñent sik yo xana bu amé ci bes gi baxul ba ñeek moy bu fekke dafa pat mo xana pat mu beere beer la boba bu amé ci bes gi mi baxul bu fekke dafa tawat jubeer nonu bu fekke dafa yoy al ajfa la tunqi manam lo xal amul geres wala amul muk moy yor baxul nakana bu fekke dafa lagge go xamne lagge gu beer la nan buy dox da nga xamne ke day sox baxul ñent ki mo jappal al madahib al arba'a dappo nañ ci ne bu amé ci gatt ba xamal ne gatt boba wala gilem wala nak lu meena don rek xamal ne mutul tabaski leen al madahib al arba'a ginaa bu ñent jalle nak yeneen sikki yepp dañ ci wuté ndax ñoom dëppo nañ ci ne moom sikki yi islam daf ko nasu ngir ñu xiyaas leneen lépp loo xam daa yemul moom wala boog mu gën ngaa faw loolu moom ñu ñëpp d'accord nañ ci moo tax masala lu mel ne masala gumba d'accord nañ ci ne moom baaxul ndax fu mu ko patt lañ wax bu gumba dañ ko jëlale bu fekkee sànq ba dafa dagg xam nga soox la wax xam sànq ba dagg dañ ko jëlale naka noonu bépp cër boo xam dafa dagg it ci yaram bi rek ñoom d'accord nañ ci ne ko ba mëtul tabaski masala bu fekkee genn ba dafa dagg wala non genn ba sax xaana dañ leen ca wuute waaye masala lu mel ne al yasani moy ñekki kay bo fekk dafa dag wala yu mel nonu ñom d'accord nañu mudul tabaski waye lu tuddu lolu dañ ci wuté ndax nima ko waxé dañ ci wuté ci mak manit ko xiyas ci aybi wala bo manit ko ci xiyas bo démé ci mansabu hanabila yi ñom dañuy japp ne ginnaw bu ñent yi jallé ñaar rek moy yi nga xamné manam mësul tebeski muy ban ak ban moy bu fekké nopu ba dafa dag nobba akit wala bok bejjin ya wa ci xartuna la fa dag mat genn wal ga ma bu fekké nobba dafa dag wala bejjin ba kala dag mat genn wal xamal né mësul tebeski ñom na liko waral moy dafa maris bo xamné ñu ko jëlé ci sayyidna ali ali ibn nabi talib mo xamné yeen salama daf ñoo téré ñuy tebeusgé li nga xamné moy comme a'dabul udhni wal kharma ma dafa wax né naha rahulama an yudha bi a'dabil udhni wal kharma légui nak a'dab nak jël nañ ci xata da mula sahid dumnu ma xey lan may a'dab wala wala may a'dab mo xamné an nisfu fa akthar hadith bo an fay netti lako ak ibn majah anna ba hadith bo xamné ñing ko jël sayyidna ali mo wax né salama amarna salama an nastashrifa al ayna an nastashif al ayna manam buñu jëna am xar ñu bayyi xel li nga xamne moy bëb bi ak nobbi manam ñu set dal ko baaxa baaxa baax leena ñoom dañuy japp ne kon li benen nasu la buñu wat benen nasu la buñu wat bo xamne day doolu wat na subhanahu mo ñu won ci sikiya nga xamne kon tebes gi bu fekke nobba dafa dag wala bok bejjen ya bu fekke la tek da bari te bari ga ñu koy xiyas ci nisu ko xamal ne baaxul bu fekke matul nisu na mom ba lañ koy jéggelé ngir na xéena lolu manam ngir mu mucc ci xarmi wala yi mënon day jafé bu fekke ne ñi nga xamne ñoy malikiyé yi ñom d'accord lañ ak hanabilé yi ci ne bu fekke ne sik dafa am ci bejjen ba wala nobba du baax mais dañ koy tënk ci li nga xamne moy sulus ñom sulus fi lañ koy tënk bu fekke nobba bu fekke nak bejjin ñom dañuy wax moy dañuy xol ba xam ndax ma ngay nacc wala bu naccul wala ni ngi waxe ndax wërna wala wërul manam fekke dafa gañ ci bejjin bi bu fekke ma ngay ko wone di nacc wala bu wërul bu ba baxul bu fekke nak wërna la ci dag lu mëna doon tiwul baxna bu fekke nobba nak mom dañ koy natt ci la ci dag ndax man na sulus bo la jëf mo xam dafa xar wala bu dafa dag carrément lu ci mëna doon dañ koy nattalé bu fekke man na sulus wala bu ëpp na sulus bu ba baxna bu fekke ëpp sulus nak mom bu ba baxul bu fekke nak hanafi wala bok shafi'iyya yi dana ñu ci hanafi yi ñom dañuy wax ne shafi'iyya yi bu fekke nobba la bo amu la ca dag mo xam dafa neewal dafa bari baxul ngi suko ni hadith sayyidna ali bi an nastashifa al ayna wal udhna mom ñu wax ne ko nobba bu dagge ñom bu fekke dafa bari mom d'accord nak ñom ñepp ci seen mësa mëne baxul way bu neewé lañ ci wuté way li nga xamne mom la an-nawawi lënga ci al-majmu' moy baxul moy nobba waye bu fekke bejjen nak ñom lay yapp ne manam xamuñ ci nafsu bu ci ñew bejjen xey nafsu dañ ko gis wala bo xeyna dafa wéré ci ñom mar jone yapp ne bejjen mom mo xam dafa dag wala bok xeyna daf ca gañu du mëna doon rek baxna comme malike ñu wax na ngu wër ñak wër ñom du duñ ci ki waye lolu wax la aslu wuté moy nax lu bejjen bu dalé ci xarma day am lu muy yak ci ndawal gola def na hadith yi wala hadith yi ñent ci kiyam yim yaxalon wala xamna yo xam ci yoy day lo xam day yak ndawal ga wala bok daf koy yak wala bok daf koy wañi le nak motax kon ci wuñu dañu xol ba xam ndax ma gis nako xiyasa ci kiyere wala dit motax lu melni bejjin safa dañu japp ne man amul dara lo xamna mom lay jeexital ca ndawal ga bu fekke nak hanafiye yi ci digante nopp ba ak bejjini dana ñew ci yeneen sikki way may taxaw ci nobbe bejjini wax kenn ko lam ci wax ñoom day melni depp na yu shafi'iyya ci lolu na bu fekke bejjini mom ñoom dañuy japp ne amul lu muy jexatal te ndawal motax mom bejjini mo xam wërna wala wërul dafa dag wala degul teewul dana bax lolu moy li nga xamne lolu la hanafi di wax ba legi ñu lay wax ne hadithu sayyidina ali bobu tudul bejjin an shasifa al ayna wal udhna taari bo moy li gënal ashabu sunna ñepp ne net lañ ko bu fekke nak nobba nak mom li nga xamne mom la gañ wax lolou lañ wax moy ne bu fekke la ci dag dafa bari baxul fekke la ci dag dafa new dañ koy jéggalé waye nak ñom dañu wuté bo démé seen téré max la bo démé ci bada'i'us sana'i' bu al-kasani annahu ñent wax yo xamne dañ ci wuté wax yi nga xamne mo gëna ci ñom moy dañuy xibar sulus bi li nga xamne comme lolou maliké di waxon moy sulus ba bu fekke la fa dag dafa ëpp sulus rek xamal né baxul bu fekke la ci dag dafa ko yees xamal né baxna léna bo xolé da ngay gis né kon ñun ñëpp d'accord nañ ci nobbu mom ma la ci dag mom manam bu bëré rek baxul waye nak bëri ga ci lay wuté wa bëri ga nak masalan comme ko sharia ñu wul diko tahdid kenn ko nek ittihad bop rek hanabilé japp né bëri ga manam moy mu ëpp ni su na lo may lu bëri bu fekké maliké ak shafi ak hanafi yi japp né bëri ga moy mu ëpp sulus ndax nam ñu wéy da عارف بون اك سلوس و سلوس كثير كون داي مل سلوس موم سري عبد باخو نكو تحدي تي ميري بو فكي شافعي مون لاي جابون لا دغ مو خن دا فا ني ولا دا فا بري بو باخ ولا بو لولو موي لا خا موم موم لنغال بو فكي بيجيني نك غيس نا دا غيس ني امام مالك موم مكو يعتبار اك اك حنابلي مانام مالك اك حنابلي شافعي اك نيغا خا نوي نوي حتي يعتبارين كو لين لو ديغي سي لون نيو تي لي خا موم موي ген با

سبب فالشكر لله. الله أكبر مما كنت أطلبه ومنه أطلب

الله فازت قلامي بذكر الله مذ زمن وفاز كلي في الدارين والله.

حال ذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كلي طاعة الله.

Makka la nekkoon, tabe woon lool, bokk ci Quraysh, moo daan joxe aw ñam di nandal nit ñi aj si Makka di leen toppatoo. Sayyidatina Aisha radiyallahu anha ñëw ci yonente bi sallam ni ko Ibnu Jaddaan lim daan def de xanaa moom mën na koo jariñ dara. Yonente bi ko laa innahu am ñu wax attaraaxi waaye dinañ ci ñëw. Moo tax Imam Malik dafa wax ni wa atimul hajja wal umrata lillah. Tey suñu la laa yoon ne la luy tegtalu aj ci lislaam nga ni wa atimul hajja wal umrata lillah daan la déedéet ndax loolu mooy ki duggu ci aj ba pare. Ki duggu ci aj ba pare lañ wax ni ko wa atimul hajja wal umrata lillah. Na ngeen mottali aj ndax boo ci xasee dugg jaamu yàlla goo xam ne boo ci xasee dugg moomatoo sa bopp amoo droit génn ci bàyyi naa amu ci bàyyi naa amu ci aj boo xasee dugg rek moomatoo sa bopp. Moo tax Malik nee na aaya bi firiwut ni aj dafa war waaye li muy firi mooy boo xasee dugg ci aj moomatoo ca génnaat. Mu ni kon aaya bee njëkk a wax moom mooy waral ni aj dafa war. Bu dee ci sunna si yonente bi alayhi salaam xadisu abi hurayra radiallahu anhu mu wax ni am na benn bi si yonente bi alayhi salaam xutba ci ñun daal ni ayuha annaasu qad farada allahu alaykum alhajja fa hajju. Yéen nit ñi yàlla farataal na ci yéen aj kon aj leen kon aj leen. Bi ma yonente bi alayhi salaam waxee loolu benn waa jóg ni ko afi kulli amin ya rasulallah ndax aj dee war ci ñun bis bu nekk at mu nekk yonente bi noppi waa ji wax ko ñetti yoon yonente bi alayhi salaam daal di noppi daal ni ko su ma waxoon waaw rek day war te du ngeen ko man su boobaa. li feeg maa ngi leen di bàyyi bàyyi leen ma bu leen ma dugal ci yoo xamante ni mën na yeneen di problème. xanaa xamu leen li alak ñi leen jiitu woon mooy bari woon ay laaj ak di wuuteeg seen i yonente. su ma leen digalee mbir da ngeen ca def la ngeen man. su ma leen teree mbir ngeen bàyyi lépp. kon aaya boobu walillahi ala naasi xijjul bi man sana ilay sabilan mooy tegtal bi kon. yonente bi ay saa waxaat na ci beneen xadis boobu xurée solo wax ni xajju qabla an la taxujju aj leen balaa ngeen di dem ba du ngeen mën a aj. bala ngeen dem ba du ngeen mën a aj loolu mooy li mazhab mi lenn ci ñoom jàpp ne aj ci ak gaawe la maanaam fu mu waree rek te nga mën ko rek da nga war a dem def ko fasaas amul nga naan damay xaar ba di da ngay am bakkaar boo xaaree. loolu xadis la boo xam te ni ay salaam salaam moo ko wax ndax loolu mooy am na beneen xadis bu ñëw su ma ko teewloo mooy yonente bi alayhi salaam nee na am na benn xabashi benn éthiopien boo xam te ni dana ñëw mabbu kaaba gi te bu boobaa kenn dootul mën a tee aj moo tax kon ñu ni kon aj kon des koo war a gaawe kon balaa kooku ñëw di mabbu kaaba gi. moo tax am na beneen xadis boo xam te ni ñëw na yonente bi alayhi salaam wax ni bànneexu leen ci néegub yàlla bi balañ koo mabbu. mabboon nañ ko ñaari yoon te danañ ko ñetteel te bu ñetteel bi mooy kaaba dootul amati te loolu xamuñ kañ la. moo tax loolu mooy tetal bi gën a dëgër ci mazhabu Malik di wax ni aj moom ci ak gaawe la war. Abu Umamat al Bahili rahimahu radiallahu anhu solo na ci xadis yonente bi alayhi salaam wax ni képp koo xamante ni feebar terewu ko wala aajo ju leer nañ wala buur bu jeng terewu ko mu aj ba pare ajut bu ko neexee na faatu nekkub yahud wala am nasaraan. Ibn Abbas tamit wax na lu mel noonu ci ñun yonente bi alayhi salaam nee na man araada an man araada al hajja fal yataajjal ku bëgg a aj na gaaw ndax di ngeen dem ba du ngeen mën a tee ajati mukk di ngeen dem ba du ngeen mën a tee ajati mukk. loolu mooy riwaayatul iraqiyin nag maanaam waa Irak loolu lañ soloo ci mazhabu Malik mooy aj moom dafa war ci ak gaawe waa Irak loolu lañ soloo. ca al imaamu derdir ñu jàng xalil xam nañ ko moom nee na loolu mooy al arjax loolu mooy li gën a lëng ci mazhab mi. waaye am nañu wax nag ni maanaam aj dañ koo farataal rek waaye waxtu la neexee nga koy def ci dund lu rut nga dem ba ragal ni dinañ mabbu kaaba gi mbaa nga dem ba ragal ni feebar mën na laa dikkee wala ak ñàkk kattan wala ak faatu su boobaa moom da nga koy daal def fa saasa. waaye bu dul loolu moom nekkul ni da nga koy digga da nga koy mën ren rek def ko ren su boobaa loolu mooy gis-gisu ñaareel bi ci mazhab mi ñaari gis-gis yépp ci biir mazhab mi la nag. mu ni loolu mooy gis-gisu al imaamul baaji al imaamul baaji bu ñu ko waxee mooy abul walid ku ñu xam la abul walid Souleymane ibnu Khalaf Souleymane ibnu Khalaf al baaji mi ngi faatu 403 ci gàddaay gi borom xam-xam bu mag a mag la ci mazhabu Malik. moom ci boppam nee na aj moom nekkul ni dafa war rek mën nga ko da nga koy def par force léegi-léegi bu la neexee mën nga xaar ba déwén nga doo koo def li fekk ragaloo ñaar yi ñu waxoon ak màggat wala ak faatu wala ak ñàkk kattan loolu la al imaamul baaji wax. kon lu njëkk li mooy waxi derdir ak al iraqiyin.